0: address da it presente ang administrasyon. Nagabuyot, nagapadagagan it Metro Caliwater District. Bago kamo magretiro sa inyong mga pwesto banwa, hopefully ma-address rayang mga problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay hindi lang kahapon da o last year, almost dinikadagon ng mga problema ra nga ginasuffer ko ato ng mga concessioner at Metro Caliwo Water District. Ang samtang nagabuhay, nga nagabuhay, nagaabo, nga nagaabo dong problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May mga tikang man nga ginaobra rong MKWD. Actually, may ginpadayang listahan niya kung ano nga mga proyekto, na kompletong proyekto, ongoing ang mga proyekto, aga ginaproponer ang mga proyekto para ma-improbar ng servisyo at MKWD. Yet, kugang gihapon. Kung baga, tinimbang ka, munit kulang. Malores!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Orkon sa mga kanta pa, banwa. Sino nagkanta John Albert? Ita Just Once? James Ingram? Ginaobra magunot MKWD ng tanan, pero kugang gihapon. Kung sa mga kanta pang Just Once, I did my best, but I guess my best was not good enough. Kulang pa rin po. Aro ginaobra at MKWD. To address tayo ng mga challenges na ginahambal, it chairman at board of directors at MKWD, former Congressman at Vice Governor Billy Calizo Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May dos minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Hawan-hawanan tayong mensahe, banwa.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Pero bago anayrong tanan, ginatamya ko inanay ita malipayon nga kadlawan nga nag-celebrate ko ng birthday makaroon nga adlaw. Si former New Washington SB member, aga former PCL president, taga-anat Rogue's Cafe, aga Rain Carwas, the former PCL president, SB Rolly Nonoy Ikinya Jr. nga nag-birthday makaron. Kabahan kami kahapon. O happy happy birthday gid kon sa Rolly Nonoy Ikinya Jr. kabay pang mangin malipayon ka sa imo nga kadlawan. Makaron October 2.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Anyo pang birthday makaron? Ay Toto Glimari Clarito galing birthday makaron. O happy birthday gid Glimari. Nag-appear man kay Ina Rungaga ni Jorks Makabinta birthday na kuno. O galing ambay na hindi kuno makaron kundi 28 pata. O hey mat nagagwaya ka kun hay makaron ta October 2. Gali, 28 pa gali. Ay, advance happy birthday lang kay Jorks Makabinta. Una sa laging banwa sa romansya. Aga happy birthday man kay Auntie Inday. Inday ng buhay mo. Auntie Inday, happy, happy birthday. Nga nag-birthday man today. Ag sa tanang nga nag-birthday, happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Thank you, kid. Good morning kay Anong Bini, kay Ma'am Pila Sarnao na sa Naluok. Kay dating mayor, Giserel Templo Nuevo, nga nagapamati man makaroon. Kay Anong Tidi Villaruel, thank you, kid, Anong Tidi, ha, sa manaming mensahe. Aga ginatamyaw tagid, o anong unga, nga nagbakasyon makaroon, ag nagapamati man. Si John Ray Villaruel nga nagabakasyon grande sa Kalibo. O na makaroon ka na inong tede. O nga, nga nagbakasyon kay John Ray Villaruel. Kabay pang mag-enjoy kasi mong pagbakasyon. Kay nung Liland Laurente, kay Antininya, una sa Mabini Extension. Good morning, Gid. kay Teacher Sherry Losada Boy, aga Sir Eugene Edward Boy. Thank you man. Kay Madam Gisela Flores Kimpo, West graduate Mangili Mora. Ah, communication, journalism. Aga good morning man kay Madam Cecilia De La Rosa Malapad Calizo. Ita Economic Enterprise Development Department. Oh, thank you gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lito, liso kita sa pihak kay Bungso Nyo na sa Marikina City. Kay Madam Lilibet Torda de Mateo. Good morning, gid. Budong Indayo na sa Roa City. Good morning sang mga inkampo doon na sa Est. Kay Cole Sunny. Ag sa tanan nga, nagapamati sa programa. Nakon. Thank you gid kay Jonelyn Vega una sa laging Banwa West na naman siya. Mayong aga man kay Jojo Panda, ag mayong aga ko noon ay Patring. Anang Nancy Igo sa kay nang Josephine de la Cruz aga nang Lilian Sablaon una sa Tinigaw. Ag kay Jake ag Lucas Kyle Ropa. May niya pagpamati man. Ag siyempre una sa mahugod niya kapitan ni Tinigaw. Kay punong barangay Lourdes Nini Pero Chorayes. Ag hopefully okay ka na former barangay captain Toto Lando Reyes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thanks, guys. Friday. Good morning, man. Kagawad Michael Sulina. Una sa laging Banwa West naman siya. Madam Irene Roldan. Blessed Friday, man. At sa mapa-abroad yata si Madam Irene Roldan nira eh. Ha, mapa-abroad daw siya eh. Engineer Bernardo Beray Moises, blessed Friday. Aga TJIF nung Bernard. Kay Mr. Oscar Cholosio na sa Tambak sa New Washington. Have a great day everyone. May you shine bright here today and overcome every obstacle that comes your way. Wishing you all love, peace and God's abundant blessings. Amen. Oh, God bless. Thank you gid ng Roland Guyo Tabora kay nung Noel. Wala sa istansya. Kay Mr. Pascual Remicio sa mga tagalawaan New Washington. Leah Manggaw Sarmiento. Okay, good morning, good ma'am. Kay Ante Comare, kagawad, Nancy Soto Season. Wala sa Tambak. Kumusta ro pagkita nyo kahapon ko yung mga kwan? Fan sa Facebook, kagawad Nancy Season.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Haling igbata mo man gali, ha? Doon ang buyayaw kay mo sa Facebook. Imo man galing igbata. Ay, mga nimes man gali.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
0: Good morning man. Aga, keep safe always. Kay Kennedy de la Cruz Sablaon, nasa istansya. Ay abaw kagawad Christopher Tagala Mantigib. May issue gali. Nagpa-ano ra. Asa BBM Scholar. O ako tiniya kara Toto Arbitore. Kay Chobi Changa Bornales. Good morning kid. Happy Friday. Madam Rosy Isog Sandagaw. Kay dating kagawad Ariel Aye de la Cruz Melgarejo. O na sa Libtong. Good morning, Jet. Siin si makagwapo. Wote mo ga-comment kon. Inuso yung ganyan naman mo. Kung sinti mo nag-agto. Bagsik ni Juan. Tres Hermanos. Dr. Jones. Wood Sticker. Kasi na nag-agto ko na si Juan. Arbe, imong amigo nga si makagwapo. Wow, ta nakabutuay mo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kaya dating municipal assessor, engineer, ag SB member makaron, Rex Abayon Bautista. Good morning kuno, pumugo yung kalibunhon agaklanon. Eh ito na, kung na maabot na ito ni Tachempo, balikan ta si SB Rex. Eh, more chairman committee o na appropriation eh. Eh, kana kita makotana, kung may idea mo, kung nagkakinatabo ko na. Kay Jonalyn Palanog Solira Dasoy, shout out daw kay RJ R. Jacob Itere. Good morning sa R. Jacob Itere. Sa Solido Nabas, nagakaon lugaw habang nagapamati. Good morning, gid. Thank you, gid. Kay Jonaline Palanog Sulira Dasoy. Ag sa taga R. Jacob Itere, una sa Solido. Sa may kanto gid dun eh. Diba? Sa may kanto gid. Madam Bayit, Bautista Yamog. Good morning, una sa Dungon. Madam Bill Arsula. God bless sa Hong Kong. Bobot Skiberte. Toto Bobot, good morning. Happy Friday. Nga nagkakapi-kapi una sa Mabilo. Kalibog sa pamilya Di Pilipe. O, Toto Rex. Medyo pagpamati na. Agay kay ex-kapitan Randy Di Pilipe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning. Tune in to your program. God bless. Thank you, Gid. Happy monitoring, Gid. Kaya, yung gilin mo sa Aklan. Parang kahapon nag-attender kaya ta kahapon ita aktibidades sa congressman with the Department of Science and Technology ng mga opisyalis. Okay, good morning, Gid. Una sa Banga, sa Libas, Makaron. Kaya congressman Papa Jess Marquez, aga former congressman Lito Marquez, aga nung Lino. Nakita man kami kahapon eh. Si Tatay Lasyo, Colonel Lasyo Guarino, nagbakasyon grande ta sa Qatar, abi. Ha? May Tatay Lasyo, nagabubakasyon niyang sa Qatar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Gid. Congressman Papa Jess Marquez. Aga, pinosasa niyo limaw ni Mayor Juris. Si Mayor Juris sa Metro Manila pa, oh. Masasang Domingo nga on official travel ko na si Mayor Juris Okro. Samtang nga nagakinugabot na, ha? Iya sa munisipyo at Kalibo, kurang mga kontrobersiya ang nagaputos, ha? Sa atong pinalanggang banwang Kalibo ay Diyos mio. Si Mayor Juris, busy gid. Nasa official travel daw, ikaw nagtaliwan nga daw. Ito yung mga sana ta LMP. LMP ng assembly sa Subic. Agal, tapos sinunanit meeting with the several mayors sa Aklan, like Mayor Ogi Inero, Mayor Michael Ramos, Mayor Chodosyot Libakaw, Mayor, sino paro nag-agagto ito? Mayor, kakondoan na nga listahan eh. Si Mayor Dinery Paul. Mayor Bulldog, igtuman yan eh. Pero kumakita, igturo mga opposition mayors like Mayor Jim Solanoy Itnabas. Huwag kumakita igto. Pero igto sana sa LMP meeting sa Subic. Pero sa meeting with Congressman Jojo Ang, aga former Congressman Ted, huwag sana igto. Huwag ko man makita rin itsura ito ni Mayor Simonet Francisco at New Washington. Huwag ko man makita rin itsura ito ni Mayor Alan Daguhoy. Oh. Rotatlo wa ito. Pero ito ang mga opposition mayors, si Mayor Michael Batan, Mayor Chodosyot Libakaw, Mayor Ogi Inerot naman siya. Pero ito si Mayor Juris, ha? Nga tibyog, ag ito man si Mayor Bulldog Ripol, it altabas nga tibyog man. Tibot ang bangon ba? Nakipag-alyansa na si Mayor Juris at Mayor Bulldog sa tandem partnership na ni Congressman Jojo Ang at former Congressman Ted Haresco.
1: Op. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Ampod Attorney Hinge Reyes. See you later sa birthday ni Isbinoy. Ring in your problema, matsamagain ako niya pamatsyagan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ginasipon-sipon ako. Tapos ginaubo-ubo. Mainit no hangin nga nagagawa sa ako ni Ilong. Simptomas ay ata trangkaso ra ampod da Attorney Hinge Reyes eh.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Oo, kaibahan nga ni si Kwan eh. Kaibahan si former Congressman Arisco aga Congressman Jojo Ang. Kaibahan sa nito, dayway turo tibyong mayor eh. Mayor Juris ag Mayor Bulldog Ripol. Tiwan man kita nang hawa. Ay saltabas si Mayor Bulog Ripol sa sangka okasyon sa Altabas ay nagdeklaro o temot suporta na kay former congressman Harisco nga makandidato ito congressman Kuno. Kuno pa yan, ha? Dahil wapay mo nakatransfer actually kuha ng voters registration niya sa 1st District. Makandidato ko na sa 1st District ita pagka-congressman as confirmed by Mayor Congressman Jujuang. Eh, tibiyog imaw pero nagdeklaro tayo mong suporta kay former congressman Harisco kun madayon imaw iya sa 1st District. Si Mayor Juris, hindi na kita mangawa. Ha? Hindi na kita mangawa nga si Mayor Juris. Hay, pirmi naman kay bahan si congressman Jujuang ay anag idun eh. Ha? Anag id eh. Partner. Ag siyempre, hindi kita mangawa nga si Mayor Juris kay bahan na si congressman Ted Harisco ay hagos tatay-tatayan yun na si former congressman Ted Harisco. Oh, anak-anak ka na yan ni former congressman Ted Harisco kaya hindi na kita mangawa nga si Mayor Juris hindi lang miminsan kundi laging kasakasama rong former congressman ita Long District Baclan, Kasanga, ag 2nd District Ted Harisco ag siyempre congressman Joang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Kaya hindi na tayo nanini bago dyan sa ganyang mga senaryo. Kung si Mayor Bulldog, ay wow kita na mag-uon kay Mayor Bulldog Ripol. Kung nakikita na ito ni Mawida Congressman Jujuang ang Congressman Ted Harisco ay hindi na bago sa atin yan. Inag-declare na nga ni Muto sa Altabas eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero ako nang nangawahan, hamatwa tayo si Mayor Alan Daguhoy, si Mayor Jim Solanoy, at si Mayor Shimonet Francisco. Ay, siyempre mga allied na sandaron eh. Supposed to be, dapat sanda igto tangan eh, ng mga allied na sandaron. Kapartido taron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Madam Mary Jane Caporal Dailig, ag sa mga taga Greenland. Good morning, ag shout out daw sa mga mahugod nga engineer, foremans, drivers, ag mga workers at Greenland Builders nga nagabuhos sa widening sa Jaime Cardinalsen Abinyo. Kaano? Ay kabay pang wall kamot hadugkang una nga tubo at MKWD nga manabaw ro pagkagubong, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning kay nung Jinjin na Hiner Gonzales, nung Jinjin, ag nang Lisa. Una sa Pork Dos sa Sila Serna. Ag kay Berto Tan. Wow. Thank you, good bossing. Mainom ko na ako at kalamansi. E mabakay ako at kalamansi do na ag magtimplat kalamansi. Ako nga gin na inom ka bi eh. Diyos baga ita din niya salata. Pang prot salad niya Diyos. Di ba? Ay matsa nadugangan pa nga ni. Matsa kainay. Matsa may dapong tasa puntas ang ilong. Mainit ang gagawa. Simptomas ita.

0: ay kabay pang hindi madayon. Nadunga kunuro anang sipi. Araro justification karto nga nagpangbuyayaw sa Facebook. Ha? Nagpost na si kagawad Nancy Season kuha na nga mangusting nga hinarvest. Agwang hasabat, ha? Nag-inquire bira yang tuntungara, it presyo, wag mamasabat. Eh, siyempre, busy matas ang bilog. Ano tarana ko mga nag-comment, ba? Nagpangmuyayaw, tayo mo ito sa Facebook. Pero ana ko ng justification, eh, kahapon, pinatawag sa barangay, na-identify imaw eh. Na-identify ro ko loko eh. Eh, gamit imo dami account, pero ha-identify mag-ihapon imaw. Kaisot man lang ko libakaw. Ha? Imposible man nga, what? Disan magamit ka ba dami account? Imposible nga, wag hindi makilaga kimo. O plus kay Flor de la Cruz sa New Washington, di ba? Na-identify man gihapon ni Mau kasi kagawad ninyo nadura gali. Kita mo, kinasuhan mo ita 12 counts of libel. Isa na ano pang tinago mo dami ay dami mong account sa kabuabo mong friends sa Facebook, gaabot nung tiyempo nga ma-identify kagid. Aga-identify kagid yan ni Mau.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Oh, do rason ni Chin Dalahikan, dahil anong gamit nga dami account eh. Ah? Dahil anong gamit nga dami account, Chin kuno Dalahikan imaw. Naduga kuno na.

0: gagamit ko ng CP, anong account, datong ginpost na, hey, mo gid, gagamit ko na yung account. Ah, okay. Okay, hopefully, nagka-okay naman ka mo, ha? Ah? Doon doon ang rason ko, no, ha? Ana matang rason doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa amon nga pagbalik, wrong anniversary message ni former Vice Governor aga Congresswoman Gabrielle Billy Calizo Kimpo. Agdayang mga proyekto kuno nga nakompleto, ongoing, agproposed project at MKWD. Pero despite kore nga ginahinambay nga nga milyon-milyon nga mga proyekto, ay matsawa ginaganami rong quality. Ito biag servisyo at MKWD.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdaya rong number one dapat nga i-address na it Metro Caliwater District. Board at Chairman Ma'am Billy Calizo Kimpo, ma'am. Alas 8.21. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga-Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papangsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati, wag ako ka-umbra dahil maguya nga. Was makaroon, ay tukutang sa idagong ga-inumbra. Aga ako ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart

0: ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
0: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
3: Uy, mare, kagwapag yung Luki ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto kapon.
4: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500, araw-araw ibili sa mga butika. GTX 500
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Samson Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
7: Habit sa manood ka. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
7: Samson Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Samson Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kayo nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Pagkatay
16: ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ingalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, ginatamyaw gidikwan, dating Vice Mayor, aga dating Mayor Dini Cano, Bulacan Ripol, si former board member, PCL President, SB Cons Nonoy Roli Ikinya. O Cons Nonoy Roli, happy birthday daw. Halin kaya former Altabas Vice Mayor, aga former Altabas Mayor Dini Cano, Bulacan Ripol, nga naga-monitor man makaron. Happy monitoring gid former Mayor Cano Ripol ita Altabas.
3: Walang
4: ano ba plano ni former Mayor Cano Ripol sa 2028 ay ipakutana tayo ni Cano kung ano plano ita dating alkalde. Dating nga bisa alkalde at Altabas kung ano nga plano na sa 2028 presidential at local

0: The election.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: The promise is heartwarming. Tama kita, kalamiton gid pamatian. But I hope it will be in our lifetime. Kunta, ah, kunta gid ta Tiger Will. Ah, kunta ma mangin minatuod. Aga, kunta ay matabo. Ay kanamiton gid ang mensahe ko atong dating gobernador. Ah, busy gobernador.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Good morning kita Tay Jeruel Del Rosario. Kay Totoro Roger Lucero Nagales, happy monitoring uman kay Carly Tornea Santiago. Una si Sat Boracay, Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always man. Ag kay Kuya Junior Vlogs, may ba niya pagpamati? Tres Hermanos, may niya pagpamati kuno kay Wood Sticker Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang dita matalakay makaroon na guwan aton matalakay, balikan ta sa Lunes. Hinaga, ipahuway tanay ra. Ay base ko na umabo eh.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Iinom tanay ko na kalamansi, amoy ni Berto Tan. Ha? Iinom na ito kalamansi.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Dugang update at development kung mga insidente-aksidente na nakinatabo banwa sa Binog Aklan sa nagtariwan nga 24 oras bantayan si Manamon nga mga News and Public Affairs Program. Arayang gin para katong nilistahan it mga ongoing proposed project at completed project at MKWD. Palunisan talang reklamo kay Engineer Salvador ni SB Secretary Mars Regalado. Iping manasalat yung tara. Ah, una sa pulo. Eh, nagpalta complaint sa Sangguniang Bayan kay Mayor Francisco si SB Secretary Mars Regalado aga sa DNR-EMB kaya ginaparibok na rong amended ECC ni Salvador katanan yung mga permit naging issue sa Metallica Shipyard ginapaparibok banwa it SB Secretary New Washington. Ang unod kong complaint, mandate talang balikan. Balikan taman sa Lunes, nagakatabo sa sugod kong munisipyo at Kalibor ay ang tindahan nga nakatiwangwang gihapon. Dayang wag hapon matransfer nga rang dokumento. Ityugtang binakit munisipyo sa Mabilong, ang ginatindugan at sementeryo at krematorium. Hasta makaroon, wag hapon may transfer sa ngagat munisipyo. Or ay ang pinakita-kita nga rang transformer nga hinugot ito sa dam site. Nanura! Pinakita, nilokon nyo na naman ang kuha?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng...
0: Si nag-acto transformer nga daywang bilog it dating tindahan.
1: Radyo Todo!
0: Kinakas nyo transformer it dam site, dato pinakita nyo. Missing paro mga wirings, makaroon hindi may takod. Ay budgetan na naman kuno. Dong transformer nga bag-o nga naka-budget sa 300 million nga tindahan nga rong bag-o amat sa ginaidiyahan na naman nga budgetan ko no sa budget at municipal engineering. Adios, inaka-budgetan part yan ng 300 million.
1: Walang inaatras.
0: Di ba nga Engineer Danny Marte?
1: Totohanan.
0: Sa higaroon si Engineer Danny Marte nga part 300 million dong pagbakay transformer nga daywa ay dong daywang dating transformer missing makaroon. Ini masaran kung sino nagagamit ko daywang transformer.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ano kakatabo sa aton ng munisipyo at Kalibo? Ah, dahil nga nga traveling allowance ito, obisina at municipal treasurer, proposed traveling allowance nga 1.7 million. Pero ibang departamento, okay lang sa 100,000, imo, 1.7 million. Ay, nako. Kalibo, saan ka patutungo? Anong patutunguhan mo? May patutunguhan ka pa ba? Nangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Sangagan kong vlog appear sa Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahina iton mahilwayon. Nagsusilak-silak na gidman. Mainit nga gahon ita biyernes. Thanks God it's Friday, October 2 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin, hilway ka.
1: Walang inaatrasan, sangyalan ang katotohanan. 88.5 mga masawa sa lipunan. Rancho, maigos, maknado, rancho, rancho, toto. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mag-abuti ka. Sorihan daw sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun ng mga virus, amun ng mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay Pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mong tingob-tingob ka mo, subong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. No, butumbo, katuwi ka, labuwi ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson.
5: Sa Mega World.
4: Sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Patiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So, duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So, galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So, ang MCTs, no? Ang ambako ganigina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagamba sa Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Yung tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood yun eh, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipay yun, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang
4: isa
5: ng happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus naga-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni kapatulog si imo, kay gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni kapatulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinamit ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang...
3: Mm-hmm.
2: Nagkakagintawa,
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, J.

0: GM Finance Corporation. Roy mong masaligan. Pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest. Simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na

kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang lamig ito.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radio Todo. Ang radio na kaibigan.

0: Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa itong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang, nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger and it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dalas ang mikrobyo mag D3 bio. Karon sa D3 bio sa talk ni Dr. Suryahanta, kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakabatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. Kiner, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Ganyan.
2: Again, the most basic structures ang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellula. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputin na are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, ito lang na.
1: Okay.
2: Hindi naman sa puslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
2: Mabuling.
1: Okay.
2: Gay mabuling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay, siya akong lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatinguha mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bay lang na, lain na, it's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Most likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na pag-ibalik. Hindi na to. Ano man, buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or yung mo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Uh-huh.
2: Oh, sige, muna nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Pwede na twice a day. Di why na gid once a day? Suplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na tong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir, tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, unche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung, oh, sir, wait, unche. Yung plakaong ka karne? Plakaong ka karne? Huwag ka kaunutan? Yung, oh, dok, plakaong ka karne? Oh, che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ka-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuning ga... Amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detex fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: Kakomodating kay Sir JP.
2: Yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do, wala, man.
1: Wala.
2: Do, pariyo mo lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si mo. Do, kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
2: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: Sige.
4: So yan ta sa bong, no, paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
1: sa
4: eskulahan. Nga abala wala na check sang guardia. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan nang usually nga tamaan ka damo bisya sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa kay university diri, gapila estudyante mo bug checking.
4: That is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga cellula kag active, Sir Boy.
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mabalang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Hindi ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa.
4: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa. Bata
4: ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
4: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuan na nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Amo tingnan sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi man nadamo ang kasulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na daga sulod ng general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay, may ari ko di.
1: May antidote na ko di.
4: May antidote ko di, may mask ko di para siya.
1: Ah.
4: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuain niyo ko bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuaan na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample o ari yo. Ari siya amo ni siya, paano ni siya patyon?
1: Uh-huh.
4: Amuna ka specialized, amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kung magdamo na, kay kung magdamo na hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system nga. Again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, subra-subra ka damo na,
1: overwhelmed
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense man.

0: system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mangayong yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3, bayo nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against sa ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa ng aton nga autoimmune survival ng autoimmune disease. Do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila
1: kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na,
1: nagbuang na
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Uh-huh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagin ni siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
0: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan.

0: epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee, ambo di pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pang ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ning siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta nang ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumood taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion and everything. Ano gapamayo si imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kona ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B, and pinakaimportante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakanon man ini sir boy sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, sir boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
0: sa Boyzo Weta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no, salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11.36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 2 na po tayo sa buwan ng Oktubre taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galicao.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa headline, balitang lokal, lalaking wanted person arestado sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 57 baboy na walang permit mula Antique naharang sa bayan ng Nabas.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At lalawigan na Aklan na kapagtala ng mababang rice planting raid sa kakulangan ng tubig. Presyo ng bigas posibleng tumaas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, bangka, natagpo ang palutang-lutang sa gitna ng dagat na sakop ng New Washington.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, 25,237 na magsasaka sa Western Visayas. Target makatanggap ng individual na titulo ng lupa.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, bilang ng krimen sa Western Visayas, bumaba ng 21.5% nitong Setyembre.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, DOE, isinusulong ang competitive bidding para sa nuclear power projects.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, BI, pinalakas ang border security sa pamamagitan ng digital technology.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Sa karagdagang headline, balitang national, 1,000 na insentibo o 1,000 pesos na insentibo, ipamamahagi na ng DepEd sa mga guro ngayong Teachers Month.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At mahigit 120,000 na promotion sa mga guro, target sa 2027.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, Netanyahu, iniuugday ang suspect sa pananaksak sa piloto sa Islamist radicals.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang international, Putin, pinuri ang katataga ng Iran sa harap ng pressure mula US.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Juliana Candelaria nag-win ng silver medal sa women's pomsae sa Asian Games.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Shuvi Entrata, umani ng papuri sa kanyang mga stunning photos.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, utang ng Pilipinas umabot sa bagong record na 19.81 trillion pesos.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, 20 milyong Pinoy nanganganib sa cancer dahil sa paninigarilyo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11.40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki sa kasong slight physical injury nitong o noong hapon ng Huwebes sa barangay Andagaw, Kalibo. Ang suspect ay 43 anyos at residente ng poblasyon, Kalibo. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court 6 Judicial Region, Kalibo, na may criminal case number 18816. May itinakda namang 3,000 pesos na piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Dinala sa Kalibo PNP ang akusado para sa dokumentasyon. Samantala, agad namang nakalabas matapos sa makapag-piyansa.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, naharang ng mga otoridad ang segwente Sheting Baboy na walang kaukulang permit mula sa Antique matapos tangkaing umiwas sa border control sa boundary ng Naba Saclan at Pandan Antique madaling araw nitong Webes. Ayon kay Police Captain Christian John Alangana, platoon leader ng Aklan na PMFC, nag-overtake ang traka na kargado ng mga baboy sa isa sa mga sasakyana at hindi umano ito tumigil sa ASF Border Control. Dahil dito, agad itong pinahabol ng mga otoridad hanggang sa tuluyang maabutan at mapahinto ang traka. Sakay nito ang driver at dalawang pahinante na pawang residente ng Antique. Dinala muna ang mga baboy sa Nabas Municipal Police Station bago i-turn over sa Department of Agriculture para sa kaukulang disposisyon. Dagdag paninalangan, karaniwang ibinabalik ang mga buhay na baboy sa lugar kung saan ito galing. Samantala, sasampahan ang kasong disobedience upon a person and authority ang driver at dalawang pahinante na kasalukuyang sumasa ilalim sa inquest proceedings.
3: Todo balita.
1: Nakaragdagang balitang lokal na kapagtala ang lalawigan ng Aklan ng 35.27% rice planting rate para sa wet season ngayong 2026 dahil sa kakulangan ng tubig sa mga irrigation canal at hindi sapat na pag-ulan. Ayon kay Provincial Agriculturist Engineer Alexis T. Apolonio, nasa humigit kumulang 6,000 na hektarya pa lamang ang naitanim mula buwan ng Marso hanggang Setyembre mula sa tinatayang 16,000 hektaryang irrigated rice area sa lalawigan. Sa mga naitanim, nasa 1,700 hektarya pa lamang ang nasa reproductive stage o namumunga na at naghihintay ng anihin. Sinabi ni Apolonio na malaki ang ibinaba na o binaba ng planting rate kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon kung kailan umabot sa 85 hanggang 90% ang naitalang rice planting rate ng Aklan. Dagdag niya, dahil mababa ang naitanim ng palay, posible umanong maaapektuhan ang supply pagsapit ng huling bahagi ng taon at posibleng tumaas ang presyo ng bigas kapag hindi sapat ang produksyon. Gayunman, patuloy na minomonitor ng Provincial Agriculture Office at Municipal Agriculture Office ang mga palayan sa Aklan at naghahanda ng mga hakbang para tugunan ang kakulangan sa tubig at epekto ng El Nino.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, natagpuan na palutang-lutang sa gitna ng dagat ng isang bangka sa bahagi ng karagadang sakop ng Barangay Pulo ni Washington. Sa barangay or ayon sa Barangay Council ng Pulo, ang naturang bangka ay nakita ni Alias Oping Cleofe. Nanawagan naman ang Barangay Pulo na sa sino mang nakakakilala o may-ari ng nasabing bangka na pagkipag-ugnayan sa kanilang Barangay Council upang maayos na maibalik ang sasakyang dagat. Kung sino mang mag-claim ay magdala ng kaukulang patunay na pagmamay-ari ito upang matiyak ang tunay na may-ari ng nasabing bangka.
3: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Target ng Department of Agrarian Reform or DAR Western Visayas na mabigyan ng individual na titulo ng lupa ang 25,237 agrarian reform beneficiaries sa rehiyon. Ayon kay DAR Western Visayas Acting Regional Director Anthony Arastique, tinatayang 40,000 na hektarya ng lupaing agrikultural ang sakop ng programa, pinangbahagi ng 89,000 na hektaryang target na makumpleto ng rehiyon hanggang Disyembre 2028. Isinasagawa ito sa ilalim ng support to parcelization of lands for individuals sa titling o sa split project na suportado ng World Bank. Layunin itong hatiin ang Collective Land Titles o Collective Certificates of Land Ownership Award at gawing individual na electronic land titles ang mga ito para sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa 2026, target ng DAR na mairehistro at maipamahagi ang 2,746 Collective Certificates of Land Ownership Awards.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang detalye balitang regional, bumaba ng 21.5% ang naitalang mga insidente ng krimen sa Western Visayas nitong September 2026, batay ito sa datos ng PRO6. mula sa 760 na kaso noong September 2025. Bumaba ito sa 600 na kaso ngayong taon. Naitala rin ang 11.68% na pagbaba sa walang focus crimes mula 137 na kaso noong nakarang taon ay naging 121 na lamang ngayong Setyembre. Kabilang sa mga krimeng bumaba ang homicide na mula sa siyam ay naging 5 o katumbas ng 44.44% na pagbaba. Habang ang rape cases ay bumaba ng 23.33%. Wala rin naitalang kaso ng motorcycle carnapping ngayong Setyembre kumpara sa dalawang kaso sa kaparehong buwan ng 2025. Samantala, kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng pagbaba sa mga insidente ng krimen ng Capiz na may 27.88%, Iloilo Province na may 24.60%, Iloilo City na may 26.17% at Aklana na may 10.34%.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 na at libad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national. National.
1: Sinusulong ng Department of Energy or DOE ang isang competitive procurement framework para sa mga nuclear power projects sa bansa bilang paghahanda sa pagsama-sama ng nuclear energy sa power generation mix ng Pilipinas. Kabilang sa proseso ang mahigpit na pagsusuri sa kahandaan ng power grid, base construction at delivery schedules, pati na rin ang mga mekanismo para makontrol ang presyo ng kuryente. Kailangan din sa mga bidder ang preliminary grid assessment upang matukoy ang substation, connection point at transmission requirements para sa ligtas sa pagkonekta ng nuclear power sa electricity system. Target ng pamahalaan na magkaroon ng karagdagang 1,200 megawatts na nuclear power capacity pagsapit ng taong 2032, 2,400 megawatts sa 2035 at 4,800 megawatts naman sa taong 2050.
3: Todo national. National.
2: Sa kabilang dako, pinalakas ng Bureau of Immigration o BI ang border security at immigration processing sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology at automated passenger screening. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System, Electronic Gates at APIS Operation Center na nagbibigay daan sa BI na makakuha at masuri ang impormasyon ng mga pareho bago o ng mga pasahero bago pa man dumating ang kanilang flight sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Enviado, malaking tulong ang digitalization upang mapabilis ang proseso at mabawasan ang manual intervention sa immigration screening. Sa ngayon, konektado ang APIS ang 49 airline na sumasaklaw sa halos 99% ng international flight operations sa Pilipinas.
3: Todo national. National.
1: Samantala, bilang pagkilala naman sa mahalagang ambag ng mga guro sa edukasyon, magbibigay ang Department of Education ng 1,000 pesos na insentibo sa mga guro sa buong bansa ngayong National Teachers Month. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kapareho ng halagang ipinagkaloob noong 2025 ang matatanggap na insentibo ng mga guro ngayong taon. Kinatayang nasa 900 million pesos hanggang 1 billion pesos ang inilaan ng DepEd para sa naturang insentibo. Layunin ng programa na maipakita ang pagpapahalaga at pagkilala sa patuloy na serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa mga mag-aaral at sa sektor ng edukasyon.
3: National. National.
2: Samantala, target na magkaroon ng mahigit 120 na promotion para sa mga guro pagsapit ng 2027 sa ilalim ng Expanded Career Progression System for teachers ng Department of Education. Inihayag na Education Secretary Sonny Angara na 12 billion pesos ang panukalang pondo para sa ECP sa 2027, doble kumpara sa 6 billion pesos na budget ngayong 2026. Ayon kay Angara, inaasahang magbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa mga guro na umangat sa kanilang career. Sa kanyang talumpati sa mass oath-taking sa Davao City, sinabi ni Angara na matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pondo ang career progression ng mga guro. Anya noong mga nakarang taon, ay nasa 500 million pesos lamang ang inilaan para rito. Inikayat naman niya ang mga guro na patuloy na magdagdag ng kwalifikasyon at credential upang maging kwalipikado sa promotion.
3: Todo national. National.
1: Samantala, target naman ng Department of Labor and Employment or DOLE na matulungan ang mahigit 600

0: pinagpanuka ng 11.3 billion pesos na pondo para sa tupad program sa taong 2027. Mananatili sa kaparehong antas ng fiscal year 2026 National Expenditure Program ang pondo. Ngunit palalawigin ang work period para sa mga kwalipikadong long-term beneficiaries mula 20 days hanggang 45 days. Itataas din ang personal protective equipment or PPE support mula 350 pesos tungo sa 400 pesos kada beneficiaryo. Ayon din ang programa na hindi lamang magbigay ng panandali ang trabaho, kundi magsilbing tulay tungo sa mas matatag na trabaho at kabuhayan sa pamamagitan ng skills training, livelihood assistance, employment facilitation at iba pang oportunidad. Todo national.
1: Samantala, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang bagong format ng electricity bill na layong gawing mas malinaw para sa mga consumer ang breakdown ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa ilalim ng bagong billing format, kailangang malinaw na nakasaan ang mga government-mandated pass-through charges, kabilang ang system loss charge at ang kawalan ng value-added tax. At ito ay alinsunod sa memorandum circular na inilabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan, makatutulong ang bagong format upang mas madaling maunawaan ng mga consumer kung saan nagmula at paano kinakalkula ang kanilang buwanang electricity bill. Todo national.
0: Alas 11:52 na at libataman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: Todo international.
0: Naniniwala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may kaugnayan sa mga radikal na grupong Islamista ang sospek sa pananaksak sa kapwa piloto sa isang eroplanong bumabiyahe mula Dubai para tungong Tel Aviv. Ayon kay Netanyahu, mayroon silang nakalap na impormasyon hinggil sa pagkikakilanla ng sospek sa isang Omani national. Una nang itinuro ni US President Donald Trump at ng ilang opisyal ng United Arab Emirates ang Iran bilang nasa likod umano ng pag-atake. Batay sa ulat, naganap ang pananaksak matapos ang dalawang oras na paglipad ng eroplano. Tinangka rin umano ng sospek na pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid, ngunit napigilan ito ng mga pasahero. Dahil sa insidente, nagsagawa ng emergency landing ang eroplano sa bansang Saudi Arabia.
2: International.
1: Sa iba pang detalye balitang international, pinuri ni Russian President Vladimir Putin ang katatagan ng Iran sa pagharap sa mga pag-atake at pressure mula sa United States. Ayon kay Putin, sinusubaybayan ng buong mundo ang mga nangyayari sa Iran at namamangha umano ang marami sa pinakikita nitong katatagan sa gitna ng mga hamon. Kabilang sa mga binanggit na hamon ng mga financial sanction na ipinataw ng US laban sa Iran. Samantala, patuloy na pinatitibay ng Russia at Iran ang kanilang ugnayan sa larangan ng militar at komersyo sa kabila ng pagtutol ng ilang bansa sa kanilang kooperasyon. Nananatili namang isa sa mga paunahing issue sa pagitan ng US at Iran ang programang nuclear ng Tehran na naging sentro ng matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
2: Todo international.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Nagkamit ng silver medal si Juliana Mikael Candelaria sa Women's Pumsei ng Taekwondo sa 28th Asian Games sa bansang Japan. Dagdag sa medalya ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Nagtala si Candelaria ng kabuang 99.13 points sa kanyang performance upang makuha ang ikalawang pwesto sa event. Nasunggit naman ni Yan Jung ng South Korea ang gold medal matapos makapagdala ng 9.31 points. Ang pilak na medalya ni Candelaria ang ikalamang silver medal ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Sa kabuuan, umabot na sa 20 na medalya ang naipon ng delegasyon ng Pilipinas na binuo ng 3 gold, 5 silver at 12 bronze medal.
2: Balitang sports.
1: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, umani ng papuri online ang TV personality na si Shubi Itrata matapos niyang ibahagi sa Instagram ang kanyang mga stunning photos para sa isang brand campaign. Agad namang pinusuan ang kanyang post, hindi lang ng kanyang mga fans, kundi

0: maging mga kasamahan nito sa showbiz. Si Shuvi ay isang sparkle artist na masumikat matapos nitong sumali sa PBB Collab 2.0.
1: Todo balitang showbiz. Balitang
2: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Umakyat sa bagong record high na 19.61 trillion pesos ang kabuang outstanding debt ng pambansang pamahalaan sa pagtatapos ng Agosto 2026. Ayon sa Bureau of the Treasury, nadagdagan ng 217.62 billion pesos o 1.12% ang utang mula sa 19.31 trillion pesos noong buwan ng Hulyo, dulot ng pag-i-issue ng domestic government securities at paghina ng piso kontra dolyara. Sa kabuang utang, 13.24 trillion pesos o 67.53% ang mula sa domestic sources, external sources. Mas mataas ito ng 10.72% kumpara sa 17.71 trillion pesos na utang ng bansa sa taong 2027 dahil sa planong karagdagang 1.7 trillion pesos na pangungutang ng pamahalaan para pondohan ang inaasahang budget deficit.
1: Todo balita.
0: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, tinatayang 20 milyong Pilipino ang nanganganib na magkaroon ng cancer dahil sa paninigarilyo ayon nito sa mga panelists ng Second National Harm Reduction and Nicotine Summit sa Pasay City. Ayon kina Dr. Rohan Savio Sequeira, Dr. Lorenzo Mata at President Joey Dulay, maaaring mabawasan ang panganib sa pamamagitan ng alternatibong produkto, wastong regulasyon at balansing pagbubuwis. Iginit ng grupo na ang pagsusunog ng tabako sa tradisyonal na sigarilyo ay lumilikha ng panganib sa mga kemikal at hindi nicotine lamang. Dagdag pa nila, maaaring magbalik sa tradisyonal na sigarilyo ang ilang gumagamit ng e-cigarette kapag labis na tinaasan ang buwis sa vapor products habang maaaring lumawak ang illegal na kalakalana. Iminungkahi ng grupo ang balansing pagbubuwis at mahigpit na kontrol sa pagbebenta at kalidad ng mga produktong tabako at vapors.
1: Todo balita.
2: Alas 11:50, iuutos na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 84 days na lang at Pasko na. Kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: hindi palalampasin.
1: Mahalay ko tradlaw, banway itakalibo, may gatradlaw, probinsya taklan. Welcome sa itong pagpangalaga at sa itong pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Magkarugadlaw kita it Biyernes. Itcha dos na kita banwa sa buwan ita Oktobre dagong 2026. Oras tayong banwaro kagapaga abi-abi agapaga panamyaw ita maid kagahapon na baiga pagpamati sa ton na bagasuki gataga pagamati. Ang kabilugan niya banwat na kalibo kabugusan niya probinsya takyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kang edisyon ita ito agapag ililibar o akong gigkinyo banwa ang pag-welcome pagapanamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Hoy, kamusta sa aton ng mga suki ng mga taga-pagamati no kapinggi sa mga nagkatutok makaroon ka raga baga paniyampo?
0: Aksyon!
1: Now, kamusta do aton nga sang baga itrek raga adlaw ita Biyernes? Kawa ka ita opisina ro aton ng mga empleyado no ita munisipyo ama katodo sa talan na to no nga probinsya kraitakan makaroon ka raga adlaw ita Biyernes ama baba man nga pagapupaway ita aton ng mga empleyado na no, mga katodo no tiyempo magkapagaba itimplano mga katodo araw aton ng mga empleyado nga nagarilax-relax makaroon ka raga baga paniyempo.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ato na lang mga negosyante no, sa Bahing Krakong Kalibo Public Market no, kama naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center sa ato ng mga katodo, sa ato ng mga bulantero-bulantera banwang nagkatutok makaroon ka nga Udro Adlaw. No, kabay, no, nakin okay banwa ro ato niya sang maga itry ka nagadlaw ita Biyernes no, sa ato ng mga negosyante no, kapinggit sa ato ng Kalibo Public Market.
0: Aksyon!
1: No, kay makaroon ka nagabaga panyempo ng no, mga pang-orason nagapupaway do aton kang mga negosyante no, mga katodo matapos dong tama kasako ng mga inuras kaina karong nga gahon ay simpo man na yung makapupaway no, mga katodo kay hindi na naman karabaga hapon no, mangin masako na naman arong pila na ton ka mga negosyante kapinggid no, sa aton ng mga merkado publiko.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
1: Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton nga banwa ita kalibo kama naman bilog nga probinsya kataken. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals daya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang makaroon ka nga mga pang-orason nagasuroy-suroy pa no sa mga mayor ka nga daganon arong iba ka mga katodo nagapupaway nagapadagay ka ita pago ilabas sa pila na ton kama karinderya ya sa ton sa banwa kra ita kalibo na no, mga katodo no kama naman sa terminal no sa eastern naga western part ako anton kra nga probinsya kra ita aken no maabo kita gabaga van driver no mga jeepney drivers mga katodo ang nagapaabot ita sentimento nga grabe mana kahina rong kita makaroon kra gabaga panyempo adugangan pa gagrabe man dong paglubo ita presyo ita gasolina aga krudo no nga ni nga naga kwan man no rato di mga driver no mga katodo rung iba ginapakamedda nga hindi magbiyahi kay pigado gid
0: aksyon.
1: Ako ang pamana sa pangkrudo ramon kaya nga ginakita pero sa Japon ha sakripisyo no tis gidro ato niya mga drivers mga katodo no kaysa kapuraot kara ita sitwasyon kung nga pagpagabuhi mga katodo nga agos tanan nagtinaas mandong mga presyo
0: pagana sa pananghalian todo
1: sa ato na mga katodo nga nagapamati man sa tagsa-tagsa nanda kara nga panimagay no mga katodo no makaroon kara nga baga pang orason ayas ato kaya pagpangalagad kapin pa sa mga nagapahilay-hilay na no kay bago tapos kra ita ilabas arong iba mga katodo nagapreparar pa nagapahaom kapinggit sa mga naulihi nagapreparar agsampre mga katodo sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magplastar magpahaom itinyo karon niya pa yung nagahon magkaroon karang udto kay kami man dumagatod kinyo no itapila karaga balita ang nagkaganabu iya sa banwa ita kalibo agabilog na probinsya katakyan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Karangga makatodo nga makapartisipar sa tong pagililiba makaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa tong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Pwede ka mo nga makakomment sa aton nga na pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live
0: Aksyon.
1: Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM ay kay aton gidon nga pagatawa at ligwan no sa kabilugan ko aton na pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon no, at the same time pakipalo do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na no, para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program, may mga breaking news na ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan, makabaton kamo ni ta notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yani paki-like, paki-share, aga paki-palo ado aton na pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon kita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinangdan manging kaibahan sa rondeka nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia man karon kala nga hapon. Pagaiban kita syempre no aawag kita mga kaibahan magkaron. Wa kita ita duty army makaron. Now yes ato gaga pagpangalagad no pero kung may una ka nga magbigkuan no ga insidente no ga bagkagadabo no sa aton karon nga bilog karaga probinsya Katakyan mga katodo ay aton do nga pagapagsikya ron no sa aton nga pagililiba ayaron sa aton karaga pagpangalagad makaron kara nga hapon.
0: May balita, may aksyon.
1: Ilaman wa sa mga balita nga ato nga pagatawa at ligo pagatataron sa aton nga pagpagayag makaron kay edisyon ita aton nga pagpangalagad. Aro day kara makatodo kahapon nga pagkaharang ita aton nga mga otoridad mga katodo itray kara nga truck nga may una nga karga kara nga mga baboy akapin 57 tanan ka baboy nga nagalin sa barangay Pisanan asa si Balom Antique mga katodo nga nagnaharang nao na karon sa checkpoint no sa border control sa boundary ita banwa karitan nabas nao mga katodo nga kung sasiin na nagpagagas pa sa aton nga mga kapulisan and that's why mga katodo nga ginpasakaan ita kaso ronday kara nga driver ita aton nga mga otoridad partikular aro aton nga taga mobile force company nga nakabasi una sa may barangay Pinatuan asa banwa kara itan nabas daw kay naunan abi kara banwa no nga ginpahayag mga katodo ita aton nga agricultural technologies no ita banwa kara ita nabas mga katodo nga kumbaga isunugon aro day kara nga baboy mga katodo no kay una na ina naka aswood asa banwa kara tanabas mga katodo pero kahapon based sa pinaka latest kara nga information mga katodo nga ginpabalik sa probinsya at Antique na mga katodo ita aton nga Obet Aklan
0: pagana sa pananghalian
1: kasunod kara mga katodo itry kara nga mga information maabo nga dismaya mga katodo nga mga hog racer sa aton kara nga probinsya Takyan nga mana ano pamana rumpuos nga magbutang kita itry kara nga boundary checkpoint or di kara nga border checkpoint banwa ipasarado ro aton kara nga boundary para nga hindi makasuod ro dahil kara nga mga baboy asan di kara banwa sa iyo itaton kara nga gobernador kung ipabalik yang man. Mga katodo ba may pila kita kaga nagpaabot mga katodo no itaray kara nga mga sentimento hibubunot mga katodo nga man nakanugon yang arong pagpuwaw itaton kay nga mga otoridad ang nagabantay una sa boundary naton mga katodo kay daya klaro man banwa ang nagapas mga katodo asa ginapatuman naton no mga katodo una sa aton kay nga boundary asan di kara banwa saray kara nga iyo itaton kay nga gobernador. Ay di ba nagabantay nga ni kita kayro aton nga katuyuan nga hindi kita banwa magutsan itry kara nga mga illegal nga nagapasswood itry kara nga mga baboy no magalin sa aton kay nga iba kara nga probinsya like una karon sa Antique mga katodo kay during the time banwa nga naabot itaton karon nga mga otoridad una karon sa barangay Sulido sa banwa kat Nabas wa man kara banwa the time itagem presentar nga mga dokumento mga katodo nga lehitimo Rwanda karon nga pagsuod. Pero kahapon no mga hapon-hapon na may mga information nga mana kumpleto mana sa dokumento hindi man siguro makon doon magpagagas sa aton kay mga otoridad while nga gina-lockdown to banwa itaton nga mga kapulisan mga katodo kung may una kara nga nagakaigo kara nga dokumento sa pag-travel itray kara nga baboy mga katodo ya sa aton sa probinsya kay Itakyan makaron no kaabo kita nga mga post sa social media gina basahan mga katodo nga na dismaya banwa rumpila na aton ka mga kaimanghuran na mga katodo sa ronda karang nga sitwasyon. Now, yung banwa sa ato nga paglilibas sa ato nga pagpangalagad do trataro na ton. Now, sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Kay hindi man ato banwa no mabasuro ato nga pila karaga kay manghuran. Ang magpabot ka rin makatodo ko anda karaga sentimento. Ang may kantanan banwa sa pila karaga sitwasyon. Ang ba ita iba na ato nga mga kilaga mga katodo nga ano pa man narumpuos. Ang ipadayo na ato doray karaga border checkpoint no mga katodo. Akon natawaan malamang tsansa pagpason mga katodo rung pila ka mga biyahidor nga uwa kara banwa nagasunod sa rekra nga iyo nga ginapatuman banwa it aton nga probinsya may punto man mga katodo rung pila ka mga sentimento nga right aton nga mga kaigmahuran nga ginapaabot makaroon mga katodo nga pwede man gali mana abasi baga masanayan kita nga imaw ag imaw ang mga katodo rung dahil kara nga magkaganabo mga katodo sa pila ka mga senaryo akapin pa makatodo sa ray karang nagkaganabo ahambay tiba na ton nga mga igmangol kay kunda time yagi may una karaga dokumento wa man atrasundon nga magpagagas pa sa ton karaga mga otoridad mga katodo kay madali yang makatodo makabuong apalin mana kung insigida mga katodo nga maka issue or makapasertify abito banwa na itapila karaga a dokumento no like sa anda karaga probinsya nakakapin pa sa mga magagkuan na ton ng mga negosyante mga katodo no itry krang mga baboy ay kay dali lang doon magkatodo i-certify ito ipakita i-presentar nga gin-certify man nga ASF free o mga katodo nga kung siin nayon kita nga mag-ukwo banwa sa pila kamaga sitwasyon kung makaguoy ka na banwa siyempre doon ton una nga mga nagapugaw nagatiis bantay mga katodo sa ato kaga border control tapos daya lang man na kararong magkaganabo mga katodo that's why nga nagapabot man kung anda kung pila ka mga sentimento aro-aton ka nga mga igmanghod mga katodo ang mana disappointed gid mana kami sa runday ka nga nagkaganabo mga katodo sa pagkaharang itry ka nga truck may karga ga 57 tanan ka mga baboy maghalin allegedly sa sangka mabaho ka nga farm sa probinsya it Antique mga kaabyanan
0: sa balanghalian todo
1: at so standby banwa sa ato nga paglilibas sa ato nga pagpangalagad trataro naton sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon samtang sa piyakabahin magkatodo ro ato nga batan PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion nagpatigay ka na banwa ita implementation kong search warrant sa sangka panimagay una karon sa may barangay sungkulan sa banwa kara ita batan ang nagkaresulta ka na banwa nga maaresto roray ka nga 30 anyos yagigaki mga katodo matapos nga makarecover ita ginaaligar mga katodo illegal nga droga
0: may balita may aksyon
1: sa yun ta banwaro pila kamaga impormasyon hindi na no sa kay Police Lieutenant Dudoy Luisito Concepcion noro nga OIC ita aton nga batan PNP may kantanan sa nasambi ka nga operation naging padayong kaina mga katodo aga nagkaresulta no nga makarecover itiligal nga droga anano kara makatodo rong background ita roday kara nga subject person aga gin applyan ita search warrant ita aton nga mga kapulisan
0: may balita may aksyon dododo aksyon
1: samtang sa piyakabahin mga katodo kompirmado nga na-identify na mga katodo ronday kara nga rider aga nagpang trip to banwa sa sangka motorista kay bando anay kara nga asawa mga katodo kara nga taliwan kara nga gabi ag hinampas itry kara nga helmet aronday kara magkatodo nga sangka motorista nga nahagip to banwa itry kara nga baga itry kara nga video na videoan pa banwa no ronday kara nga pagpang trip kinakahambal kita tama ka delikado sa safety ita aton nga mga umagagi kapin pa magkatodo sa oras ita gabi aro aton nga mga kaigmahuran nga nagahalin sa trabaho nga gabi na baga kara maguli that's why tama ka importante da banwa nga ma-address ronday kara nga concern agod nga malikawan naton banwa rumpila ka mga problema magkaganabo sa uli karon nga mga inadlaw ang basi sinayan itry kay mga motorista nga ra mga katodo nga obrahon dung makarunday kay nga bagay so nakaabot na banwa no sa atensyon itry kay mga barangay Linabuan North Norte. Ang mga katodo, abay sa confirmation ni Puno Barangay Bimboy Ripidad. Aron dahil ka nga insidente, balwa ka nagguntad ko nagtaliwan ka nga gabi. Ang nagpaabot ka nga sentimento, mga katodo, ruray ka nga pamilya, itray ka nga motorista, mga kaabyanan.
0: May balita, may aksyon.
1: Ah, dapat pa nga ni, i-report na sa ato yung Land Transportation Office, mga katodo. No, agod nga madisiplina, banwaro, raya ka nga rider nga ra. Nga uwa ita maobra sa anak ko nga kabuhi. Mga katodo, nagpang trip, itaton nga pila ka mga umagagi, mga katodo, di karoon sa National Highway.

todo no nga makapadagay tindog nga mga mensahe at pinakamagapag panamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagililiba makaroon nga hapon kaya ato ang gindang nga pagataw at ligwan no sa kabugusan ko aton nga pagpangalagad. Paki-like aga paki-share dato nga pagililiba the same time paki-follow do amo nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Mga imbukada ni banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato nga pagililiba. May giga hapon na may gapagpamati kay Madam Sally Sinyeres. Ba, una-una, giga nagapadaga kay ta mensahe. Na una karon sa barangay Baybay sa Banwa Tangalan. Siyempre, una ka day, Bro Russell Sinyeres. Sa mga taga-isla, Itabura kay Papang Sunny sa Sinyeres family. Good afternoon. Action. O naman, kaday pareng Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok. No, nakaroon sa cargo port sa ato niya mga truck driver. Una, ang nagaoy labas magkaroon sa karinderya ni pareng Romel sa Barangay Manok-Manok. Una, siyempre, si Pipoy, John Paul Argil. Yes, maayad ay gipagpamati. Daw, timprano, kapabanto ka ina, nag-umpisa kay Sinimo para timprano madasig na magdugom. Action! Una, kay Kapitan Raymond Quinto sa Sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok. Siyempre, kay pareng Jerome Madraso. Sa may sitio Tambisaan. Kay Sir Roger Lucero Nagales, always man nagkatutok sa ato nga pag-ililiba. Siyempre, kay Andrio D. Luna. Sa mga taga-Davos Barbershop, una karon sa Jaime Cardelacin Avenue, sa Banwa Kalibog, nagapamati man, no? Samtang nagapupaw, way makaroon ka nagapagapaniyan po. Action! Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay agahon magkaroon sa Pongso Germany, si Ma'am Elizabeth nga nagapamati. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, happy viewing. Una kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Ma'am Rusi Kowabara. Nao naman sa Japan, nagapamati. Gid magkaroon ka nagabagapan niyan po no, sa ato niya mga kanon OFWs. Una kay Madam Bell Orzola sa Hong Kong. Aga kay Ma'am Jane Malian Kimpo no naman sa Hong Kong nagapamati na sanay naman si Ma'am Jane nga magpamati no kada udtadlaw no sa aton karon nga pagpangalagad. Kay Chick Boy Jim Boy Kasalda Sulam nagamonitor no sa aton nga pagpangalagad no una sa Barangay Kalangkan sa Kalangkang no sa Banwat Makato. Action. Sa balay ni GR Tabalina nagapamati gid magkaron no sa aton kag pag-ililiba. Action. Okay Sir Well Andrade Tambong sa aton mga taga Aktuda nagamonitor man no sa Aktuda Consumers Cooperative nga nagauy ilabas magkaron kag kahapon nanon. Okay B-Boy Gleson Taborda happy viewing no nagamonitor no iya sa aton kag pagpangalagad. Action. Sa aton kagapag ililibabaw. Shout out Dandy Urbano. Nagaamat-amat na itpalibot itpugang butilya. Kaibahan ni pareng Romel Kahilig una karon sa isla Itburacay. Oh, nahidlo man kita kay Migo Dandy. Pinang dag-o na kita nga wagin nagkililita no kay buhay naman kita nakabalik sa Burakay. Action! May giga po na sa aton nga mga kapi no nagkaroon sa isla Carita Boracay no nga nagamonitor iya sa aton nga pagpangalagad no sa aton nga pagililiba. Una sa aton nga negosyante sa Oyotorong no kay nung Woody Navarra sa aton negosyante ng karne. Nagapamati samtang nagapupaway magkaroon no si nung Woody. Siyempre yaman sa may Kalibo Shopping Center kay nung Ili Navarra sa mga taga Chamse Restaurant. Action! No, may giga hapon, no? Aga may giga pagpamati. Ag siyempre, kay Sir Gino Ambito. Strong guwapo nga principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una, karon sa may Banwa Itabalete. Action! Una, kay Inong Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan. Kay paring Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Aga sa maalwan niya mag-asawa, no? Kay Sir Ramon at kay Mamay Maimunja. Una sa Barangay Bagto Leso nagapamati makaron nakabalik ni Kaupari Ramon sa Antique no siyempre sa mataga Rockscan Motor Parts no una sa poblasyon Leso sa mataga Arki Ukay Ukay no mga katodo una sa Leso aga Arki Ukay Ukay sa Kulasi Antique Barbasa ag si Balom. Action! Aga iya man ha sa kay Migo Bongsualog sa Capitol kay Bro Julio Garbo no sa mataga RG Paint no sa Purok 5 sila Serna aga Global Paint no mga katodo no sa Purok 5 aga Laging Banwa

0: Auna karon sa naman siya, no, nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. No, kay Dod sa Ras, no, sa Barangay Bubog, no, sa Banat naman siya, siyempre una kay Kagawad Michael Villanueva Sulina, maayad ay man nga pagpamati.
1: Aksyon!
0: Na no, sa gamat kita sa pagtutok sa ato kagapagwarag wag makaroon ka nga hapon no, sa kada utra daw na ton ang pagpagayag no, sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: May 28 minutos banwa nakataliwan sa oras sita alas 12 mga katodo. Mabuhay kagumbaga nga gahuat it perfect nga tiyempo. Agad nga mag-umpisa, mag-invest, hindi mo gawin kinahangan it formal nga gambong nga iba pa nga bank account o kung milyon nga kwarta. Ro kinahangan mo gang hayrong cellphone mo. May feature GCash nga ginatawag nga G-Stacks PH powered by AB Capital Securities. Ang paagi ka ra, maka-invest ka sa Philippine Stocks Exchange bisan may 500 pesos kagang. Makarehistro ka mismo sa Sword It App gani hindi mo gawin kinahangan nga mag-download it iba pa nga broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund ro trading wallet mo direkta halin sa GCash wallet mo. Walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 listed companies kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try mag-invest sa IPO. May IPO meter man sanda nga magapakita it real-time availability. Ag para sa mga bago pa lang sa pag-invest, ag medyo na hadlok pa, may una sanda nga starter pack, ag mga educational guide nga, nga pwede nyo nga tun-an. Pwede man kamo mangutana sa Pera Course ro EI Financial Assistant para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumduma, ro pag-invest may kaakibat nga risgo o white garantiya nga mag-abo ro imong kwarta, gani mag-research anay ag siguraduhon nga naintindihan mo ro imo ginasudlan nga investment ag ro imo financial goals. Kani kung interesado no nga paabuon di mo kwarta ipaagi no sa pag-invest, i-open yang rung GCash app, itap ro Stocks PH ag mag-umpisa bisan sa maisot yang nga investment. Mas naging madali ro pag-invest daw pariyo gang nga nagapadaga ikaw it text. 500 pesos yang rung minimum nga kinahangan mo para nga makastart. Hindi mo gon kinahangan nga mag-download it iba pa nga app o kung magbukas it separate bank account. Pero importante gid naton nga tandaan nga rung investment may risgo agwa garantiya nga tubo. Powered by AB Capital Securities Incorporated.
1: May aksyon! Aksyon!
0: May 31 minutos manuwa nakataliwan sa oras karayta alas 12. No, magabalik kita magkatodo no, sa ato na karagapag-detalye. Tato niya maging headlines nga balita pagkatapos anay itpila kabaga reminders.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nignik Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, Agos Menya Avenue Calibo, at sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Atong naginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumab. Isla ka siyente. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic. Isla ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang iyong blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Yan ang panubos ang iyong blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
7: Todo aksyon.
6: Lahat may balita. May aksyon.
7: Todo aksyon.
6: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba, may 41 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
6: Todo aksyon.
8: Sagi ako na, panahin ka palaga pamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
6: Todo aksyon.
8: Happy doing kay Park Duny Pilayo, una sa Isla Itburacay.
6: Aksyon.
8: Nagamonitor sa ito kapagpagalagad. No? Yes, sa ito kapagililiba kay Chickboy Jandelmar Garinggalaw.
6: Toto. Aksyon.
8: Sa ito naman kasi manwa, una sa Manwa Katnabas. May gig nga hapon. Aga may gig nga Aod to Adlaw. Sa umana kay Ma'am Bel Orsula, no? Sa Hong Kong. Nga nagapamati. No? Likewise kay Ma'am Well Barnes Daes. No? Dira sa syudad. Asang Iloilo, nagamonitor man, no? Yes, ato niya pag-ililiba. Salamat, no? Sa pagtutok, no? Yes, ato nga pagpagalagad sa ato niya mga katodo nga nagamonitor. Magkaroon ka nga mga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
6: Kapag may balita, may aksyon. Aksyon!
8: Kita mga katodo, no? Sa pagkatao'y italigwa sa pila ka mga balita, nga aton ka nga pagkatrataron, magkaroon ka nga hapon, iya sa aton ka nga pagpangalagad. No, kahapon mga katodo, no, kay ginpabutsyag, no, ro ginpabutsyag, no, ita aton nga agricultural technologies, no, kung banwa kay tanabas, no, kay Sir Rocky Pahayahay, no, mga katodo, nga roto karang mga baboy, no, nga kapin 57 nga nakarga sa truck nga naharang una sa may border checkpoint sa barangay Pinatuan sa Balot Nabas nga nagpagagas, no, sa aton nga mga otoridad, no, tagin plug down to manwa kay while nga gina-check pa itaton nga makapulisan dung na una karagabaga sa yakyan. Asa imong drama katodo ito pati mora sa pinakalikod, no, nga insigida nga overtake to manwa so apisar nga ginaparaton aton nga mga otoridad nagpadagagan nagpagagas sa aton kagamag kapulisan agdi karon banwa na abtan sa may part ita barangay Sulido magapit na sa crossing Nabas, no, magkatodo. Naabtan itaton nga mga taga Mobile Force Company nga nagabantay una, no, sa ASF checkpoint sa barangay Pinatuad Nabas mga kaabyanan. So gipamutsan sa kahapon magkatodo initial taga mga information kahapon, no, nga kinangan nga apatso na sunugo, no, igubong ro ray kraga mga baboy, no, mga katodo nga ginapatiyan na galin sa may barangay Pisanan sa Banwa Itzibalom sa probinsya Itantike.
6: Todo,
8: no, kay Awerman Banwa,
6: action.
8: Nurong publiko nga may una kita, no, nga nag-exister nga ginapatuman, no, pag pasarado anay itatol ka ng border control. Ngayon di anay pwede nga magsuod. Aruray ka nga mga baboy, magalin sa iba kong probinsya, agad nga maaboyd nga niya itong banwa, aruray ka nga problema na naman no, kung magsuod iya rong ASF abi kaso no, kay kapares number itong kahapon nga maabo pa kita banwa nga mga manog agaga, itaray ka nga baboy, nga uwa pagid banwa no, nakabalik sa normal. Awa pa nakabawi no, sa anda kong kalugihan kay bangod gani sa asa pila nga to kabaga senaryo nga nagkagalabo, nagliligad kada kabaga tino eh.
6: Todo, action.
8: Na mga katodo, bangod sa kada kaso nga ita ASF. Na mga katodo, kung sasiin asang bilog doon sa mga rason na ginrekomendar, na mga katodo, agagin paabot na concern ni tato niya pila kabaga hagracers, mga katodo, nga dapat ipasarado anay, mga katodo, ruray kada nga, ato niya boundary, iya karon sa may part Altabas, no? Okay lang partner? Ayaw naman sa may Banwat Nabos, Boundary Antique. Ang ito sa may Banwat Kalaita, Burwanga.
6: Aksyon!
8: Na mga katodo, pero kahapon, nakibot mga katodo rung iba na ton yung mga igmanghod. No? Kay, sa latest na ton yung information, naging pabalik, no? Sa area kat Antique, ruray ka nga mga baboy, no? Kay, matapos allegedly ginagpakita it pila ka mga dokumento no, kay ito pala natin magkatodobuan no, itabasi nga kung kompleto to banwa itry kang mga dokumento rura to karagatrak nga may bit-bit ka to nga dokumento abi during sa pag-agi una sa border control ayhan mapagagas to matakas to banwa na sa atong gagang magkapulisan na kay kaabuhan banwa no, sanding sa pila ka mga information nga naga password itry kang mga baboy. Hay mga agang-aga nga oras no, alauna nga ita aga-aga mga katodo.
6: Aksyon.
8: No, nga ginapasuod iya sa aton kalaga probinsya Katakan. That's why mga katodo gin siguro no ita pila man aton no kabaga kapulisan, do aton nga pila kabaga member aggressors banwa sa aton kalaga probinsya Takyan. Nga mapasiguro mga katodo nga uwa gid no ita may makagusot. That's why gani nga napanuhan banwa kun nagtaliwan kalaga aga-aga kahapot aga-aga ro raya kalaga truck nga nagpagagas to siyempre. Asa pa iniinog at ito mga kapulisan nga nagabantay nga possibly illegal, no? Ruan akong pagpasood kay asa na ba natin kung kompleto sa dokumento dapat wa uto banwa magpagagas pa sa aton ka mga otoridad naguwat punta to banwa while nga nagacheck pa ruan ito nga mga kapulisan una sa border control sa may barangay pinatwad sa banwa kara Itnabas.
6: Aksyon!
8: So, Rudy, kaya kapon mga katodor mga information, no? Nga ginakaling, no? Ruray kara nga mga na dadakpan no, o na sasakote sa pila kalaga checkpoint no mga katodo may pila kita ka mga igmanghod no nga nagapabot man kung anda kong sentimento nga man na kanugon yang man narum ginapatuman na to no nga border checkpoint no sa ato kaya mga boundary kung magmakaramalang mandong mga senaryo nga magkaginapo actually daya mga sentimento na mga katodo itaton na mga igmanghod na ginapaabot. Mga katodo, nga nagapugaw una, ruanton ng mga otoridad, aga pila ka mga empleyado ita opisina nga natungdan. Mga katodo, sa raya karanga, a senaryo, nga nagkaganabo mga kabyanan, nga ginapaabot man itaton ng mga igmanghod, partikular sa raya karanga mga senaryo, na may nagapabot sa banwa nga man na disappointed gita man na kami. Na mga katodo, no, ano pa man narong puros, nga padayunon, ruray ka nga border checkpoint, kung anton magangman nga pagampason, rumpila ka mga biyahidor, nga uwa nagasunod sa iyo, nga ginapatuman, iya sa aton sa probinsya Katakan. Baya makatodo sentimento, itaton ka nga mga igmanghod, no? Bangod nga ni sa pagkadismaya. No, nga man na ginahibay, ganyan man na kita, ita iba na ton, ang mga probinsya na abangod nga ni mga katodo sa raya karaga mga senaryo. No? Mga katodo, rumpila ka mga violator nga nagasuod mga katodo kaya ang banda. Madali malaman man na magpa-certify na no? Mga katodo nga ASF free. Mga katodo, kaso gali man na kung may una na karaga ginpa-certify nga ASF free, okay lang rayon, apisar. Mga katodo nga may una kita nga ginapatuman, nag-exister, mga katodo nga ginpapaguwa ro aton nga gobernador no nga EO. Araya sentimento banwa itaton nga mga igbanghod. Saray ka nga pila ka mga senaryo mga katodo. Ang nag-observar man sa pinaka mga nagakaganapo.
7: Aksyon.
8: Isipon ka ba no? Grabe rong pugaw, no? Itaton ka mga kapulisan una. A opisina na tungdan mga empleyado, mga katodo, para lang aga masiguro nga hindi kita igutsan, no? Ita makaruday ka na mga illegal, o nagapasugod baga man na, no? Itry ka mga baboy, no? Mga katodo, kay based sa information ta, mga katodo, nga ibalik sa probinsya at Antique, kay ibalik ito sa rekrad nga sangkapan, no, mga katodo, ang ito, no, i-quarantine, no, ita 15 days, hindi pwede, anay, nga ibiyahe. Paano na ito, mga katodo, mamonitor? Paano kita kasiguro, nga roto ka nga mga baboy, hindi pa ito madeliver? No, ita uman, no, mga katodo, akay ginapabutsag abi, no, nagaling ko, no, sa sangka, mabaho nga palm, una, karoon sa aprobin sa Antique, mga katodo, kay uaman tumatrace kung siniya, sa aton, sa akyan, na i-deliver, uray karaga mga baboy nga, nga karga kara ita, raya karaga truck mga katodo. Kaya mga katodo, ikaw na to na, i-basaw na to, no, may nag-post abi ka, mga katodo, no, may kantanan sa roday karaga, mga nagkaganabo, no, mga katodo, iya sa aton kagapagpagalagad, no, disappointed, bakit pa ipagpapatuloy ang pag-border checkpoint kung palalagpasin man lang ang mga biyahirong di sumusunod sa EO na pinapasukan nilang province. Hinatawanan lang tayo kasi di tayo marunong pumataw ng nararapat na penalty sa mga violator. Magpapasertify lang sila na ESF-free ang pinanggalingan tapos tiklop na tayo dito sa Aklan dahil takot tayo na mabalikan ng kaso. Ano ito? Takutan? Nasaan ang ipinaglalaban natin yung mga sumisigaw na officers ng ano ang nagagawa nyo? I'm sorry, na-mention na di ka, no? Rupagagan ni Doc Mabel Senyal, no? Mga katodo, but I'm very disappointed at pagod na sa pakipaglaban. Naintindihan ko ang side nyo, but sana maintindihan din ninyo ang sitwasyon namin dito sa border kung saan di na nirerespeto. My heart goes to the staff of Nabas Municipal Agriculture Office. So as the Nabas Police for Patrolling 24/7 na pupunta lang asa wala. Todo. Oh, dinala matatodo, no? Sentimento manwa, no? Ginapabot itaton ko ng mga igmahod. No, sa roday karaga senaryo ko baga, may una ka na kung amat nga nagkaginabuban wa, no, gabaga senaryo nga, uwa nga ni karaga nirespeto wa, ro aton ka ng mga bantay, nagatiis to mga katodo, itry karaga puwaw. No, mga katodo, kay mahod gani, sa may una kita nga nag-exister, nga ginapatuman, no, mga katodo, so, mangin uwa ka rin tapuhos, no, mga katodo, kung magmakarundaya, kararong mga senaryo.
7: Todo.
8: Ang nagkaginabu, mga katodo, no, sa presenting karaga, nga sitwasyon, actually, may maabo karaga baga negatibo nga mga komento mga katodo aga ginapaabot it aton nga mga igmanghod aya sa aton kaga pagpangalagad
7: aksyon
8: kumbaga mga personal nga pananawa ni aton nga mga igmanghod mga katodo nga nagakomento man no sa roday karaga sitwasyon aro ray karaga oh, dai paras karaga ginhambay nga aro pag pinugaw una no it bantay no halin sa mga empleyado abi or empleyada na itatong nga Nabas Municipal Agriculture Office, no, mga katodo, no, kung tanugon, dong sakripisyo. Ah, mga katodo, nga 24/7, ah, mga katodo, pati ratong kaga mga otoridad, nga nagabantay una, nagapatuman. Kung ginadayaw natin mga katodo, rin kaya mga empleyado, ah, nga nagaubra, kung anday kong obligasyon, mga katodo, partikular, no, una karon sa border control, itaban, wag ka rin tanabas, una karon sa boundary, no, ita pinatwad, aga, Barangay Santa Cruz. Now at the same time mga katodo ra anton kang magkapulisan. Now kay basi baga nagagaumro ra ikrang nagapahusot nga mga katodo nagbidaga itray kang baboy nga tugog ro aton kang mga bantay sa border control. No kag hindi ra man una nga bisis kay una karon nga nadakpan. Una karon sa may Banwag at Nabas nagapakita ra mga katodo nga ro anton nga mga empleyado una. Now kung nga Municipal Agriculture Office ta Banwag at Nabas asin siro, no, mga katudo, sa anda ko trabaho, sa anda ko nga obligasyon, kaibahan, roaton ka nga mga otoridad, kaya hindi man dun madali para sa nga mabantay na ton una. Now, especially, sa gabi, mga katudo, hasta kataga-aga, nga nga, puwaw una, nagabantay rong safety man, Now, itry ka nagabaga empleyado, na ang mga katodo, dahil yung pila ka baga, ginapaabot ka nagabaga sentimento, a ita aton karo yung mga igmanghod, na ang mga katodo, iya sa aton ka pagpangalagad. Now, kay sa, ano, sa Lunes, kay basi ko magkabuo kita, no, ita, a reaksyon, no, sa aton ka nga of Betaclan, no, mga katodo, para nga, maipaabot na to, mabatihan na to, no, yung pila ka baga, impormasyon nga anda ko ipabot kay daya mga katodo sa lamba nato no mano naton nga sentimento man no ita iba naton nga mga imangot indi gidron banwa malikawan na og magmasot ma madisappoint tong pila naton ka mga igmanghod asa ronday kada gabaga scenario banwa ang nagkaganabo nga kunaman nga pwede man gali no apisan gid abaway pwede lang man gali nga aibalik no mga katodo ano pa man naron pus ang padayununtaro raya karaga border checkpoint nato no nga ginapatigayon sandig sa AEO ko aton kag gobernador.
7: Aksyon.
8: Now, ang sabi nilo ganira banwa no sa gin request man no agin hangyo it aton ang pila ka mga hag racer sa aton nga probinsya Takyan nga hangyoon no sa aton nga probinsya sa aton nga of Betaclan nga indi anay pagtatason no ruray kag mga border checkpoint. Now, mga katodo. Ah, pero kung magmakararong sitwasyon, itawagan kung ruray kag mga ana dismayama katodo sa ray karaga bagdag kaginabo karaga senaryo kay kun aton karaga basahon dong pila karaga komento no sa social media banwa indi gid naton sa namba naton mabaso rumpila naton ka mga igmanghod ang nga paabot mga katodo ko anda karaga sentimento kay daya gin basi man banwa no sa pila ka mga nagkaganabo mga katodo nag effort mga katodo ro pila ka mga tagatapan no sa nag-exister nga ginapatuman naton no sandig sa EO nga gin papaguwa it aton karga probinsya no mga katodo pero kun daya nga mga senaryo rung mga padayon mga katodo ay makahamba siyempre do aton nga iba nga mga igmanghod nga mangin uwa it kapuslanan mga katodo rung raya ka nga pag-import it aton nga mga kaigmanghuran.
7: Aksyon!
8: Daya ko naman, no? Masakit ba to? Ito naman, makabati kita karabanwa, ita mga komento, ita aton nga mga igmanghod, no? Mga katodo, pero kung aton ka nga tawaan, ita konsiderasyon banwa, aga analisa ron, may una ka nga punto matuod. No, mga katodo, no? So, ginadayaw na to, no? Aton nga mga empleyado. No, kama naman doon, aton ka mga kapulisan. No, mga katodo, ang mahamba na ton sinsiro sa pagpatuman kung anda ko nga obligasyon. That's why nga ni Banwa, no? Nga nadakpan una ra sa may Banwa kara itnabas. No, kaabo kita Banwa nga mga kaigmanghuran, no? Ay, di ba, gambas ng ligad to. Di ba, na ikuwa mana kara ita nagasugod mana nga halin sa probinsya, ikuwang mana ro supply kara ita bagababoy sa ito kaga probinsya Takyan, hindi mana makasustener. Which is ginpabutsag nagligad banwa no during sa ato nga pagpag-angot no mga katodo sa dati anay no ga vice president ita Auckland Hog Racers Association mga katodo Auckland United Hog Racers Association dawat problema bastante may bastante kita banwa nga supply iya sa ato nga probinsya katakan wa tamarot tamaturan kay doyon man naro mga nagahalin sa iba nga probinsya doyon man naro nagapatay katon iya sa aton karang probinsya Takyan sa presyo mga katoday naga kwana naga kwana ro aton karang man marug alaga karita baboy kapin pa sa mga backyard nila mga katodo nga grabe na mga katodo ka naba arum presyo may ganyan makaran naga kahit papano ay at nagiging sarado do aton karang mga border mga katodo control no sa aton mga boundary ay kahit papano ay ito na ba tsaga nga nagbalik no mga katodo rum presyo no sa buhi nagtaas-taas man nga kahit papaano makabawi-bawi man do aton nga mga aggressors sa mga manug-alag itry karaga baboy
7: aksyon
8: no ka di ba nagligad to karaga mga binungan no mga katodo may una karaban wang agi na matansagang no kay Mingko naga masakit ro ray karaga mga baboy no mga katodo sambilog doon sa magin kahawagan itapila naton ka mga manug-alaga no especially yes, sa aton karaga probinsya kara itaakan. So aton ka naman katodog yung presentar na ito, doon pila ka baga senaryo. May kantanan, no? Sa rekrangan naging development, no? Mga katodo, kay sa namban na ito, banwa na unang nagpahaya bilang ka proseso, mga katodo, suundanan nga automatic banwa, daya karong ginahimo, kaya ang baga nito nga, kung uwa pata, nagpundo man na sanda, mga katodo, hay, Punta gin pabalik yagi sanda no kay ugaling syempre nagpagagas pa sanda nagkasuod sanda no. Ah nakasuod sanda iya sa area kara ita Banwa kara ita Nabas ag may una sa makatodo nga proseso nga ginapatuman. Nao man katodo sandig kahapon sa statement it aton nga agricultural technologies ang kung Banwa kara itnabas may kaantanan asa nasambit kara nga mga impormasyon. Nao kay dayaman kara makatodo kahapon abo kita ba istorya no nga dayaman dungin apabutsag katon nga duin man narumangin proseso karon. Nao mga katodo pero mga katodo rong latest karon haygin pa balik gali no. Mga katodo, ito sa area, it probinsya, it antike.
6: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
8: May 2 minutos banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una. Oy, happy reviewing! No, kay Boy Pilok, ka Michael Ferrer, nga nagapamati sa aton nga pagpagalaga, tiway gintada!
6: Todo aksyon!
8: Ano ang aksyon plano kay Sabado man boss or Domingo man pagkasunod ayon? Wala opisina. Boss Michael Ferrer, no, nagapamati magkaroon no, sa aton nga pagpangalaga no, sa Team Pilok, una sa Barangay Mabilo, sa Banwa Ita, New Washington.
6: Pag may balita, may aksyon.
8: Kay Alonso Tamayo, happy viewing, no? Naga-monitor man sa ato nga pagpangalaga, doon na. Sa ato nga mga van driver, no? Sa GM's terminal, nga nagapamati, no? Yes, sa ato nga pagwaragwag magkaroon nga hapon, siyempre sa Guapo, nga dispatcher, no? Kay Park Barok Distura.
6: Ito, aksyon.
8: Doon na kay nung aksyon. Janing, happy pamati, ag kay Tonet Alayon.
6: Aksyon.
8: Ag siyempre, una, no, kay Nomboy Cheryl de la Cruz, norong guwapo nga dispatcher. Ita van nga vyay italtabas kalibo vice versa.
6: Aksyon.
8: Nag-monitor, samtang nag-apupatungka, magkaroon ka nga hapon, no, nagkaroon sa terminal sa barangay Istansya, no, sa Banwa Italibo.
6: Aksyon.
8: Ag una man, siyempre, sa mga taga Sea Oil, kanday Hard de la Cruz.
6: Todo. Aksyon.
8: Maaaring pagpamati sa nang mga kaibahan una, may gig Odradlaw. Una kay Auntie Linda Takuyan at kay Uncle Turing sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Batan.
6: Todo. Aksyon.
8: Maangan-anganda, mapanaog na si Auntie Linda kay may opisina na sa Ubos.
6: Todo. Aksyon.
8: Maaumpisa na, maamat-amat na palibot itabaso.
6: Aksyon.
8: Nagabatang-batang si Uncle Turing, oh, nagkwangi kitaon kung gitsako niya CCTV. Nga nag-aalsa, gidang duha niya katiilo, samtang nag-batang-batang, nag-aigda-igda.
6: Aksyon!
8: Mayong hapon, sa kay Uncle Turing una, sa may Sitio Imbis, sa Barangay Lalab, sa Batan. Bo, daw nami, igid nagligad to ang kwan. Nga, wag ko nag-inom si Uncle Turing pagkakita ko sa CCTV.
6: Aksyon!
8: Nag-inom sa itamotsoking kay Kanamiton Galiro, anak ron nga sumsuman.
6: Toto!
8: Maagang-agang nung panit ita baboy.
6: Aksyon.
8: Ang inilaw nga wako nga nagpanaman na inganyo man si Uncle Turing nga mag-summit it magamig nga mutsukin.
6: Aksyon.
8: May ginapo na may kapagpamati sa akong magkasimaryo na sa si Chimbis sa Barangay Lalab sa Banwa it Batan. May 3 minutos nakatariwan sa oras ita ala una. Para sa kutin nyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. So, isa ito ng mga igmangod, ha, kapingit sa mga mahilig, una, magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na itong kape nga aton ginainom, hayrong kape makatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamor pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na, sarang nga kayo dong more power sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan.
6: Todo, aksyon!
8: No, kay mabuna na ito yung mga katodor, nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpisa nga sanday nag-inom, eat more power. No, kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power ang nagapamatigid makaroon sa Marte family, nga magapadeliver naman hinaga, it na po kabox nga more power. Power!
6: May balita, may aksyon!
8: At siyempre, oras aksyon. At pagkinyo, it's San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Sa doon, barang mga pagpanumbalik, rundugang pangabalita, balikan na ito pagkatapos para itdugang mga mga pahanomdom.
6: Todo! Aksyon!

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kilala ko ang

0: dahil no sugar imaw, medyo may tanggi si imaw dahil sa stevia, kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay wat madula at nami gibitik sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Grahe Pharmacy, Margarito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukin Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonudok, okay naman na, wala ka naman problem. Intinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashawin na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo sa Kadiche. Nagatiyan ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
13: Ito si Jay, nasa consumer. Pilaskod, huwag mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa Every Bio, ang Pilaskod, asig na lang mag-ayo.
10: Every Bio, ang Every may Physio. Ang Physio, may Every Bio.
14: Mabakal sa mga butik.
10: Every Bio. ATX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, nagwapa ang yung ka makaroon na. Ikotin mo man abiro yung sikreto ka, hon?
17: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira ko kukuhon at baby face imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito na mambura Occidental Mindoro. 38 po.
19: 48. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng bisito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon!
21: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 15 minutos, manwa na katariwan sa oras, ita ala una.
10: Aksyon!
21: Ay, happy listening ha, sa mataga CBM Pawn Shop, una karon sa Uyotrong Street, Nau Calibo, France, Nau Gagabaligya, it mga Santos, sa likod, it simbahan, kay, o, agsang managabaligya, it Santos, no, sa likod, simbahan, kay Kuya Eddie Villarovin, Sima Religious Article.
10: Galing
21: na sa kay Sir Marca de la Torre nga nagapamati sama na sa mataga CBM Pawn Shop ula karon sa Uyotrong no aga sa kay sa mga marbaligya no ita Santos na sa likod simbahan kay Kuya Eddie Villarubin Sima Religious Article. May mga hapon kay Paring Lionel Valencia no sa Barangay Istansya una kay Kagawad John John Fernandez. At siyempre kay Kagawad Hill Reyes. Una sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya, Calibo, Aklan. Una kay Mrs. Na, no? Mga nagapamati, no? Kay Tama Kalwan, no? Rodek Ragabag Azawa, no? Mga katodo, ganing hindi talkansi, karamataga Barangay Istansya, kung si Kagawad Hill Reyes doon na kroning nga opisyal. No, kay magwas nga mahugod, mabuot pa mga katodo. No, sa happy listening, kay Kagawad Hill Reyes, no, nagamonitor sa anton niya pag-ililiba. Sa ato nga mga miyembro, ita Malay Municipal Police Station, no, sa Station Drug Enforcement Team, no, kanday Master Sergeant Teddy Dalisay.
10: Aksyon.
21: No, maayday di nga pagpamati. No, aga may gid nga hapon.
10: May balita. May aksyon.
21: Na kanday Police Staff Sergeant Baklas, Police Staff Sergeant Aranggin. No, ag sabilog, no, nga team ita Station Drug Enforcement Team.
10: Toto. Aksyon.
21: Kung Malay Municipal Police Station. Ay, si Kwangali, si Police Major Jerome Manahan, no, ito rin mo na assign, no, sa 2nd Mobile Force Company, no, bilang lead platoon commander, no, mga katodo, no, kay mabuhay naman imo, no, nga nagpungko bilang head kong Provincial Drug Enforcement Unit ag Provincial Intelligence Unit itaton ng Aklan Police Provincial Office.
0: Toto, action!
21: Di lang kita sigurado no, kung nagbailo sanda no, ni Colonel Gonzales no, kay doon doon ato niya nabaton ang information last week no, ng magbailo sanda, swap sanda ag si Juan Gimbuslan no, ito sa Mobile Force Company arong magapungko no, bilang head ita aton ng PDEU.
0: Todo.
21: No, mga katodo, no? Yes, ato gagapag ililiba. Magkaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian. Todo action.
21: Sana binigtaban mo ano nga mga minuto ito ato nga pag ililiba. Magkaroon ka nga hapon sa aton gagapagpangalagad. Kagina, nag-implementar, no? Ita search warrant operation ro aton nga Abatan Municipal Police Station na mga katodo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Luisito Dudoy Concepcion no, sa sangkapalibagay. Una karon sa may Barangay Sungkulan no, sa Banwa Kara Itabatan na mga katodo nga nagkaresulta no, nga maaresto ro rekraga sangka 30 anyos kara nga gagaki.
0: Todo,
21: na mga katodo nga subject sa rekraga implementation kong search warrant matapos nga makarecover no, ranton kaya nga mga otoridad itry kaya gidapatihan no, nga illegal karaga droga. Kaso suspected no, mga katodo, kay siyempre ipaidawong pamanda no, sa laboratory examination for confirmation no, mga katodo itaaton kaya mga kapulisan no, sa aton karaga crime lab no, mga katodo bilang proseso. Kay siyempre kung hindi pamanda mapa-examine mga katodo kay hindi pagkakaroon ang makambay nga doon ay illegal nga droga no, that's why nga may una karoon nga ginabutang nga suspected illegal drugs no, mga katodo. Kay sa gyapon kaparte ra manwa no, it nagapadayon karaga programa it anton kaga PNP no, dahil karaga katodo kay once nga makaabot no, sa aton kaga mga otoridad dung pila karaga information no, mga katodo nga ikaw naga-engage ka sa makarunday karaga mga aktibidades si Limon no, mga katodo ay yaban-yaban no, nga posible ikaw maipaidagong kay karaga katodo no, sa raya karaga implementation kung mga police operation nga ginapatigayon itaanton ka nga mga kapulisan na mga katodo bukod niya mang itiyas aton sa probinsya kra Itapen. So naging madinigal kung manwa no, roray ka nga patatuman no, pag-implementar ita search warrant kung aton ka nga batan PNP na mga katodo kaina ka nga gahon una sa may barangay Sungkulan sa Banwa Itbatan. May nabaton kita nga nga information no, halin sa Banwa Itabatan no, ginagapagutan na nang kung may bagyad gid man no, ro ray kara nga ambulansa ita MDR ni mubatan ang balkoy. Andi kita sigurado magkatodo no kon nagapanukot gid man kay may nagpaabot ita reklamo na no, mga katodo ga pasyente nga kuno ginsukot ita 1,500 pesos sa no, mga katodo no nga gin pick up. Hambatay ikutan una to no sa atong taga MDR mo mga katodo. No, kay may una matabi no, kita nga mga kabanwahunan no, mga katodo nga may una matanga charge no, kung nagagamit kara ita ambulansya di ba nangin ko nga nila nangin reklamo man anara kung ato nga matandaan nagliligal kara gatuig sa sangkabanwa ya sa aton nga first second district kung probinsya Kitakyan no, mga katodo nga man may gina charge no, mga katodo ay dapat ito kung mga 1,500 eh, baho man ito, pobre man naman ito magkatodo, roray ka nga nagapabot na information.
0: Action!
21: No, nga, bisan kong tama na, bisan 500 nga pang krudo nga, ay, kahit pa paano man na, ay, medyo makaya-kaya pa man na, no, para sa mga nakamon nga, gahi kahos man sa pagpagabuhi.
0: Action!
21: No, mga katodo, emergencya, ginadaga sa hospital, and then, may una ka nga gina-charge, no, nga 1,500 pesos.
0: Todo! Action!
21: Pero i-check natin na kung nagapanukot kid man, no, kung may nagiman nga bayad, na no, mga katodo no sa nagagamit no itry kag ambulansa ita aton nga MDRRMO Bantan no kay si Sir nalipat outed no da iya sa akon nga punta na ita dila hindi ko pa ma-meet lang partner kay Sir sino na to nalipat tu tagi iba ang gigkom nagakaedad garahon na nagakalipat na no tag interview ay nako one time no tag may ina karon nga concern to baga sa baga ginaaligar to nga buaya sa may part ita Tinagong Daga.
0: Todo, action.
21: Kwatarang iuso yung tagalin doon na. Friend, friend bang kami karo sa Facebook. Ikaw tanong na ito, no, kung may una gid man, no, nga bayad no or charge no mga katodo kung magamit itaray kag ambulansa. Kay may nagpabot kato no itakon diyan kay ina na nagtawag alin sa hospital nga nagapangutana mga katodo ang barta wangi kitat idea no mga katodo kay syempre pag once nga ana it mga kabanwao na ray kabuan na to na may mga nag-expectar taro mga katodo nga libre no wa kara kara itabayan no mga

0: Garto mga katodo, ng mingkog in 3 pans, ang dahi, try ka nga sang ka-rider man, no? Mga katodo, agali jadli, para ana to nga hinampak, kara ita helmet, no? Rore ka nga driver, ita motorsiklo, kay tama, no? Kadelikado sa safety, no? Ita aton nga mga igbanghod, especially mga katodo, sa managa uli, kara ita gabi, no? Nga halin sa trabaho, no? Yasa manwa katalibo, kung hindi mga makatodo, matapna, no? Rore makarunday ka nga mentalidad, na nga ba si makatao, no, it piligro, no? Sa pila na ton ka mga umagagi, no, kapingit una, no, sa National Highway, mga katodo, ita raya karan nga, Barangay Linabuan Norte. No, kay tawag kung mga taga-una man sa Linabuan Norte or ano ka nga barangay na sakop, no, kay actually identify naman, no, ruray karan nga tao, hindi abi maklaro kay na, or magiging forward ka to niya si kapitan, no, kay nakaabot naman da sa attention, no, ita barangay, no, matapos nga mag-report, ray karaga complainant ang batangan ni, kahapon niya dapat insigida, gin-report, no, sa aton niya PNP, sa aton karaga Land Transportation Office, no, para nga matawaan it nagakaigo karaga disiplina, aron nagaobra ita makarodaya, karaga mga hilimuon makatodo, nga makatao, no, ita piligro sa aton karon nga mga motorista safety, no, it anton ng mga motorista, mga katodo, kapingid, no, sa managauli, itry ka nga gabi, sa anda karon yung mga pamilya.
1: Toto,
0: okay, basi ko naka-schedule naman, no, ipatawag, no, sa barangay, no, mga katodo, no, ruray ka rin rider nga na-identify na kay nabuan to ita video, itry ka rin motorista, no, mga katodo. Ang galing datay may hindi maklaro ro ray karang plate number ag siguro sa ray karang CCTV na no, madasig no, nga na-identify hay bukod tat manami na no, man katodo kay tama ka delikado naga drive ka timot motorsiklo tripan mut ana no kun una ka matimo sa nano karang sistema nga tripping nga imo karon nga naisipan na no, mga katodo nga makatao kay ta piligro sa aton nga mga motorista. Ang nagaagi mga katodo sa aton kaya nga mga national highway ang mga kaayan.
1: May balita, may action.
0: Ang galing daw kadasig lang ito talaga tiyempo kay kung abos na kita banwa, no, ito tiyempo yas ato gagapagpangalagad no, sa Biyernes nga edisyon it aton nga pala tuntunan. May 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una. Ako abos sita banwa tempo sa tong pagililibas sa tong pagpangalaga daron pila kalaga balita nga wata magabot wata matatar sa tong pagpagayag makaroy kalaga hapon bantayan sa pila kabaga news in public affairs program it radyo todo sa aklan. Ang kita nga magalibat inagagad daw sa Sabado edition it aton nga pagpangalaga. Partner naton sa technical science si katodong Jan Albert de la Cruz. Ako man din katodo naging ka-aksyon, magkaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo.

0: 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa.

0: products. Intra na! San Miguel Pilanin promo. Magkatsasa nga magkausang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godbing Ramos Street, Caribo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Kagano'n Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 43 minuto siyo nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: niya mga siki mga tagapati. Welcome sa Biyernes nga edisyon. Pagpangalagad programang
1: Palaot Wasa.
0: Of course, and still with Jerma Sinadyahon. Grabe. You're beautiful and cute. Tita Lilos de la Cruz. Kusta nga palangga ay pet sa ama. Pet sa anong kiti o karon? Tabunan, tabi it mga outro ato niya kalendaryo. Pet sa dos. Ay, nakapet sa dos. Gawin sa punga ni Toktobre na yung dismil. 21. Ay, nako. Ibig sabihin, 80... Ilang days na lang ba, Parker, bago mag-Christmas? 85? Ay, hindi lang. 83? It's a dos eh. So, kung 5 ang dulo, mga 83, no? Anyway, sige. Basta, darating din yan siya. Darating, pero siyempre nagka-countdown tayo. Kahit hindi naman tayo mag-countdown, malalaman nyo naman yan, di ba? Masaya rin naman doon dahil every December 35, December 25, dong ano, dong celebration, it, Pasko! Yan! All over the world. Kaya naroon niya, petsa para sa Pasko. But anyways, bago ang Pasko, since petsa dosin kita makarit Oktobre, no? Ang bilis talaga, as in, ang bilis. So, sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati, sige lang. Yung iba siguro ginagawin yung itigagas kong oras. Ginakuha rin ang mga chimpo sa mga inadlaw nga nagatagaliwan. Nga hindi matapos-tapos rin ang mga trabaho, hindi rin nila alam kung bakit. Grabe na ba na, Tita Lils? Hindi nga po man matapos yung trabaho. Insakto man manarong oras, 24 oras man. Ay! Tanawa ito mayad. Kailangan mo munang i-examine lahat. Baka mas marami kang ginaduhong kaysa sa ginaobra. That's why. Aba na, basta sa kablog. Marami kang tinambay or marami kang oras na pinatay. Wala kang ginawa. Tapos maniningil ka ng overtime. Ano ka? Siniswerte. Nagabihan sa trabaho kahit di na natapos-tapos. Diba? Di ba tapos kay... Mas abo para imo nga gala, abo para imo nga siesta, abo para imo nga dohong, abo para imo kaysa sa trabaho, tapos sa manukot kat overtime dayon sa kumpanya dahil gabi ikaw natapos, sa gata ni Morne. Kita mong kat oras nga, bilog nga, wagong oras, nga kung trabaho, murot na na, hindi. Hindi kita ako magpati nga mag-overtime ka pa, unless siguro kami mga bagay-bagay nga hindi kita talaga maiwasan na natatapos ng ano na matagal, pang matagalan talaga. At depende naman yun sa nature of your job. Depende naman doon sa imo nga klase itrabaho, no? Nga, may mga sitwasyon ko na amatgid man nga, di ba? Bangod dyan. Kaya nga, depende sa nature at imo nga trabaho. Kung naman yan, ano, mas aburong oras nga, nagagamit mo because depende nga sa nature at imong trabaho. And kung mga makaramat ano imong trabaho ganda, di siyempre deserve mat ano imong ginatawag ng overtime pay. Pero kung ano doon niya, nagdinuhong ka, bilog mo adlaw, and then kat may ginapaubraki mo, haabutan kat gabi ima, demand kat overtime, para hindi naman tama. Huwag mo na comply within that date, kailangan mo ma-submit within to date eh. Ay, te, nag-ano ka, nag-siesta ka. Nakipag-chismisan ka pa sa katrabaho mo na para imo nga oras nga magpinangapi ka, magkonsiinsiin pati mo kung watid-watid, raya-warya, kati masunod na pisina. Para imo nga trabaho, pero nakabinbin, tapos, kat ginapa comply ka kung nakinhanggan yung within the day. Mamba kang i-overtime mo na lang kay wa mo na tapos sige na hindi tinunto. Ay nako, sige asa ato kay mga sige kay mga tagpamati, once again welcome sa pagpangalagad makaron nga adlaw it Biyernes at nga pagpangalagad petsa dos sa bugan ni Oktobre dagon dismil 21 petsa dos na on sunod na ilang ano naman November na December na. Ay, naku nga naman talaga. Sige, kay, although, ang iba, parang, papagana ko nakadecorate sa body ko na. Asa ka ba? May oras mo talaga titelos na hindi ko rin. Awa, ito madyapod ako, di ba, Christmas lights na kabutang isang payag, apas hindi. Ako ito, i-check kung okay para mga bumdilya ka to. Imaura ko niya pahayagon ito. Mano, oh, di ko kinahangan siguro nga magbakal pa. Ay, pwede mo to kung gahayag pa. Nag-igpat-igpat pa man mo. Tiin mo lang, ana, ito eh. Pero kung medyo makalawag-lawag at sang kiriti, dugang-dugang nga, medyo mas naman namin. Di ba talaga mo, tali mo rin bagay nga may mga Christmas lights kung kabila na pagpahinga lupo nung Christmas. Medyo buhay na buhay matana, no? Medyo po kung matana, it masubo. May manami matana, matarawang kung gabi, eh, matana. Ay, syempre, kay, nakikita, matana mo parang buhay na buhay yung mga ilaw. Iba, matakira yung mga feeling, pag wakaroon na imo nga palibot, it bagay nga mahayag. Tapos lalo pag, pag makarangani nga, season, it Pasko, nga, it ang matani mo, ro imo nga palibot, baga nga medyo, ma-feel good matani mo rong spirit of Christmas because of the decorations sa mga sa mga Christmas decors nga makita nimo sa mga panimoy kasi mukha hindi na masyado no buhat masyado makaw ng mga tao pag abot sa ginatawag ng dekorasyon mas okay lang man okay yung kadar may una nga Christmas lights yan pero katotan na abe no parang gaabot pa rin September nga may mga nakasabit na ng mga lantern mga DIY nga mga lantern. Oo, may mga nakasabit yung anak ito. And then, oo, manami matara ko. Pero syempre, kay hambang tagani nga, nag-evolve man ang ato nga kalibutan. Nag-abago man ang ato nga mga pa, atong baga nga mga gusto, ato nga mga hilig. Ro atong gusto ka to, hindi na natin gusto ngayon. Di ba ga dyan? Ro ato nga mga hilig ka to, mga paborito. Ro ato nga to, hindi na natin paborito ngayon. Noong kabataan mo, paborito mo mga matatabang pagkain. Ngayon tumatanda ka na, gusto mo lang gulay na lang. O di ba, nag-iiba? Kung noong kabataan, gusto mo gala ng gala, pero ngayon tumatanda ka na, gusto mo sa bahay ka lang. Kung noon, gusto mo yung maingay na paligid, ganyan, gusto mo yung tahimik, yung narinig mo lang, ruhuni, ng ipis-pis, agagangis, sirum-sirum. Rin na rin mo gusto ko matian makaroon lalo kung nagkakaedad ka na. Rin na rin mo mga ano. Rin mga tripping mo makaroon yung parang serenity, tranquility, bang tahimik. Bang may ano talaga yung bang ayaw mo nang magaslaw ng mga ingay, di ba? Wakaw na ilait ng ano, wakaw na ilait yung ingay na parang hindi na maganda sa iyong pandinig. Sabi ko nga ka noon, nung kabataan, mahilig ka sa gala, mahilig ka sa, basta mahilig ka sa mga maiingay na mga lugar, mahilig ka sa mga pagkain na mga masasarap, or basta, siyempre kabataan mo pa, pero nung tumanda ka, lahat ng yun nag-iba. O ayaw mo na ng maingay, ayaw mo na yung mga matatabang pagkain, gusto mo na lang mga lapwa-lapwa. Laswa-laswa. Gusto mo na lang mga nilaga, mga ginigapuhan, mga daghog, talbos, kaya mga nilagang ukra. Gusto na lang mga salad-salad, yun lang na ang palaya noon. Ayaw mo kumain ang palaya kasi mapait. Pero na ngayon tumatanda ka na, na marami palang benefits yung ampalaya, lalo pag kinakain mo siya ng hilaw. Gusto mo gawing salad, o. O, diba? Nag-iiba talaga yung ating gusto, nag-iiba rin ato niya hilig, habang tayo po ay tumatanda. So, noon, mga tawag ato pa naga, panghilapon rong, pagpahilangok, rong Christmas, hay, ano, kanya-kanya nagsabit ng mga parolian lantern, yung gawa-gawa na nila, sila nung gumagawa, diba, ng mga lantern, and then, doon mga kami kato ay nag-aagto sa suba or si inyo lang makabuit mga sanga-sanga, bagang ray kahoy nga. Yung marami siyang sanga, yan. Ramon niya, ginabog ito kat mara, abog ito mo niya mga nakasanga-sanga-sanga, yan. Ramon niya ito nga ginabog, ginabog Christmas tree. Tapos amon daw niya, baluton, imawit, wax paper. So amon pa ginapa-curl-curl, amon pa ginagamit niya pang-curl kato mga kugumbasa kung ano ang ginagamit nga mga curl ng imaw. Saka mo imaw ibudbud o idikit doon sa mga sanga-sanga, oh. Diba, with effort talaga noon eh ngayon maraming mabibili ng mga Christmas tree. Pili ko lang may maisot, may mabahog. May pinakamabahog. Panami-nami, wala mga decorations. Mahal din ah. Isipin nyo, mahal din ang mga Christmas decors makaroon lalo sa mga Christmas tree. Pero iba, may mga themes and the every year. O last year, ano sila, kung ano yung color, theme colored nila. Theme color, and then... This year, iba na naman ang gustong kulay. Okay lang ko gina. Yung iba kasi ginabudgetan, ginatanadara ang mga ano nga ron, ang mga Christmas decorations sa panimagay. Pero iba nagiging panata na kasi nila yan, no? May kanya-kanya matabi nga. Alam mo, may kanya-kanya matang mga rason or hilig rong tao. Pero iba nagiging panata na nila na every year meron talaga silang ano, theme colored or theme sa andang Christmas tree, ano magiging decorations, ano magiging tema, andang Christmas tree makaon, gaano lang siya kaliit, gaano siya kalaki, mga ganun ba? Ay, naku nga naman talaga, Sarah, all, no? Pero syempre, kita nga mga kubos, kita nga mga pabrihay. Gusto man ko tanatan niya, magbinakaron kita, pero syempre, kailangan mo rin naman gumastos yan kasi yung mga decorations makaroon. Although yung iba nag-amat-amat na kahit pag-abot kit ng ano karano, lalo naghahingalupon dong Christmas, nagabahal man dong mga bagaligyaon, lalo pag may connection sa Pasko, no? So, rumadahog guman kara, Christmas lights, disco lights, pang decoration sa sagunit ba ni mga guys, sari-sari na. Sa bagay, makaroon online, grabe na, no, mga, may mga ano, kung ano ka lang, kung talagang, kung sundun lang itanin mo, naka-sale makaroon online, pag-abot trayang, ano, mga Christmas decorations, ay, naku, ayawan ka. Ayawan ka, get order it, add to cart. Puro ka lang add to cart, hindi mo siya ma-check out. Hindi mo siya ma-place order. I-add to cart mo na lang, hindi mo place order, kaya nagaginatansya mo ko. Daya nga date mo maabot. Pumara ko, tuwarta ka, try nga date, basta sunod yun lang. Ay, di, add to cart mo lang para i-check mo rana ng date of delivery, no? Kung kailan mo i-deliver ng i-deliver kay mga pag-deliver kay mo, available, may kwarta kang tambayad. So, doon ako ni ginobra. Oo, add to cart lang, add to cart. And then, syempre, check ko, no, i-review ko din ang add to cart. Kung medyo rana nga date of delivery, medyo kahit paano may ginasahan ako ng pambayad, saka ko siya i-order. Eh, kabutlay, kaya nga nag-order ka, wakang ginasahan niya kwarta sa date of delivery. Hindi, ano mo lang, canceled mo. Yan, di ba? Medyo, kung naman kaguhay mo, di ba nga rider? Pero actually, yung mga riders naman iyang mag-deliver sa opisina. Talagang ano na namin. Sila na mismo ang nagsasabi niyan, ma'am, ano to, i-cancel na lang kasi ano ito eh. Online, hindi siya yung sa mga app or what. Alam na nila yan. May instruction na agad. Pag sa ano yan, pag sa ibang ano, sa mga social media lang na mga ano, na mga orders. Sila na mismo ang nagsasabi, ma'am, i-cancel na natin ito kasi ano, galing ito sa mga ganito. Ah, sabi ko, okay, sige, no problem. Ay, naku ka naman talaga. Sige, Ana, istoryahan mo na natin doon. Kaya siyempre, haba ko gani, imagine, October na, no? Kailan lang, ha? Sabi ko nga, September 30. Kailan natin yung September 30? Wednesday. Ngayon, Friday, October 2 na. So, isipa, baga kung gaano siya kabilis. O doon sa ginahambagan natin niya, minsan, ikaw hindi mo na mahabol sa bilis ng oras. Sa bilis ng panahon talaga, hindi mo na mahahabol yung mga ano no, parang hihingalin ka talaga sa kakahabol. But sige lang kay wala tayong magagawa, lumipas na yun. Tomorrow is another day. tomorrow is another day, yun man kita eh, di ba? So importante nga ang katon, mga palangga ng ano lang kita, take it easy lang kay di man kita masyado gid nga magginagas sa mga sitwasyon, baga nga hindi man natin kayang gagson, kaya puon ka man, no? Gauyon ka. Kapareho lang din yan sa mga taong ayaw sa atin, wag nyo nang habulin. O, di ba naipasok ko yun? Ay, tuod man! Hay man pag inagas sa'yo, di ba nga, John? Bakit ka maghahabol doon sa mga taong ayaw naman na sa'yo? Di ba, it's a waste of time. Kung ayaw nila, edi wag. O, kung ayaw nila, di wag. Kung ayaw nila sa'yo, edi wag. Kung ayaw mo rin sa kanila, ikaw na yung umiwas. Kasi di naman sa lahat ng panahon o pagkakataon sila ang umaayaw sa'yo. Minsan, or madalas man mangyayari sa inyo, or parang man niya nagkanabukin nyo nga, may ginaayawan man ka mga tao because may nakita ka mo na parang hindi naman talaga siya worth it of your time, of your effort, of your love. Siyempre ka mo man mismo nung nag-OCE pa maagi na palang, di ba, ikaw na mismo, sarili mo, ikaw man mismo nagapalayo, nagapagayo ko imong kaugalingon sa doon yung mga tao. Ay, di ba, nag-aksaya ka lang din yan ng ano, sayang. Sayang yung mga oras na kung pwede mo namang maibigay yun sa iba. O, di ba? Haman abit, mag-inano ka? haman abit magchinaga kat imo sa tawo nga hindi mo man lang ma-feel na nag-e-effort for you. Ay di doon ka sa taong nagpapakita ng effort para sa iyo. Oh, rong oras na ginatao mo sa mga taong hindi naman hindi binabaliwala ka naman or hindi naman nag-e-effort sa iyo, yung pang parang taker, take ng take lang naman siya sa mga, alam mo yun, sa mga binibigay mo, in kind man yan, or like oras or attention mo, tanggap lang naman siya ng tanggap in return, hindi wala ka man lang napapala, hindi naman nasin, di ba? Di sabi ko nga, pag mahal mo yung tao, hindi ka naman talaga nag-expect na in return, ganun din yung ipakita niya sa'yo, or iparamdam, na same intensity kung ano yung feelings mo sa kanya. At syempre, bilang tao, we are also expecting na kung ano rin imong ginapabatsyag sa rodo niya tao, in return, ipabatsyag mananaki mo para medyo, di ba, ma-feel mo man that you are really important, you are really valuable, di ba, may una kang importansya, may value ka man ka na. Pero kung ikaw lang naman din ang nag-e-effort, nakakapagod din yun. Mag-aoy kaya, mag-aoy nga ikaw lang rung, alam mo yung sa sarili mo na ano, na hanggat kaya mo sanang gawin ang mga bagay, na alam mo rin sa sarili mo na gusto mong gawin because you love that person, pero dahil na-realize mo na ano ba yan? Kailangan pa talagang ako lang palagi? Hindi ba pwedeng siya din ang gumawa ng effort or paraan or gumawa ng move na para maiparamdam din niya sa akin that I am important to him? Na ano din ako, worth it din ako ng oras niya or ng attention niya. Although hindi ka naman nagdi-demand kasi actually ako hindi ko mag-example it iba. Ako personally, I'm not a demanding kind of girl or woman. Hindi ako klase it babae nga nagde-demand ako like kung may akon abing karelasyon nagdi-demand ako ng oras, nagdi-demand ako ng attention, dahil hindi ako ganun. Kasi naniniwala ako na once that you are really important, kung importante ka sa tao na yan, kung mahal ka ng tao na, hindi mo kailangan naman mag-demand eh, kung saan niyang gagawin yun. Kung mahal ka niya, kung importante ka sa kanya, kung saan niya yung gagawin. Hindi mo kailangan i-remind siya. Hindi mo kailangan sabihin kung anong gagawin niya para sa'yo to make you happy. No! It's a big no. Kung gagawin niya yun because gusto niyang gawin yun because ganun kakahalaga sa kanya. See? Dapat ganun. Kaya ako, nag-o-open up lang ako like, halimbawa, pag hindi ako komportable, like, may ginasilosan ako, sinasabi ko talaga yan. May iwa ako na ilaan, sinasabi ko yan. Hindi yun kind na nagdi-demand ka na dapat, hindi niya dapat gawin yan. Sabi ko, raya nga mga bagay akon nga ginasilosan. Raya nga mga bagay wa ko na ilaan. Now, kung ginplaster ko ron kanag, hindi niya ginawa, hindi ko yun sinabi na wag mong gawin. Di ba? Why? Kaya, hindi yun tama na sabihin mo, wag mong gawin yan kasi nagsiselos ako. Wag mong gawin yan kasi hindi ako komportable. Hindi ko sasabihin yung ganun. Iplaster ko lang na, pag ganito, pag ginawa mo yan, hindi ako komportable. Pag ginawa mo ito, magsiselos ako. Hindi ko plaster ko lang. Depende rin sa kanya kung gagawin niya or hindi. Kasi di karunin mo ma-test yung tao kung talagang importante ka kana. Hindi mo siya kailangang diktahan. Hindi mo yung makinangan niya turan kung ano himuo na. Diba? Unless naging siguro kung innocenti, ignoranti, ginaklasita. Pero kung hindi naman, no need yan. No need na diktahan mo imaw, no need nga turan mo imaw, kung ano rong ayaw mo, kung basta i-plasa mo lang, ito yung ayaw ko. Depende na yun sa kanya. Depende yan sa iyo kung gagawin mo or hindi. Kasi dyan ko matitest kung talagang importante ako. Di karon ko matest kung ginavalue na ako. Kasi kung sasabihin ko na wag mong gawin yan, di ba? And then, ginawa lang niya yun because sinabi ko, hindi ko masasabing totoong love niya ako. Ha? Kasi ayaw lang niyang, maybe ayaw, gusto lang niya akong sunod because magka-relasyon kami. Pero hindi ibig sabihin no, na wala na ito ginobra dahil, ha? Dahil ayaw ko. Or, ginobra na na to because na-feel niya na, di ba? Wala na to ginobra dahil ginusugo ko, hindi iba yon. Mas mayad nga ginobra na naros ang kabagay na ayaw mo na hindi mo siya dinidiktahan. Tama man, John? Nga wa mo imo ginadiktahan, wa mo imo ginasuguan, nga hindi pag-ubraharon kay wa ko na ila. E plus time mo lang. Ako kasi ganun ako. Plus try ko lang. Oh. Pag ginawa mo yan, magsiselos ako. Pag ginawa mo yan, mas sasama yung loob ko. So kung gagawin niya yan, big sabihin, hindi ako ganun ka-valuable sa kanya kasi ginawa niya eh. Pero hindi ko siya inutusan na huwag niyang gawin ah. Iba yung sinabi mong, huwag mong gawin yan kasi nagsiselos ako. Huwag mong gawin yan kasi ayaw ko. Yan. Iba yun. Kaysa sabihin mong, ang ganyang mga bagay, pinagsiselosan ko yan. Ayaw ko ng ginagawa na yan kasi hindi ako komportable or basta ayaw ko ng ganyan. So, depende rin sa kanya kung gagawin niya or hindi. Bibigyan ko pa rin siya ng free will. Depende sa kanya kung gagawin niya or hindi. Kasi sabi ko nga, di karon nimo matest. Roana ng bagatsyagon isang katawo. Kasi kung talagang importante ka at mahal ka niya, hindi niya gagawin yung mga bagay na ayaw mo kahit hindi mo sasabihin. Nagets nyo? Iba yung nagdi-demand ka at iba naman yung ano mo lang, nililay on the table mo lang yung ayaw mo. So, depende na sa kanya kung gagawin niya or hindi. So, ibang usapan yun. Kasi pag nililay on the table mo na ruin mong wanailaan, di ba? Magdidepende na rin sa kanya kung himuon pa na or hindi. Oh. At least, di ka rin mo matest, di ba? Di ka rin mo matest, Roana, ng bagatsyagon isang katawo. So, ako personally, sa matuod lang, gidwa ako gamba nga, hindi pag-ubra, ha? Mali palagi siguro sa mga bagay na talagang nakakasama na rin naman na sa kanya, di ba? Siyempre, may concern ka man. But still, nagkapakita ka't concern mo. The final decision pa rin yun sa kanya. Di ba? Kahit sabihin mo pa yan, huwag kang masyadong uminom ng alak, huwag kang masyadong magpuyat, huwag kang manigarilyo kasi masama sa kalusugan mo yan. Ipapakita niya yun sa'yo kung rin mo nga paghamba ka na is because you concerned ka sa health na because you love him, okay? Or you love her. Kung inaisip na rin maya doon niya, ginhamba mo doon because concerned ka, nagkakabaga ka ka sa anak kamay itiawas, nagadepende na rin yun sa kanya. Kung ipapakita lang niya, in front na hindi niya ginagawa yon dahil ayaw mo nun, dahil sinabihan mo, depende pa rin yun. Pero kung talagang ayaw kanyang sundin, behind your back gagawin niya yan, maninigarilyo yan, iinom ng alak niya. Di ba? Gagawin pa rin niya yan, behind your back. Kasi, ganun naman talaga yung tao eh. Kaya wag kayong, may mga bagay na hindi nyo naman kailangan magiging diktador sa inyong mga karelasyon. Even your husband, or even your wife. Kasi di karoon ninyo man matest kung gaano sila kung mauno nanda ginapanindugan, doon andang commitment kimo. Diba? Kasi nakakainis na pinagbawalan mo na ng manigarilyo, kaharap ka, hindi nga na manigarilyo, but behind your back, ha? Medyo tambot tsura na nga kwan. Medyo tambot tsura na nga sungad, it's manigarilyo. Although, hindi lang ikaw ang niloloko niya, even na ang sarili niloloko niya. Pero iba pa, dyan mo kasi talaga matitest, sincerity. It's ang katawo, Kimo. Kung ginawa niya yan, kung nagbago man siya, not because yun ang gusto mo. Nagbago siya because gusto niya. Okay? Gusto niya na magbago kung sa anumang dahilan. Kung ikaw man ang naging dahilan, so be it. Pero kung yung dahil na inutusan mo siya, gin-threat mo imaw, sige, ubraharin ko yan, iima, break ko lang kita. Di ba? Yung gintrat mo, hinadlock mo iba ka, break ko na para kita, total, wag ka man kapamati ka ko na. Hindi yan. Wala yan, wala effect yan. halo lang ang magiging ano niyan, magiging reaction niya na, sige lang muna, pasugtan ko lang anaya, di mana imaw dahi. Pero magbuhay-buhay ko man doon, balik na naman sa dating gawi. That's what I meant, okay? So, doon yung kinambag po na nanamalanggangang, hindi ka magiging diktador. Hindi ka magiging masyadong demanding with your partner, with your karelasyon. Because, actually sila yan, may mga kanya-kanya rin sila nga, ano yan. May mga kanya-kanya, isa sa pagsabihan nyo lang, i-remind nyo lang, padumdumon nyo lang, pero don't demand. Sa totoo lang, gid, no? Kasi once nga nag-demand ikaw, it's either mapu-frustrate ka, no, sa magiging outcome. Once nga mag-demand ikaw, okay? Kasi once nga mag-demand ikaw, may tendency kita lang ma-frustrate ka eh. Why? Kaya may tendency na hindi niya yung gagawin kung ano yung dinidemand. Kaya ako, hindi ako mahilig mag-demand. Kung ano lang yung kaya mong gawin, PA, sige lang. Kaya ganun siya eh. Hindi mo siya gin-boyfriend, hindi mo siya gin-girlfriend, hindi mo siya gin-pakasalan, hindi mo siya gin-asawa. Dahil gusto mong baguhin yung pagkatao niya. Hayaan mo siyang siya mismo ang magdesisyon na magbago ng sarili niya. Hindi ikaw. Kung ikaw man ang maging dahilan ng kanyang pagbabago, because saan ang sarili, saan ang kaugalingon, nagdesisyon tayo mao, with finality. Nagdesisyon tayo sa sarili niya ang pag-uhunta na ng sarili na. Not because nga gusto mo, no? But because gusto niya. Mas maganda yung kung nagbago man siya because gusto niya. Not because nga gusto mo kasi natatakot siyang i-break mo. Hindi dapat yun. Hindi dapat ganun. Hayaan nyo sila. I-guide nyo lang. You are there to guide them. Hindi to demand or to be a dictator of your wife, of your husband, of your boyfriend, or of your girlfriend. Kasi once nga mangdikta ka, magdemand ka, magiging plastic yan siya, magpipretend yan. Magiging pretentious yan siya, magpipretend na kesyo ganito, na, di ba? Ano na siya, nagbago na. Wala yan. Lalabas at lalabas, pero totoong kulay niyan pag nagpipretend lang. Kasi nagdi-demand ka eh. Yung pag yung meron siyang, alam niyo yun, may ana nga ginaisip, may ana pag nga ginakahadlukan once nga hindi niya gawin. Kasi, although mahal ka niya, pero may, syempre may mga sitwasyon kung amat nga, hindi man ni mo ma, kumbaga di ba nga, may mga sitwasyon kung amat nga, lalo pag bago pag idyamang ka mo nga magkarelasyon, or bisan matagal na rin naman na, nagkasanayan na rin naman kamo sa kada isa ka. So parang, andyan kasi yung mga time na nanghihinayang ka once na because hindi ka sumunod sa gusto niya, nag-break ka mo. Parang nanghihinayang ka rin sa mga taon, buwan na nagsama kayo, na mag-boyfriend kayo, magka-relasyon ka mo dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil hindi ka sumunod, gin-break ka. So parang kung ganun rin magiging anong, ha? Kung makaroon rin magiging scenario because nagbago siya dahil yun ang gusto mo, hindi yun genuine. Sa totoo lang, hindi totoong pagbabago yun. Kasi ang totoong pagbabago coming from the person talaga na gusto niya talagang magbago. Diba? Bisan man yan, iwat ka nila. Sino gusto niya, kung gusto niyang iwan yung paninigarin niya, pwede niyang gawin yun. Nag-gets niyo ako? Kahit wala kang girlfriend, kahit wala kang boyfriend, kahit wala kang asawa, kung may gusto kang baguhin sa sarili mo, kaya mong gawin yan because it needs only determination and discipline to change yourself for better, for the better. See? So hindi mo kailangan na magkaroon ng karelasyon o ng asawa para magbago ka. Hindi mo kailangan yan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, kung talagang determinado kang magbago, kung ano man ang gusto mong baguhin sa sarili mo, for the better, ha? Mababago mo yun. So, di ba nag-gets nyo ako niya point? So, ang pagbabago, dahil yan ang gusto ng karelasyon mo, fake yan. Mag-fade yan, mawawala yan, babalik ka sa dating gawi. Unless, kung ikaw mismo sa sarili mo ang nag-decide na magbago, baguhin yung mga ayaw mo rin naman na nagawin ng sarili mo. So, di ba? Na ano? Na-gets nyo ang ibig kong sabihin. So, huwag nyo kayong masyadong demanding. Huwag kayong masyadong diktador sa mga asawa, misis, mister, sa inyong boyfriend, sa inyong girlfriend, kasi walang mangyayaring maganda kung magiging diktador. Kahayaan mo siya! Kung gusto niya magpakamatay, magpakalasing, go! Oh, kung masayra niya rin epekto, ito sobrang kalasingan. So, masayra niya rin epekto, ito sobrang pagpanigarilyo. Ma-realize niya, he or she will realize. Huwag na lang daw mag-asawa para di madiktahan ka, nerd. I don't know kung mayroon pang mga babae o lalaki ngayon hindi diktador sa kanilang mga karelasyon. Sa totoo lang, ako siguro isa doon sa hindi diktador. Oo, kasi diba, maisip mo, bakit mo ka nga didiktahan yung tao? Kasi may isip na rin naman, nagkakilala kayo, may mga isip na mamahaba na yung mga buhok nyo, oh my God. Diba? Nagkakilala, nagkita kayo! May mga buot yun ka mo! Tama, maglinawan na lang. Ay, naglinawan. May mga buot yun ka mo, oh! Iba nga ni Ubanon. Nagkililita ka mo, Ubanon ka mo, natubuan ka mo at mga wisdom tot, nagkililita ka mo. Bakit mo didiktahan? Kung ano yung ayaw mo, wag, sabihin mo, wag mong gawin yan! Ayaw ko yan! Ayaw kong gawin mo yan! Oh, kung gawin mo yan, break na tayo! Ay, eh, so do you think it's a healthy kind of relationship dong inyong ginabuild nga ano? Diba? Ha? Huh? Ano nga ito? Inyong ginabuild nga daywa? Hindi, gidi. See? So, hopefully, sa mga nagapamati na may mga karelasyon, reverse nyo muna kung nagiging diktador kayo ng mga nakaraang mga taon. Ante, nakita nyo naman yung resulta, di ba? Bisa nagapahuor imo nga boyfriend. Bisa nagapahuor imo nga girlfriend. Yes, mapahuo lang gid man ta na ron. Para matapos na yung argument. Matapos na yung usapang ayaw na rin naman yung humaba. Okay. Sabihin niya lang na, okay. Pero at your back, sa likod mo niyan, gagawin pa rin niya kung ano yung nakahiligan. Why? Kaya ikaw lang naman na may gustong gawin at baguhin yun. Ikaw lang naman na may gustong bag-uhon na sarili na siya wala. Di para matapos sa argumento, mapa-okay lang, ibang kayong pasugot yun lang eh. Para matapos sa'yo istorya. Pero sa utak na, base, may body cam ka ganyan kabit ka na mamonitor mo imang bisan raan nga pag-utot. Diba? Oh, yung sabi ko sa inyo, asawa mo man yan, bisan 50 anyos pa ka mga mag-asawa, hindi ako pagsugiri na kilalang kilala mo na yung asawa mo. Why? Eh, di ka naman mind reader. Bakit? Alam mo ba yung tumatakbo sa utak niya? So, sa loob ng 50 years na inyong pagsasama, sa sagot at 5 dekada nga nag-iba ka mo bilang mag-asawa, once ba na nabasa mo kung ano laman ang utak niya? Di ba? Hindi. So, ibig sabihin, hindi mo siya kilala. Kilala mo, siguro. Kilala mo, amoy niya, na-immune ka na. Mabatian mo rin boses niya, kilala mo siya. Di ba? Tunog ng lakad niya, malalaman mong siya because sa 50 anyos ba naman niya nag-iba ka mo? Pero yung laman ng utak niya, nalaman mo ba? Oh, yan yung doon yung mabaho nga pangutana nga alam ko. I don't know kung may mag-dare nga may magsabat ka kung ay nako tita Luz, takbo mindset ang asawa. Sa yun kung amara kung ano ra dagagan ka utak. Nemoron. Di ba? Nemoron. Sayid mo? Opo, ano ka wahay? Mind reader ka? Kakaloka? Kaya wag ako. Wag ako yung sabihan mong kilalang kilala mo.

Raya Rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995.

Ang medyo nag-amat-amat ako pansip hasta makaroon hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa more power probiotic kapi nga rin tungod mabalaw gita ang binipisyo raan ang gita o kakon ag. Bisanda ako nga pag bawas hay regular gud adlaw makaroon nga niya hay. Inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog gita at kabaskog ag.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusuga, testimonyal patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: naman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang. Pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating mga palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Tawag po sa ating mga numero at tayo po ay live na live na rin na napapakinggan sa ating mga Facebook Live. 0969-226-9623. Ito na ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello!
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Opo, si Sir Boy nga ito.
0: Yes po, nanay. Sino po ito?
1: Romerens Pharmacy po, Rojas.
0: Rojas, Romerens Pharmacy, tama?
1: Opo.
0: Romerens.
1: Pupunta ka dito, Sir, sa Rojas? Hindi.
0: Ano po yun?
1: Pupunta ka dito, Sir? Lumarota ka?
0: Hindi po. Yung mga deliveries po natin yung napunta po dyan sa mga lugar. Dyan po sa Rojas City. Bakit po, ma'am?
1: Sir, ano to? Sa Rojas Isabela po tayo.
0: Ah, Rojas Isabela. Okay po. Sige po.
1: Opo.
0: Ano po yung concern po ninyo, ma'am, sa ating programa?
1: Nagde-deliver ba kayo dito, sir, sa ano natin, sa Rojas? Kasi gusto kong umorder, sir, dahil narinig nila na meron daw sa dito sa akin na rice coffee. Actually, wala akong stocks.
0: Mm-hmm.
1: So, gusto ko sanang umorder kung nagde-deliver kayo dito sa Rojas, Isabela.
0: Ah, okay po. Ito po yung pwede po ninyong tawagan, ma'am. Bibigay ko po sa inyo ang number. Kayo po yung tumawag.

0: tawag sa kanila. Ito po yung number ng atin po namang deliveries. Gusto niyo pong kunin? Babanggitin ko po. I-save po ninyo.
1: Sige sir, sige sir.
0: Meron po ba kayo diyang ano, meron po ba kayo diyang ballpen at papel?
1: Meron po sir.
0: Okay, ito po yung number 0920.
1: Opo.
0: 929.
1: Opo.
0: 66.
1: Opo.
0: 57. Pakiulit nga po, pakiulit nga po.
1: 0920. 929-6657.
0: Okay, tama po? Apo, tama po yan. At meron mo pong isa? Meron mo pong isa?
1: Sige sir.
0: Para kung sakali pong hindi sumagot yung isa, yung isa pong numero.
1: Opo, meron tayong ano.
0: Back up, opo. 0951.
1: 0951.
0: 623.
1: 04. 55. Okay, okay po.
0: Pakiulit po, ma'am.
1: 0951-623-0455.
0: Yan po. Yan po yung mga dapat po ninyong tawagan para po sa ano, para po sa atin po namang produkto kung magpapa-deliver po kayo, kasi sila po yung nakakaalam kung ano po yung proseso at kung paano po kayo makakapag pa-deliver ng atin po namang rice coffee. Marami na po bang naghahanap diyan sa Romerens Pharmacy ng ating rice coffee?
1: Opo, sa itong araw na ito, nakatatlo na ako. Kaya buti na lang kanina, sir, sabi nung isa kong customer, kasi nga, hindi ko naman alam ang number ninyo, sabi niya, ma'am, tawagan mo nga, may number sila sa akin.
0: Mm-mm.
1: So, binigay niya yung number. So,
0: very
1: yung
0: good.
1: Kanina, si sir yata ang, ano, ang natawagan ko, tapos pinasa niya ako sa iyo, sir.
0: Tama po yun. At so, yun nga po. Mas maigi po na matawagan niyo po yung mga numerong na yan na binigay ko po sa inyo. Sila po yung magsasabi po sa inyo ng proseso kung paano po kayo makakapagpa-deliver dyan. At maraming salamat po dahil tinutugunan po ninyo yung panawagan po ng ating mga kababayan. Malaking tulong po ito sa kanila. Dahil,
1: opo, sayang kasi sir eh. Sayang eh. Marami nga akong napapalampas. Sayang.
0: Opo.
1: Kung meron na sana ako kanina, o di paulit-ulit na lang sila sa akin, boy, bilit.
0: Yes.
1: Narinig kasi nila na parang meron daw dito sa Romerings Pharmacy. Eh wala opo naman silang mabili sa akin.
0: If ever po ma'am na kayo po ay maging official na distributor ng ating po namang produkto, babanggitin po natin yan na every time sa atin po namang programa, kaya mas madali po kayong malulukit dyan ng ating mga kababayan. Magtutulungan po tayo para po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng kagandahan po ng kanilang kalusugan, kasi nakakatulong po ang ating rice coffee, kaya nga po hinahanap po nila. So maraming salamat po.
1: Tawagan po sila, sir.
0: Yes, tawagan niyo po sila. Maraming salamat at kung sakali po, ma'am, balitaan niyo po kami kung ano po yung naging usapan po ninyo, kung talagang magdi-deliver na kayo dyan, mas maigi po na diba, madideliveran na kayo dyan, mas maigi po para maging magkakasakasama tayo para po naman pa, sa ating mga kababayan, matulungan po natin sila. Thank you. Maraming salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, yan po ang isa po sa mga butika dyan po sa Rojas Isabela. At marami na po ang bumibili po o kaya naghahanap daw po sa kanila ng ating po namang produkto. Maraming salamat po sa mga taga-Isabela dahil yun nga, talagang dumarami na talaga yung ating mga kababayan na umiinom po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po ito? Sino po ito?
1: Si Elmar Urbano po. Isang matiterapist po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elmar C. Urbano po.
0: Elmar. Tama po, Elmar?
1: Elmar B. Urbano.
0: Elmar, okay po, Elmar. Okay, taga saan po si dati Elmar?
1: Isa po kong massage therapist po, nagtatanong po. Ano po ako, taga, ito po sa Barangay Ligay, Odjongan Romblon Center, dito sa Tablas.
0: Odjongan Romblon, okay po. Ilang taon na po si tatay Elmar?
1: 27 na po, sir.
0: 27, okay. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Magtatanong sa alam ko kung nagtatanong po yung box yan, kasi gusto ko mag-product yan para mga clients na mag-stroke po. Pero hindi ko magtatanong ako sa alam kung magkano yung isang box yan.
0: Kung magkano yung isang box. Ang isang box po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman at yan po yung iniinom po natin sa araw-araw at yan po yung nakakatulong po sa atin, yung pong ating rice coffee. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, nakakita na po kayo ng ating rice coffee?
1: Meron na po yung itong yung R-I-E.
0: Tama yun. Tama yun. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. At mabibili po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Okay po.
1: At maraming salamat na kontak ko kayo. Punta ko na po kontak kayo.
0: At least nagkausap tayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Wala na po kayong ibang tanong? Wala na po kayong ibang tanong?
1: May tatanong po. Ganito po ay kasi po mag-business po na ganyan na tulong po sa mga kababae natin pang truck. Yan po ang gusto kong business po na makatulong ako bilang therapist.
0: Tama po yun. Makakatulong po sa inyo personally at makakatulong din po sa inyo sa pag-business po ninyo at makakatulong din po kayo doon po sa mga kababayan po nating naghahanap po ng kagalingan. Dahil po sa kanilang mga inindang karamdaman, napakaganda po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan niyo po sa ating po namang programa, ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po nito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Apo ko eh. Okay. Ito ba yung pag-iinom po sa akin dahil
0: salamat.
1: Dahil pasyente kasi ako. Gusto ko pong matulungan dahil nagmamassage po ako doon sa stroke. Dahil baka makatulong itong rice coffee na ito sa aking pasyente.
0: Tama po. Maraming salamat. Saludo po sa inyo at sa salamat po sa tulong po ninyo. Kailangan lang po, Tate Elmar, na tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi nga sabi nga po natin, hindi po ito instant at hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay ka na kaagad. So, kailangan po talaga ng tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Okay po.
1: Pwede po akong bumate?
0: Go ahead po, Tatay Elmar. Go.
1: Binabate ko po ang lahat ng stock ng Tesla. At lalo po yung kamag-anak dyan sa Law of Romblon. Yan po sa pamilya. Binabate ko na sana ay pakinggan niyo ako ngayon. At ako po ay magawa ng pararo pang kayo ay mabot ko ng rice coffee sa lahat ng mga kamag-anak. Lalo po sa mga pasyente. Isang pong pinabati sa oras na ito upang gusto kong matulungan kayo lahat ng mga client ko. Lala po sa kasuhan ko sa hospital, sa mga doctors, nurses na doon na gusto. Akin po ay, kayo po ay gagawin ko lahat para makakuha ko ng rice coffee sa mga pasyente natin. Wala ma kuya, ito po yung aking pagbabati at magandang tanghali po kaya boy.
0: Salamat po. Thank you very much, Tate Elmar. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, Tate Elmar. Okay po. Salamat po. Tatay, okay na po?
1: Okay na po, kaya.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating balatuntunan kung may mga kwento po kayo. Nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes, yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Eddie po, dito sa Mulanay. Sa Mulanay, Quezon.
0: Eddie, okay, ng Mulanay, Quezon. Okay po. Dati Eddie, ilang taon na po kayo?
1: 56 na po.
0: 56, umiinom na po ng rice coffee dati Eddie?
1: Opo.
0: Very good. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee dati Eddie? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Napakaginawa ng pakiramdam.
0: Napakaginawa ng pakiramdam. Opo, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Masakit yung aking bewang.
0: Masakit yung bewang po ninyo?
1: Kaya hindi ako masyadong makatulog.
0: Okay, matagal na po ba yung iniinda po ninyo?
1: Ay, matagal-tagal na rin po.
0: Uh-huh. Pero nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Ay, napakaginawa naman po, Kuya Boy.
0: Napakaginawa po. So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Opo. Paano po ninyo ito nalaman, yung ating rice coffee?
1: Ay, ako po ay nakikinig sa radyo. Dito po sa radyo natin, Katanawan.
0: Katanawan, opo. Napapakinggan niyo po yung ating programa lagi.
1: Araw-araw po, Kuya Boy.
0: Thank you. At naririnig po ninyo yung mga...
1: Ay, may tatanong lang po ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, go ahead po. Go ahead po, tatay.
1: Saan makakabili yung aking ama ng rice coffee sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija?
0: Nueva Ecija. Wait lang po, tatay. Ano po? Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Nueva Ecija. Tama, tatay? Nueva Ecija?
1: Opo, sa Peñaranda.
0: Peñaranda, Nueva Ecija. Wait lang po, ah. Titingnan natin sa ating po namang listahan. Nueva Ecija. Okay po. Diyan po sa Nueva Ecija po, tatay. Ito po yung mga pwede nating mabilhan ng ating rice coffee sa Cabanatuan City, Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza. Diyan po. Saan po tayo malapit dyan?
1: Naroon po yung sa Peñaranda.
0: Peñaranda. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, saan po malapit yung Peñaranda?
1: Doon po sa Cabanatuan.
0: Cabanatuan City. Diyan po sa Cabanatuan, diyan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Napakarami po dyan. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee, tatay, dyan sa Cabanatuan City.
1: Ah, sige po.
0: Okay po. So,
1: naroon po yung aking ama. Sabi ko, tatawagan po rin po at sabihin ko bumili ng rice coffee.
0: Tama po. Doon po sa mga... Oo, kailangan po, dapat po umiinom na rin ng ating rice coffee. Makakatulong po ito kung tuloy-tuloy din po yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, tatay. Okay po.
1: Opo.
0: Oh, ganito, tatay. Kapag kayo po ay, kapag kayo pa, yung tatay niyo po ay nakainom na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, tatay. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Siyempre pa mga kaibigan, tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat sa lahat ng mga nakadudupo naman dyan sa atin sa Kalawag, Quezon. Nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. And also dyan sa radyo natin, Oriental Mindoro. Calapan City sa 96.9, radyo natin Calapan City. 105.3, radyo natin Pinamalayan. Oriental Mindoro, 103.7, radyo natin Bungabong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating signal. Likewise, dyan po naman sa Radyo Servisyo, 93.3. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman, magandang kalusugan po sa inyo. At dyan po sa 95.9, Radyo Totoo, Batangas, Batangas City mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal ngayon. Maraming maraming salamat po naman at sana po ay kayo po'y umiinom na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Hindi lang po yan mga kaibigan, nandyan din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar ang ating po namang produkto mga kaibigan, kung saan ay talagang sabi nga natin, makakatulong po sa ating po namang kalusugan. Kung ito po'y aaraw-arawin po nating iinumin at magiging bahagi na po ng pang-araw-araw po natin yung ating po namang Rice Coffee. Marami po sa ating mga kababayan ang natutulungan na ng tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag lang po yan dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Siyempre ba mga kaibigan, nandyan din po yung ating po namang sabon. Oy, wag po ninyong kaliligtaan ha. Meron po tayong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon na makakatulong din po para dun sa mga medyo... sensitive yung mga balat, yung skin, ay nako, napakaganda po nito. At lalong-lalo na dun sa mga hindi pantay ang kulay ng balat. Nako, napakaganda po ng ating sabon. Ito po ay parang moisturizer. Para ka nitong laging naka-lotion mga kaibigan. At napakaganda po sa ating po namang balat. Protection din po para po naman sa ating po namang balat mga kaibigan. Kaya naman doon po sa mga gustong maging bata yung inyo po namang yung itsura. Kasi po meron po itong anti-aging effect. Pinipigilan po yung maagang pagtanda po natin. Dahil po sa taglay po nito na kojic extract, glutathione extract, papaya extract at carrot extract po mga kaibigan. Kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rosita Pinero po.
0: Rosita. Okay, Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Katarman, Northern Samar.
0: Katarman, Northern Samar. Okay, ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 76.
0: 75. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Yes.
0: Yes, okay po. Matagal na po ba kayong umiinom ng rice coffee?
1: Naka 21 boxes na ako ng 14-in-1 at naka 6 ng 25-in-1.
0: Ay, ang galing! Opo. Ano po yung nagudyok sa inyo, Nanay, para magsimula pong uminom ng atin po namang produkto?
1: Ano? Sa radyo lang, sa radyo.
0: Sa radyo, napakinggan po ninyo.
1: Yes, sa radyo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Opo.
0: Natutuwa naman kayo dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo.
0: Ay nako, napakagaling. Nanay, ano po yung kwentuhan niyo po kami. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi, tanong ko lang po, Answer Boy.
0: Opo.
1: Ano, irregular yung bowel movement ko.
0: Ano po yun?
1: Irregular yung bowel movement ko.
0: Opo, irregular yung bowel movement po ninyo. Tapos?
1: Yan lang.
0: Ah, yan po yung pinoproblema po ninyo. Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Every other day.
0: Okay po yan, Nanay. Wala pong problema yon. Every other day. Normal po yun. Opo, normal po yun, Nanay. Every other day. Lilipas yung isang araw. Hindi naman po kayo kain ng kain.
1: Hindi.
0: Oh, so kailangan po, Nanay. Okay po yan, Nanay. Damihan nyo lang po yung tubig po ninyo, tapos regular lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Halos regular po yan, Nanay. Normal po yan kung every other day, okay lang po yan.
1: Normal ang every other day?
0: Yes po, Nanay. Okay lang po yan kasi hindi na kayo maraming kumain, tama?
1: Opo. Kunti-kunti lang.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So... kung every other day, isang araw yung pagitan, okay lang po yun. Wala pong problema doon. Okay po yun, Nanay. Akala ko pa naman, mga isang linggo bago kayo magbawas. Yun po yung hindi normal.
1: Every other day lang.
0: Okay na po yun, Nanay. Okay na po yun sa ano nyo po, sa sitwasyon nyo po dahil pakunti-kunti na rin po yung kinakain po ninyo. Hindi gaya po ng mga bata na, di ba, yung mga... yung mga nasa line of 40, 30, kung kumain, parang wala nang bukas, di ba? Lalo na kung meron pa yung mga snacks, meron pa yung mga media, tama ba yung mga sinasabi ko? Di ba? Mga midnight snacks, meron pa yung, media sina, tama ba yun? Ganun, Nanay. Kumaga, ibig sabihin, hindi lang po tatlong beses. Ang iba natin mga kababayan, may almusal, tanghalian at hapunan, bukod dyan sa tatlong yan na pagkain na napakarami ng kinakain, meron pa yung mga snacks. May snack sa umaga, may snack sa hapon, may snack sa gabi. Oh.
1: minsan yung rice cookie na lang yung ano ko.
0: Oh, si
1: sa gabi.
0: Oh, mas maigi po yun, nanay. Mas maigi po yun. Okay na po yun, nanay. Wala na kayong dapat problemahin doon. Okay na po yun, nanay. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Sometimes, 3 times a day.
0: Yes, opo. Okay po yun. Wala pong problema doon. Kahit po, eh, lagpas pa doon yung iniinom po ninyo ng ating rice coffee, wala pong problema. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, nanay. Okay lang po yun.
1: Sige, salamat.
0: Okay po, nanay. At ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Sino pa yung mga kasama po ninyo na umiinom po ng ating rice coffee?
1: Rice coffee yung iniinom nila, pamangkin ko at
0: kapatid ko. Ah, okay po. Umiinom na din po sila ng ating rice coffee?
1: Opo, yung ano, Radyo Bandera, kasi pamangkin ko.
0: Ah, okay. Okay, nanay, ha? Basta maraming salamat po sa inyo. At lagi kayong mag-iingat. Huwag po ninyo pababayaan yung sarili po ninyo at mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo, nanay. God bless po.
1: God bless.
0: Thank you very much po, nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Salamat po. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Ang kaibigan si nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa iyo. Lagpas na naman tayo. Salamat po sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5. Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niya yan? Oh,
3: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history, ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: My powerful compact.
4: Kanagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: DDX 500.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapanubos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Asa po si Zero sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Go!

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako, ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong buntaw kada gahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay napag mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. The

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari stores sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Agos Menya Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tata Navara.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 7.17 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: tinanggap.
1: Ay, abaw! Manami magbalikotot ag magpabukot it habol. Ay, magamigamig ay panyempo.
0: Santa ang superhero.
1: Pero uwa man itugan, ha?
0: Mistika, makakawawa.
1: Magamigamig. Manami magbalikotot ag magpabukot it habol. Oro mga nag-Friday night kabi eh. Kamusta? Uwa nagasakit ro inyo nga mga alipudwan, uwa kamot mga hangover, uwa nagasakit ro inyo karangabusa. Pwede ka mo nga magbugaw. Ay suma, Sabado man makaron, uwa ita trabaho ag uwa man it klase.
2: Todo berwada.
1: Speaking of classes, aba, ay mahaba-haba ta. Abo ang mga local government unit, Agos Tanana, Gaban, iya sa probinsya Taklan, Romaga Silibrar. Sa Lunes, October 5, ko ginatawag naton nga Teacher's Day.
0: Kasi takot sila.
1: Pero manami takunta, no, nga bukon yang itsa mga inunga sa mga estudyante. Para mapilman baga ni Ma'am Agniser.
0: Ang inyong mga bunga.
1: Tauan man sandat sang adlaw nga break, sang adlaw nga holiday.
0: Leman yung nandito na si...
1: Nauwa baga itsugod.
0: Radyo, Jutel Rindy.
1: Agon sa bilog nga adlaw, sa ginatawag nga Teacher's Day, ay makaimaw man ko aton nga mga manugturo.
0: Mataas, walang mabawa.
1: Pero andang pamilya.
0: Batang pasaway ka ba?
1: Pero andang mga unga, kung may unga. Agro andang asawa.
0: Pero
1: andang ginikanan.
0: Sa idol.
1: Pero andang pamilya, no? Sa pagselebrar.
0: Si idol.
1: Ita Teacher's Day. Di ba nga manami? Suggestion ko malang ron, ha?
0: Sa kanyang makayap.
1: Kung may nagapamati nga mga taga-DepEd, dapat hay bukon yang it sa mga inunga, kundi pati man sa mga teacher. Tauan man itsang adlaw sa Lunes. Gauwa baga sandat sugod. I-excuse anay sanda sa mga trabaho. Agod makapahuway-huway man sanda itasang adlaw. Agmapil mananda. Do regalo ninyo kay Ma'am ag kay Sir, di ba? Para kakon niya taron niya opinion, ha?
0: Sa radyo servisyo
1: ay may mga LGU abi na nagpaguwa yun ita executive order o kon EO para nga ni sa suspension of classes na maabot nga adlaw ita Lunes October 5 para tawaan it hugada pero mga inunga sa selebrasyon ita Teacher's Day mga katudo. Kaya nga ni naisipan ko kabi eh na pwede di man makon nga i-include pati ro mga maestra kasi adlaw nan daron. Di ba nga mga ma'am, mga sir? Kung sin oro may manami nga explanation. Agro may manami nga sabat ag nagapabor ba nga? Uwa nagadispabor sa akon nga opinion. Nga tawan man natot sang adlaw nga libre. Uwa it ginaisip. Pero aton niya mga teacher, do aton niya mga ma'am, do aton niya mga sir. Do aton niya mga busing. Nga makaimaw ro andang pamilya. Agmapil nan daro selebrasyon ita Teacher's Day sa Lunes. So yun malang man do akon, ha? Good morning man sa aton niya mga senior citizen. Rayang bugan man, ginatawag ra nga senior citizen man. Ay nanoro manami nga mga balita, nanoro manami nga mga programa. Sa aton niya mga katigugangan, sa aton niya mga senior citizen. So sa mga lolo at sa mga lola, maayad-ayad gid niya agahon. Ginatamyaw ko kamo it maayad-ayad niya agahon. Sa mga naga-cool kapi-kapi yun, naga-inom gatas, naga-inom Milo, oso pa makarundong ro Ubaltin, naga-inom Ubaltin, ag naga-inom it anlin, ha? Para hindi ko no maghawod, rong likod ni lolo ag ni lola. Good morning anay ha sa mga taga Bayanihan Road. Una sa may corner Kalatuchi. Two-way na ha. Two-way na ro Kalatuchi. Good morning man sa mga taga Quezon City. Especially una sa Muñoz Market. Sa mga taga Obra Itlumpia Rapper. Una kanday Milin Nabales Revesencio. Mga manog Obra Itlumpia Rapper. Una sa Muñoz Market. So good morning ha. Good morning man kay Eric Nazario. Ag kay Lina Mercado. Ag kay Roy Buntugon. Nga timprano pa imaugid roona ang nagpag good morning katon si Toto Roy Buntugon. Good morning man ha kay Ronnie Abayon. Aga sa Abayon family. Na sa Bayanihan Road corner Kalatuchi. Good morning man ha sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Manami ay gawod, manami ay baybay. Manami ta siguro hindi na maligos kara no pagkatapos ita programa. Agod maduga ro atong ubo. Mapadilyas ko hindi na. Matumoy kot makadali. Basi kun kuyang sa vitamin C. Kuyang sa tubig agat. Aton anay nga buruhon do aton nga gawas. Baburo. Sino masunod? Agod librehon nyo lang ako ko inyo nga mga bagon. Ikto kita sa Dilias Beach Resort. Ina sa Pudlon. Good morning anay ha kay Barangay Kagawad Inday Norle Rintilio. Ha kay Kagawad Inday. Katimprano pa kay ina nagabangon tao kung ma-walking to, ma-jogging. Ay makapilang bisis ng lagarion do amon nga compound. Aba compound. O among ugsara na. Kung may mga tambak, nagdasok na ron. Good morning sa mga taga-barangay Mabilo ha, sa mga early birds ka ina. Alas 4:30 hay. Sige, dasot ang linambada ko mga baruto. Tion gilang ron ay ro mga motor hay. Nagabiti-biti mga katuto. Kabay pa nga may grasya kamo itgawo dahil hindi na pagdungka. Ay abundat at pilang adlaw nga rarugurayan ho eh. Dawit sa wirik or dawi sa sibit. Kung sa mga pantat mata aga tilapya nga ginakahidlawan ni Idol. Ito mata sa De La Cruz Subiaga Peace Farm. Ina sa mga alaga ni Nung Muli. Abi Nung Muli, pag asay abi rin na pamasyaran ko. Hambaga si Nung Merlin nga pasikpon mo bisan daywang bilog yang. Ag ipaasay ay agtunan ko rayon hindi na tapon. Makanta kita. Makantahon ta si Nung Merlin. Ang imong singer nga ron niya mga Salvador Brothers. Good morning man ha sa mga taga Harley's Carinderia. Ina kay Leonibel Killing Di Tomas. At kama naman sa babaying uwa kita nagatagaw, hindi kitang maisog. Kay nang Rosie M. Isog ha, inasaan dagaw nga nagamonitor gid always. Speaking of andagaw, may ging share katon kay ina nga sangka video. Ita sangka concerned citizen in andagaw. Nga nagapaabot. Sa gobyerno itandagaw, pag hinambang naton nga gobyerno itandagaw, ay siguro barangay council do. nga may una nga party it drainage or manhole. Nga nagkatipik ko tabaga ro kilid, nagguwa ko ta, nagkaroon it buho. Ha, mga katudo.
0: Ikay ang ganyang buhay, kahit ang isang inabay.
1: Una ko no sa may prente ita terabyte establishment. Siyempre may eskwelahan man una ron. Robot siguro hambagon kung ratong nag-post it video ay ipaayos ron. Pero sayod ko nga hindi na pagpagampaso ni Kapitana Juliet Belgarijo. Ay basi kon mas hauna pa ka na nga nakaabot na no, kaysa katon kay inay. King tag katon ha. Siguro nagod maipaabot manaton sa barangay council. Ita barangay Andagaw. Duro yun nga rong nag-amat-amat yun itbahol nga buho. At basi kung may hinulkot, ag may mahugog, ag may mabalian ba ya? Madisgrasya. Konting semento malang ron ah. Pwede rong patapalan kay Engineer Joyny Maglunso. Engineer, tanawa abi, una di karon sa Rojas Avenue Extension, una sa may terabyte. Ano nga nga eskwelahan doon, Aklan Learning. Una di karon banda, ay Sabado pa makarunda, bukot matawo. Ay pag-abot karon ita Lunes, or Domingo nga may nagasigimba, nagabaktas pa agto sa St. Jude. Ay basi kung may hinugkot, may hinugbo ba yung ireklamo pa. Sabay pa nga nagapamati no, si Barangay Captain na Juliet Melgarijo. Ang bagong Andagaw. Good morning man ha kay Andro Junior Swalog at kay Arcili Arillano, kay Arby Torre ha. Sono kay Toto Arby sa Munoz Idol, may mga aklanon vendors man nga nagabaligyat isda Bukonyang it nagaobra it lumpia rapper. Good morning man sa aton niya mga taga

0: Abelardo Malbas, Aro Grupo Ita HTG. Hard to get kuno habang ni Engineer Rex. Hard to get gid man kami. Inaga Domingo magakililita umando Grupo Ita Hard to get. Una sa may Pooka GT Port, no? Para nga mag-walking sa regular nga pagpahugas, pag-ehersisyo. Bukot ang ani Rulogi Karakanday, Santa Hagos adlaw-adlaw ako. Akon bukot hapon, Domingo itagahon. Ay kinahangan doon ko aton nga gawas. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha? Ina sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini at kay former Kapitan Toto Reyes sa Pamilya Reyes. Kay Wonder Woman, ha? Kay Mary Ann Ratay.
1: Ang inyong mga bunga nga walang
0: at kama naman una sa istansya, ha? Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Aga kama naman kay Tatay Jesus. Jesus Alcobindas. Jesus Mariusep. Alcobindas Hibi Equipment Part and Supply. Ang kamaraman, inakay Daddy Bert Tabasa, ha, sa Tigayon nga nagapamatik in perme. Good morning man kay Pare Junior Nabara ina sa Ogsip Libakaw. Pakitamyaw manaro akong partner nga nagalitsyon. At nga bilog makaroon, aba kay Toto Romy Nagambos, ha, pati yoga ginit mayad gagol aga kama naman kay Uncle ng Harvey, ha, nga nagapatiyog itlitsyon gaat mayad roan na karong kasudlan, ha, at padayhan mo si Katudong Rinald. Morning man kay Mila Ropino Ligaspi, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa mga taga barangay Nagsulang Dumaraw Kapis, ha, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad nga agahon. Una kay Tony Gikilio, ha, sa barangay Nasugtan, ina sa Dumaraw, ha, nagagupok-gupok ro signal it radyo todo mga katudo. Nakabilugan itaton karanga pag ililimaw banwa. Pagkaibahan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang. Saanda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska ag magabantay it mga dagko nga mga balita, informasyon. Nga sarang direkta namong igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton si Katodong John Cabicilla. Mga nagabaga nga mga hospital report ay may aksidente kahapon ina sa may area ita Puok, ha, ina sa may area ita intersection. So standby, ha, ay base kon dato hay king respondihan king investigahan ko aton nga traffic division ita Kalibo PNP. So posible nga kon may biktima ag ninahon ay dalhon gilang sa provincial hospital. Standby, ha, sa report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ang kama naman pagkatapos ita hospital report maos-os dayon kami, ha, sa temporary public market para sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Bantayan ta ay bugas makaroon ding dong. Aga siyempre sa report man ni Katodong Rinald Banjola iya sa may una distrito kuaton nga probinsya Taklan dagagan itapisan order, ha, pag-imaw man sa may segundo distrito karon naging controversial do issue ariba naman siya. Ano ba talaga kuya? Ay bisan Kastila ko noron ay ginapractice yun it naman siya hanon. Anong klaseng practice? Pag hinambay nga ariba, ariba na yun. Ito na, pamatian ta si Kapitan Prani ita barangay na bitas, ha, si Kapitan Prani Reyes. May anang opinion.

0: Yun. Paano man na sumasalamin? Sa kaming ani man na sa grassroots nga rahay mat sa kakalipatan. Ag nadadamay sa grabit ang pamulitika. Ang nagakatabo makaron mga katodo. Kung baga una taro ginatawag nga baslanay lumagno. At ang hagambagunon bagat bugoy, baslanay lumagno. Sayo ang tondo akin ang Kabite. Mga numan si Hanon kantigon kamo karon na malapit lang ro 2028 national and local election na markahi ko inyo mga bullpen kung sin oro nagapasakit nagapaantos kinyo nga dapat kunta o mariba gid mat a ay ugaling balik numan siya
1: napapakit ka na kita sa radyo serbisyo tutok-tutok
0: sa mga tumuguon baga nga nagapractice it sa yakyan imbes nga kambya abante kambya atras. Ay may una tagihapon nga hindi na mababaton. Inabangungot tagihapon imaw ko andang kaperdihan. Katong chimpuho o inyo. Pero makaroon ginaas lang undong tawo. Ay may una kitang ginatawag nga political patig. Nga nano pa man naro inyong ipakita. Ay hapakita ka obra yun inyo. Itao man sa iba. Para masamitan man do pagpadagagan it ibang administrasyon. Ay bukod at ariba, kambya atras numan siya. Kung party sa bugas, uwa. Kung party sa streetlight, uwa. Kung party sa tupad, uwa. Aron paro isyo sa water tank nga ron, nga may makasuhan di karon. Aron paro isyo sa perulosis machine nga ron. Madumduman ko eh. During the blessing, ag turnover ceremony it mga pasilidad ito sa Linabuan, sir. Sa Banwat Banga, naghambal ka toro representante DepEd ha, yakang akyan. Ay na anong klaseng yakang? Kung kay former vice governor ag sa makaroon board member, Attorney Boy Kimpo, arangkada akyan. Oh, arangkada ha? Pag-abot sa taga-DepEd ay, yak ang akyan. Pag-abot sa Numansa ay, arriba Numansa. Abangan ni Bienana Brave, yak ang Numansa. Good morning, Idol Judel. Tama! Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. So, standby ha? Sa report ni Katodong Role Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. At siyempre, magatalakay man kita't nagapanguna nga mga balita, lokal, balita, national, balita, international. Bilang sintrong topiko, makaroon nga adlaw karayta Sabado, Oktobre 3. Dagong 2026 mga katodo. Standby yun agali oh, si Katodong Lian Loreto. Kamusta hon tanay, rudagagan itapadyem po. Kamusta hon tanay, si Choy Wan. Ay si Choy Wan nagahugag nga may kabas kugon nga 95 kilometro kada oras rong hangin sa sentro ha mga katodo. Ang imaura may pabugso-bugso nga nagaabot sa 115 ha anang gastines. Ang imaura nagadayagan sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Kahapon check naton sa pag-asa una imaw sa Cagayoon nga 2,505 kilometro sa may S at Northern Luzon. Pero uwa man kunot plano ra nga magsugod. Maguwa malang manda hasta sa guwa no ang igto na yun madiretso sa Japan. Oi check ane nato si Katodong Lian Loreto.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Good morning at happy Saturday sa ating lahat. Ito ang ating latest weather update ngayong October 3, 2026. May binabantayan tayo na bagyo na nasa labas naman ng ating area of responsibility. Itong bagyo na may international name na Choy Wan, mas lumakas ito kagabi alas 8, naging typhoon category habang binabaybay ang Pacific Ocean. At huling namataan yung sentro nitong bagyong Choy Wan sa layong 2,430 kilometers silangan ng northern Luzon. May taglay na itong hangin na abot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na abot ng 160 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos po ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Maaari nga po itong tumungo sa Japan. So hindi po ito direktang makakaapekto sa ating bansa dahil malayo po ito at hindi din po natin inaasahan na papasok pa ito ng ating area of responsibility. Ngunit itong buntot o yung trough nitong bagyong Choy 1 ang nakakaapekto ngayon dito sa Visayas and Mindanao. Inaasahan natin in the next 2 to 3 days patuloy pa rin maaapektuhan itong buntot ng bagyong Choy 1 yung Palawan, Visayas and Mindanao. So expect pa rin po natin dyan merong mga maulap na panahon at paminsan-minsang mga pag-ulan. But dito po sa Luzon, pansin po natin na may kabawasan po tayo dito sa mga maulap na panahon. And ganun din po yung ating magiging weather in the next 2 to 3 days. Nagbabadya na nga ang pagtatapos ng habagat at kaugnay nito ay mas bawas na yung mga pag-ulan natin dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. In the next few days, maaaring magdeklara na tayo ng termination ng habagat at yun din po ang hudyat ng pagtatapos ng pag-ulan. After po ng termination ng habagat, patungo naman tayo sa transition period towards amihan. So sa transition period ay maaaring mag-shift yung mga pag-ulan natin galing dito sa western section, no? Ay mas magiging madalas naman yung mga pag-ulan natin dito sa eastern section ng ating bansa dulot ng mga weather systems kagaya ng easterlies, intertropical convergence zone at mga panibagong mga low pressure areas. At para nga sa ngayong araw, ito po yung ating forecast for today dito sa Luzon. Magiging generally fair weather conditions po ang ating mararanasan. Ngunit possible pa rin na magkaroon tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura at pinakamataas po yung maximum temperature natin dito sa Tuguegarao na maaaring umabot ng hanggang 35 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Pagdating dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, maaari nga pong makaranas ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa Western Visayas, Negros Island Region, dito rin po sa Central Visayas, some parts din dito sa Leyte and Southern Leyte at yung kabuuan nitong Mindanao dulot pa rin ng trough o yung buntot nitong bagyong Choy 1. But other parts po ng Visayas, maging dito din sa Palawan, ay magiging mainit at maalinsangan sa umaga hanggang tanghali. Ngunit, posible din yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang gabi. So always din, i-check yung ating panahon.gov.ph website kung saan natin pinupost yung ating mga thunderstorm advisories. Pwede din nating i-view yung ating mga advisories sa rainfall and thunderstorms gamit ang ating Panahon mobile app. Ito naman yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas and Mindanao. At maglalaro po yung ating temperature between 24 to 33 degrees Celsius na pinakamataas naman po, no? Or 34 degrees Celsius dito po sa Tacloban. So, doble ingat pa rin po, no, sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizens and also yung mga kababayan natin na may comorbidity. So, kung wala naman po tayong ganap na importante sa labas, ay maaaring stay indoors na lamang po tayo. Lalong-lalong na nga po, ay always stay hydrated pa rin. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 a.m. at lulubog naman mamayang 5:44 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman ang ating mga social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating websites pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito si Lian Loreto, si Kaping Makamtan, ang kaalaman. Maganda umaga po sa ating lahat.
2: Radyo Todo Live! Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Lian Loreto. Direkta nga nag-report, no, sa Pag-asa Weather Station. sa Quezon City. Ato ha, kompletos rikados ro informasyon naton hanungod sa dagagan ita panyempo, no. Apektado kita ta pag-ugan-ugan ha, kung may una nga pag-ugan iya sa Visayas area. Magod nga ni nga matsa nagbugubas ko galing hay Cagayon pata 2400 plus kilometro, no, ro anang Cagayon. Agwa pa imaw super hasta makaroon nakasugod sa ginatawag naton nga bisinidad it Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility. Pero ruan ang rumbo makaroon ay paagtuta sa Japan. Arayang si Choi Wan. Natagbuo nga ni ako karaga isip eh. Ruan na makon nga kombinasyon ha? Ay soya beans ag silver swan. Ha? Dong? Ro kombinasyon it bagyo Choi, di ba? Kwan, soya beans, no? Choi, agwan, hay silver swan. Ayan, si Choi Wan, ha? Silver swan. Abo, kita kita isipan nga raho. Pero dali yang. Happy, happy birthday, anay, ha? Sa kay Toto Gis Kyle Roto, no? Nga nag-birthday makaroon. Abaw! Toto Gis Kyle, happy, happy birthday. Ay lulugang bisan pansit, okay na.
4: Happy birthday!
0: Ag, happy, happy birthday pagin sa akon nga amigo kay Sarhinto Romel Morato. Wow! O, Daddy Harley, mamertihan kita. Ay total, gaiping malangman kamuuna ni Sarhinto Romel Morato, no? Birthday man makaroon nga adlaw ni Sarhinto Romel Morato.
4: Happy birthday!
0: Ag, kama naman ni Sasarima Yugal, birthday man makaron. So makaron nga adlaw iya sa atong bulang kristal, tatlo ro naga birthday si Sasarima Yugal, si Sarhinto Romel Morato ag si Toto Gis Kyle Roto, no, nga naga birthday today. Ag sa tanan niya mga naga birthday today ha, nga hindi na akong ma-mention, happy, happy, happy, happy birthday kinyo tanan-tanan. God bless po.
4: Happy birthday!
0: Okay, sige. No? Ano ro mga mainit-init? Ay, harap pagali ho. May birthday pa. No? Pakitamyaw man. Ro akong unga nga si Ern Cipriano de la Cruz. Unga ra ni Ampo Jinjin Mary Cipriano, no? Sa anang ika 36 birthday today. Ayan. Galing ay ikot imaw sa Blue Shoot Boracay, no? Pero pwede man ah. Ang magaha kay na ampod ag tawagan mo kami ni Dingdong.
4: Happy birthday!
0: Wa mata kami naga balibad nga ra. Makarang naga mahal ay bugas. Oh. Di ba dong? Makarang naga mahal bugas magbinalibad ko may kangay. Ay Maria. Alimbawa, pag magtimbre hindi na kara si Sarhinto Romel Morato at
2: komentaristang walang sinasanto.
0: Ro, mga nagapinangutan na katon sa update it barangay ag sanggo ni ang kabataan election, silensyo. Kahapon, hasta kaina, bugtaw kot aga-aga, nagtanaw ako it mga news, no? Nag-scan kita it mga news. Silensyo. Ro, gaban niya nga nakikita nakon mga fake news.
2: Berrada.
0: Ah, berrada. Ang mga produktong AI, ah, mga gingdab, ah, mga katudo, no? Silensyo ta. Ano ba yung mga kundo gustong ipahiwatig ay? Kasi ginahugat-hugat pa eh. May pilang adlaw lang sa 5 days nga gingtaot Supreme Court, no, sa mga respondent. O galing, ro mga respondent, hay, nakakita't kaapin. Una ro huyog, depensa it Solicitor General para depensahan ag paboran roging permahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ang ginainistoryahan tangani makaron hay ro pag adjust pag panaba-naba baga ko age limit it mga SK official sa mga gakandidato baga sa sangguni ang kabataan. Abi ko dugaon yun da. Dali yang. Ano rang nagahang ka man niya dapat hindi ka maghang.
2: Todo berrada.
0: Sabi ko nga ni, dugaon yun da. Inyong hambag, dugaon yun. Ay nai-influensyahan malang ni Kapitan ang naging partner ni Kapitan.
2: Todo berrada.
0: Ay, Maria Kagusip. Kung sa bagay, ay ruaton niya barangay opisyal ay may una man niya Committee on Youth, nga nagabuyot man sa Committee on Sport. Daw duplication malang man yan eh, no? Kung aton intindihon, kung may SK pa. Kasi kung do SK, bukon matanan ha, hindi ka mumakig ka ako na, puro nga abe basketball, paliga. Bisan do, ginatawag nga beautification, paghilamon nga anda kundang trabaho, pag-empowered sa mga kabataan, hey, what, ha? Empowered ta sa ilimnan.
2: Todo berrada.
0: Berrada. Mga katudo, rayang mga livelihood ag educational program, spiritual, watay. Wata na to nakikita, wata na to napipil. Bukon matanan ha, mga katudo. Base yang sa akundang hasayran ag hapaniiran.
2: Todo berrada.
0: Dapat rayang mga miyembro at sanggo niyang kabataan, i-empower nanda. Ruaton niya mga kabataan, buligan ang daro dapat buligan, especially rurayang mga hikahos. Ha? Nga hindi nga na maka-eskwela.
2: Berrada! Berrada!
0: Iay nandaron sa barangay, agdundo andang buligan. Tawanan ang da scholarship program.
2: Todo! Berrada! Berrada!
0: Kasi may budget man, may pundo man do iske eh. Pilar o budget it iske. Halimbawa iya sa barangay poblasyon, million. Barangay Andagaw, million. Barangay Pook, barangay Istansya. Sa mga dayagko nga rang mga barangay. Isa sa mga may isot nga ng barangay, pila ro 10%? Co-share? Ay may ana pa abi karon it senior citizen. Tao ro anat senior citizen nga na kung nai-enjoy man. Hatatao mat barangay. Ro anat PWD. May mga share man abi karon eh, no? Magawas anat is kay senior ang PWD.
2: Todo berrada.
0: Ikaw ko napapractice it medra sa mga kabarangayan. Ang mga katodo nga, bisan, pangbakay lang it mga bangko, at pangbakay lang it snack ni lolo, ni lola kon. Mag-meeting-meeting sanda, di ba? Sa bagay ako nga ni, pabor mataladuha on durayang sangguni ang kabataan eh, duplication lang eh. Kasi, una sa council, may una man niya Committee on Youth. May una man nga Committee on Sports, no? Committee on Education. Hay. Kung amat do iskay, hay intrahan pa it kagawad, gay linaway pa sanda.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kung amat, uwa man nga sinanto, ro trabaho iskay, gina-pressure man ni Kapitan, o submit ka mo kamon ikuan, financial report.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ko inyo mga ginastos ngayon. Ko inyo mga sinulisit ngayon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Hay hararo, ginaistoryahan nyo tamakaroon it mga mambabatas. Hay kung paano nga bayluhan it mas manubo-nubo, noro edad. It pwedeng magasabak. Ay base makon pagkatapos baga it 2028 election, hay andang umang talakayon do 5 years nga ra. Ha? From 3 to 4 to 5 years. Himuwa lang abi ninyo, Congress ang Senado nga 10 years.
2: Matalinong talakayan. Masarap
0: para
2: ringgan.
0: One term na lang tanan. Ha? Ruana it is kay one term, 10 years. Ruana it barangay, 2 terms para 20 anyos.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Kung ginahimo nga tapagan, kaya ging pagawig-gawig, mga katudo, no? Ay para kuno, sandaro maging kaakibat sa barangay, kontra krimen. Ay unar watong pulis, di ba? Unar watong tanod. Unar watong Philippine Army kon sa insurgency ginaistoryahan.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Pang kontra krimen, pang kontrabaha. Ay ano? Ano obrahon mo sa mga barangay opisyal? Obrahon mo nga breakwater? Obrahon mo nga revetment wall, obrahon mo nga drainage system, obrahon mo nga manugsag ang barangay opisyal.
2: Berwada!
0: Ruin ko no eh, pangontra sa krimen. para makabulig sa pagbaha. Alinon doon, sagahan ni Tatod yung mga kapitanes at mga kagawad. Ha? Kung magbaha. O. Para sa mga kalamidad. O. Ay, ano pa? Ay, Diyos, mayo kagayo tang rason.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Bisan, dagon-dagon pa binugan-bugan pa mag-eleksyon kung barubag, ito, barubag rin yung ginapili. Ha? Ay, katon man namin nakasalalay sa mga desisyon naton. Nga ginanuan naton itpilang dagon, tama?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Abangan ni Toto Army, oh. Paalin mo sugoon do mga SK magpanghilamon sa mga karsada, magpanghilamon, oh, magumhing pa kay kabang. Ha? Ah, pagpugot basura, mahambal, pasanda, may mga purpis nagalimpyo, oh, sa mga barangay, oh. May purpis gani, may tupad gani, ay kun hinuno malang rutupad nga ron. Ro purpis nga ron, ha? Ah, matod, una, taro purpis nga ron, pero trabaho ra eh. Una ron eh, sa mandato si TSK, ro beautification. Oh, ro pag-empowered sa mga sangguniang kabataan.
2: Todo, berrada, berrada.
0: So, ta, oh, anong ligasiya nga maita, oh? Kaya nga ni, ginahambay ron niya, dugaon lang sa sirkulasyon, ro sangguniang kabataan niya ron. Oh, dagalang tanan, ha? It mga barangay opisyal.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, mga katodo, ay huwag kamo mahangit, ha? Hindi ang kamo maakik, eh, kung ako nagapabor, nga kung dugaon, ay sugot ang dugaon.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay, si Katodong John ba? Nagasinyas yun, si Katodong John, ho? Dali yan, ha?
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oh, dali yan, ha? I-check na to si Katodong John, Kabisilya, awan-hawanan tanay rong mga report, ay may tatlo ka mga vehicular accident, agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karaga Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Speaking of hospital, grabe ta. Provincial yang ha? Kabuabo tang nagunga, manugunga, mga nabdos. Ah, kabuabo ta. Ha? Ha? Ay tao yung mako, no? Kung i-check man ang no, statistic it mga private hospital like abi sa St. Gabriel. Wilaro naka-confine una nga nagunga, agnabdos nga manugunga. Oh. Sa St. Jude, sa Mission, sa Panay, no? Ag iya sa Asia Pacific Hospital. Pila ro mga nagunga, nabdos nga mga manugunga, no? Hay iya sa Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital hinaga paganubra ta. Grabe ta. Sa mga alil at ang mga katudo, no? Do problema, abi, hamat hakikita naton nga una sa dasaguwa, ay gusto nanda nga una sa provincial hospital. Ha? Kasi, makalibre sanda. Ha? Makalibre sanda mga katudo, no? Especially kung indigent ka. Aghagos tanan makaroon, may mga PhilHealth na. Diba? Diyon doon anday, makalibre sanda. No, it magairan. Ay matod, kung sa private hospital, matsakuyang lang hambagon mo nga, nakaunga ka yun abi, no? Madischarge ka yun, dong? Matsakuyang lang nga ibalik mo sa tiyan doon nga, gumawa kag magpa-confine lang iya sa probinsya.
2: Todo berrada! Berrada!
0: Pagkakita, mutbil, ay private, aron eh. Diba? Do problema, ay siyempre, gapilit. Oh, ginapaintindi man kanda it hospital. Mana ma'am sir, wa man nakita gugban. Wa man nakita it room, wa man nakita ward, no? Wa kita katre, no? Kung kapilit din ka mo sige, among tatapon nga paungaon pero di ka re ang anay kamo. Ah, sa folding bed. Oh, or sa mga pom. So do yun do nagakatabo, no? Wa sa na balibari kasi bawal magbalibad. Ah, sa tawo nga naga sugod sa Sangka Hospital or sa aton nga government hospital. Do problema ta, ay sa dumagahan it aton nga provincial hospital. Nga dapat kunta, kung mauron yun, pauman-uman, ro sitwasyon, i-recommend kay governor, nga governor, kinahanga na naton nga dugangan ang aton nga bed capacity, ang aton room, ang aton katri, dugangan naton, ay ginakugang kita.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kinahangan naton ang dihamak nga expansion. Oh. Rayang iya sa pihak nga New Wing sa mga OPD ginagamit, no tao? Kung mga kwarto rin karon kung ginagamit, ang mga katuto, no? Kabuhay yun dun eh. Ha? Ay matuod, nagaantos. Dapat doon mga unga nga ron, igtot aron sa kwarto nga manami rong sanitation environment. Hay una, sana sa ali, na-expose sa iba nga mga masakit. Nagahalo sa iba nga mga masakit, mga katuto. Ro, iba pa, base hayuoksuhan panganit kuring eh. Oh. Hakakamangan patyanggam eh. Ha? Base sa anda pang mga pum nga ron, sa andang mga folding bed, gakamang, ro mga yanggam nga ron, agro mga kuratsa. Ha? Ay, alinon nga ni naton. Ah, watat problema sa aton yung mga doktor, sa aton yung mga nurse, ginatatap na sa dagina baton, no? Do problema, kuyang ro pasilidad. Ah? Dapat kunta si Dr. Cornelio Bongkwachon magrepresentar sa kada health board meeting ng GOB o congressman, mga board member, kinahangan yun atong pabahuon do aton yung provincial hospital. Ayara, ro mga manugunga, kaya nga dapat do mga gapsagon hindi ta ma-expose doon sa kunanuman nga mga higko. Doon ka dapat eh, i-recommend. Kasi hindi man tanan nga oras do piniino ni Gobernur ara sa provincial hospital. Ay province-wide man ang ginaisip itaton, Gobernador. Todo berrada, berrada. Ha? Mga katodo, do Pebrero nga to. Bukon patat makaroon do Pebrero. Ha? Pebrero? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Oktobre, Nobyembre. Way pa! Mga Disyembre pa, madugangan pa na, no? Magod ko... February 14. Ha? Okay, naliyang ha, si Katodong John Kabisilla. Radyo Todo, live report! I-check na to sa dugang ng mga detalye sa tatlo ka mga vehicular accident agro mga biktima ging pangdaga sa provincial hospital. Sa mga detalye, Katodong John, patrol, please come in.
5: Pagkatunong nga Judil, no, alos tanan minor do mga nabiktima ita vehicular accident, no, basi randa ka mga ginitanan, huwag patakasahin Petrong Judil nga iya kasanda sa provincial hospital, no, dahil na accident isang pabi. Dahil nga nga
0: mga minor di edad?
5: Mga minor sa Petrong Judil, no, mga na-accident. Kaya, nag-abot yet, alas this imidyar, parang tabi, eh, rutay huwag nga nga minors nga na-accident, Petrong Judil, no, at siin, no, dahil na magbiktima ng kanday anami sa pito, isisay si Anis mo at pag-indaron ka no? Agranang sa ibahan ka nga si Beverly Urita, kin si Anis mo na pag-indaron ka no? Si anami, taga-barangay istansya si Beverly, taga-barangay ka man si Norte sa Banwat naman siya nga kung siin, sakay sanda sa motosiklo ng Tumagir, pagkakulong sa may barangay istansya, ay sanda tara na aksidente, no? Dinrespondyan sa narang ita taga-Bureau of Fire Protection, taga-Indy, anami ko na talito, agro mga biktima king pangdala niya sa Tinumay Provincial Hospital gani dayon daywa tanga si Anami at si Beverly ay nakaagong katulong nga dulit mga nakasari-sari nga mga lasto sa nakasari-sari ka parte kang gawas ako siin sa dang daywa iya sa ato nga may provincial hospital gani ay masi ko na wa patakasayod ro o pamilya para kung mga biktima ng mga minors na nga iya kapilparan si Beverly Ugi kay taga saman si Norket imakbanot naman siya taga wapat sa mga sahib para na pamilya nga iya tasanda na na-accidente kabi agya sa nasa atong namay provincial hospital alas
0: nakainom? Nakainom rin yung mga minor de edad yon?
5: Ay wapat nakabutang nga nakainom ka pa nga dyan no? Accidente being ilang nung nakabutang rito na-accidente sa may brand instance at hindi na itong pirate po dahil mga minors nga haya nakainom rin ako dyan dahil Friday na sa ating kabi gani sa iyo natong parang nga makusinsin sa nagigilid ng tura, gani huwa na sa buka pantura ng magigitan ng tira, nga maura ka na dyan, nabutura sa ang kapay po gano. Aga alas 2:20, makurusan ka na taga-aga, nagkabot niya sa atong provincial hospital. Usang bilog pagi dyan, actually, minor magyapon ko nga dyan, no? Dahil nga nga biktima nga si Raymond Pasula, 15 anyos sa pangitaro ng importa na taga-barangay, kalimpahan sa Banwa, apat ko nga kusin. Sakay man mo sana nga motorsiklo pagbuto di karon ka tugunan gigil sa pay barangay Tigayon ibor na accident no ibor ay gidespundian mataga indi arar mo surat kanito agray nga nakin di baga si Raymond Pasula ay gil dala man niya sa atin na bayan provincial hospital dali mo rahay na kago kita pero sari sa nakasari-sari ng parte ng microsoft dahil nga hindi ako tibahayang kung sa ato niya may doktor kaya sa tubo po ang minimum sa hospital ka dito. Tatlo ka mga minor sa accident ka bigay, no? Ayun na hindi at plus yung sa ilan din rin, no? Kung sa darating, no? Na sa ilan, kikis at makinilong dahil rapin na mga rapin lang sukwer, kung nila ka ay vehicular accident ka turuan ka dito tayo ka bigay. Ito sa diba, kabuhabo kabi, kita nag-agay ito, tapos sa tatot yun, yung nilas kung si, sa atin kabi, eh, pagkatina po, mag-agay lang muna sa mga baga, Pag-inig ka, pasundin nung nasa soda, isa yung dapat pagkabot mo sa soda ito, kasi hindi natin nung gana, gain ininom sa daka. Aga mga alas dos sa dosir, kung saan kinataga ka, ay mabot niya no sa bilog, kita biktima, haram na si Dalim kayo mag-implete, makahililong ka, dahil pagkakas na dokto, hilong kayo nga nakabiktima, isa vehicle na ito rin ba, na 5-9 na sukawira, dahil nga biktima nga si Gilbert Jose Carmen, 28 anyo sa pangitaan. Karoon nung imo'y taga-barangay Kublas yun sa pangunga kita. Malinaw nga kutin. Sakay mali mo sa anak ang motosiklo. Katulungan din yun. Pag-abutan ito sa may barangay, laging palwa. Imo'y na tumba. Na-out manan si Marosel. At sinin na katulungan din yun. Then imo'y nasa idalong kitimpilis at makahinilong nga inin noon. Gani imo'y tabalan sa anak ang motosiklo. Tumumbay mo katulungan din yun. At dahil na biktima ay din kabulikanan ra. Naging ganaya sa atong mamahit provincial hospital dahil si Gilberto si Carmen. Kaya nakaagaw mo sa tulong adil yung mga nakasari-sari ng mga nastro sa nakasari-sari ng parte ng awas sa kusin. Dahil nang biktima ay gumumari sa ato gumay. Mas tumbukon ni Murial Hospital. Ngayon, tatlo kabihikulan ang sa naglanab sa nagtaliwan ng mga ilinuras. Sa datanan lagi pang kaya sa mga bayan provincial hospital. Bakit ito sa mga nakapuntay niya sa atong provincial hospital, no? Sa atong hospital, may 48 ka mga nakapuntay. Sa video words natin, may 61 ka mga nakapuntay. Sa atin na Udi Wards, nagyapo, no? 130 ka nanay at may 34 ka mga ungaro nakapuntay, no? Ang ayos yung mando Udi Wards natin. Sa Pimil Wards natin, may 70 ka nanay at may daywa ka nakapuntay. Sa atin na Medical Wards, may 101 ka mga nakapuntay. Suma total ka trong adyo, no? Bilog ka bilog ganyan, nakapuntay mo Korea. Sa atong may provincial hospital, kay Bano ICU ward, agro-isolation ward, may 455 ka legal aid sa 5-5-6 ka mga nga sa kabilguan nga nakapuntay makarunia sa atong may doctorates kung itong provincial hospital. Aga, halin sa provincial hospital, katulungan nyo, yun, nag-dictionaryan, makarunan sa pasa, kung sa ako na kung natin, kung natin natin may kalibo, public market, o yata kung niko, di ay doctor nga, happy section sa kilit na rasa na mid section makakatulong din niyo. Ang sa naghulat-hulat kung ano rin maista na gagawin niya ang kumpilang presyo para makon gumawa isda riya gaya-gaya rato isda makon yung gagawin niya katulong din niyo. May tiyaw kita riya ba? Kanami tiyaw nga na pero gaya ka klase ng tiyaw man rin tiyaw kung ako matang tiyaw ang kanami kita pertundi sa iyo no. Saan ganito sa sasakdusintos kilo may matang niya buwabo ang matang niya na dahil pinakabo pa karon. Matanya ra magaling ni Cinto. Dipiti siya ko ha. Dipagaling sa Cinto 90. Cinto si Cinta. Stat Cinto. Cinta. Kilo ito matang. Daya lo patang baka. Medyo parang tuka ka ra. Daya lo pinakabot. May gurayan kita ra ya. 200 kilo pa. Alos yun ipong do. Kaisip gurayan ra ya. 200 kilo. May asa kita ra ya. Alin ni Cinto si Cinta sa 250 kilo. May pusing kita ra ya. Apo-apo. Pusing ra ya no. Alin ni Cinto si Cinta sa Cinto. Cinta mando kilo. May kusaw kita riya, halin itsang dato sa 140 manro kilo, may asok kita sa isda riya, kanami rin, no? 180 kilo, may batuanon kita riya, 200 kilo, may tirok kita riya, 140 kilo, rutamban, borbarato, rutamban nga rin nga maramasin, ito yung bago, rutamban ang kumukon, nag-ito, sa naingon nila raw, pwede man pituho, no? 50 kilo, may pantalaan ato riya, sa itong amiguro na 360 kilo, may anang Blue Marlin, 380 kilo, may lawayan man kita riya, 160 kilo, ba kay Bradley Ringon, may pakuli mo, kanami ranang batong mo, sarap baon mo, ginagawa ko na, ranang punod ka ra, 260 kilo, no, dapat uga, aga, pangkakarap na punod, pero iba matang 301, aga, anak, may bisogo man, no, 300 kilo, may ating yung tanggit, no? Tanggit na 300 kilo. may tanga ano ra plus may tanga si 200 kilo may sulik pa ni mao 250 kilo ang sa akon nga kay bahan na sa kay dali siya imong kilo ba kay ila ko check ra sa kilo nga ra 300 kilo no ang kay mam sa amin mao 350 kilo da dayon mga isda pagdudot niya sa sindi tato niya temporal ako pa kali public market no ang pagkabot sa bagosya abunda matagapo kita ka sulit bagus pa pagali dito pag kapitan ni Richard Nandit laki po kis din at ibang meaning to nito kay bro Jopel no nga nagabundis at bagos kay Finch na rin ato dilin bundis bagos atong kumpare live kita pagbundis at bagos ka depende sa mga sizes mga bagos sa kaya ko ipangos no ato nga rin ginapakas po yung ginapakas na alin 140 at 60 kilo tag pwede yung taras sa bawah nga rin 200 kilo kaya ko tapos 240 nga mga tapos yung kilo kaya rin kagpo ita bangus no nga ni pili at ako mo kuno kagpo bangus rin yung pagbako no iba't ibang tisyuron ro atong pasaya no 300 350 sa 400 sa bangus sa no ang ano tratong ta pang display tratong na mga pasyon nga no una ginaginato ko babiray nga mga bangus sa ano may meron to ko ang pasayan nga ginatungtong ko para magkatit 20 pesos ko santong ko agratong tahong riya 800 kilo kani nabuhabot ng taong ito pinakalipod ng sourcing ron eh ato niya P6 yun no ang pag-abot sa karne abunda tanya ako niya karne pula tarya ro sa ato niya P6 yun no rato niya manok no rato niya dresiki na gratong bakyan imo matagya 200 matagya po ng kilo so ato niya nitid na manok 340 matagya po ng kilo pero kababang tarpar ng karne manok ng mapakal niya sa iba't ibang fisyo kaapon gitagitan na po no adagalipog isaw anang tiklon atay no Adidas at ibang pressure pili at ako ano sumiya kung katarte mano sa adlo mo ano nga sa badu kaba na malis pa ato nga karmit pabay mo ang ito na abo na sa pabay mo karo no abunta matakita wait at ito pa kay parang itong nito mo sino paano nga ni mo ito siguro mo spiyak na naga stool siguro no ana rin ang giniwan na ayan kadisplina tagi ako karmit pabay mo kasi purchap ang limpo na to no kung mataga akong 300 kilo, no? Pwede ba takabo kayo? Kung kilala ninyo rin ka baligyari sa food, ay ba kayo ayaw matakabo kita na nga presyon. Kaya pero pinakamarami ka pa sa kami pa, pero kung sa para limpo aga ay kasing, no? Dahil kung marami kang part ng karnet baboy. Kung mababo ito part ng karnet baboy, babakal nyo sa iba't ibang kwisto, pili at takabo, no? Atong gawas mo na paras, no? Maskara, pansisip, wala nga sike, pang sweet ham, rara kasutlan, pang dinubuan, iba't ibang presyo ng pili at ako mga gusto nga ako sa adlaw nga sa pando. Kaman naman ito niya ito, bakal ganawang rara presyo na anang kunod na 420 kilo. Pero mga pato part sa tarit, bakal ganawang ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Rasong po na taon na, gaon, baka namin ito. Yan ay, ato takamor ya, ready-ready sa rato niya gamit siksyon, nakadisplay o tatanan-tanan rin na karangang niya. Nakalasa si Igir Tinatad na ganila gasak lang yung mga dapat. Yan sa ato niya may fiction ito kung may talipo public market. At pabot sa gulay katuloy, minuglamhay ng dara. Yan ni Karamismo sa ato niya magsaka niya. Di kararo mga pinugpos-bungkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay. Ang di karas sa kilid ato ni tato niya fiction sa akong natindugan. Kaya di karas sa kilid, hey, na di kararo mga tantad ang mga nagasinsin ng mga gulay. Nakasari-sari ng mga gulay. Sa inyo ninyo, kung narugay sinsin, no, puso, puso. Uban, bubod, no? Kamansi, gangka, aron kita ni di kara sa pilit kita to nga P-section ni karon sa na nakahilira di karon puro sa na naga tantan ag nagasinsin at panganak sari-sari ng mga gulay ang bisip sa pinakalipod kay mama si Mindusa Malapat di nilog-bilog ng mga gulay no? Ani ato pa mo di-ready ang di kara kami kiro mag-agi di kara sa pilit kita to nga aton nga mid-section. Yan di kararo kay Ma'am Bibi Pagalyani Saris-Saris. Kompletos, Ricardo, wala ka ng problema. Anto lang ina. Tanan mong kinangan mga panakot yung ibakal mong masuwa. Ina kay Ma'am Bibi Pagalyani Saris-Saris. Ang parang kay parin mong sabi, yung drive po. Sir, wapang ganda ako naman makita, no? Kasi nagbulong-bulong si parin mong ako kababata, no? Ang sa pinakalipot
0: sa kinitin. Wala problema eh, Mauro, na iruan ang baligya dyan, wat agagubok ron eh.
5: Bagay wa tagubo
0: kay wa ang baligya tani daddy mo nga ron sayon mo habang tumatagal lalong sumasarap
5: na tama kito
0: oy bisan gumugaw matay mo wa tagubo ron eh Nahidlaw ta nga ni kita
5: mga pinakas nga ra. Medyo bahila gito no, bahila gito no. Ba na ay dahil alas 10, alas 11 ko nung tawon niya sa tubi. Tapon nga.
0: Ay, tiis-tiis yung maton. Ha? Tiis-tiis yung maton. May himaya gin maton doon.
5: Tiis-tiis lagi lang po naman. Ako na pinakadlaw galing ko no, ay makabawit-bawit ng konsandara. Ang di ka sa pinakalikod, di tatong namin siksyo, di ka rin mag-apos-pos ang nag-apuga. Ang isa ko printin, no? Main building, ako nga, cross-terrestrial, no? Suwalog, sari-sari store. Totoo, Andro, suwalog din yun, no? Pinamatong yung sinigapong kita rin karo, no? Na nakatabo karo, na ro, buntugon, restaurant, no? Ba? Kay Roy Buntugon, restaurant. Pangmasa, represyo, walang problema, barato lang. Andro, kapag mga, magpamako. Ilaon, ready-ready ni Monica Ruto, punong-puno, kalapisan ako, may pagkasari-sari, mga putahe nga kaya pagpilihan ninyo no sa Roy Buntugon restaurant. Kay Ma'am Disminado, parang basan ka ato nito. Kanto ka ako, nakikita sa Pia. Sa pinaka-building nato, nabot ka rin nabit mo ang basan no. Pedro si Rishipshet, kay Ma'am Lea Runa, Mendoza Pang, at si Rishipshet, hindi ka rin sa kay Mr. Nano. Kani ato ka rin. Pag palapos ninyo sa Klatsuche, no, ina dito, abot mga gulay, mga ato, pwede nga gaon nato no. Mahilig kita magagap, kung kapit akong makarong agahon nga na, kanami, ga. Kahot kahit pinagang saging, kamuti, balintan, ha, kanami ko'y pamamahaw. Ang kung gusto ninyong ready to eat, ito talaga na, karagilang sa 20, itatong na magsakan area, nakahiniran ng ordo, nakasari-sari ng mga kakanin, bo, kanami ko'y ibang-ibang kasi mga kakanin na, gani ko'y nakahiniran sa dali ka ro'n, no? Ang gani ka na sa pinagkakakalan ng San Lorenzo road na to, na punta saan ni Papa Dads na, ako pa sa dali ka ro'n, nakahiniran, nakasari-sari ng mga pulpaks, ang nakasari-sari ng mga sizes, ina man ako pa rin nag-apply sa baon sa nung panero na karon na ang mga grupo na kahilira sa tat karon sa building guys pas manami pagtilikin para na kanto sa tindahan din ang paabot mo din lawag dato tugin na tanda din tao na mungkin yung nga isda kun apila raptisyo paabot pa kamure din halos kaso na isda niya makaron sige pa sinunod ni tapos sa mga negosyante din ang taban ng mga tao ay para sa sari ng mga kabarangay okay tagalangin ron kapwa-pwa pag-aaron patron ka din sa sige, nandilibot-libot ang dariya po na nung gusto naman isda karoon yung napili. Tega, pinapakyaw mo na karoon katong yung agina. Libot mo na karoon katong yung saan daw mga kamaranggaya. Aga, bago kita mag-extro katong radio, no? Gaw, ginapasamatan ko kit yali, no? Ro, nag-abot kahapon, no? Ro, ato niya taga, Sagay City, Negros Occidental, no? Anda nga, hindi arari mo ba sa kapersan ito na, no? Apat sa nakasayakyan katong yun, nag-antor yan. Katong nga sila hindi aray mo gingit sa dali sir Kirin Sandara naga benchmark marking no aray nga taga Sagay City ni Cruz Cidil na anda nga hindi aray mo sa tanong observe katong gini sa ato hindi aray mo panibo no nag study Sandara nagtaruta na parte sa hindi aray mo dahato lagi aka hindi kalibo patrong na gini ay kita gara kilalang kilala matita sa ibang mga probinsya iya sa ringgit 6 ay kita permi nag-champion kita no sa gawad kalasan katong gini no kada gawat ka sa hindi kita maulihi ka tong adin no nakakabuhi kita kita firme it lugar no ang naging champion kita sa gawat ka sa gani ito sa ibang mga probinsya nag-adto sa nariya nag study ko pag kana kun ano ra ang pagpak ko na kuno idea no sa pagpadagan iya ita hindi arari mo sa may banwa ita kalibog el halos tanan ka size ka barangay natong katingin no complete sta nakay naging kabuli ko namon sandara sa pag response no. Dahil sa atong nga nga mag-inatrinin, tanda, no, atong nga kapagayan, no, paano mag-response, no, kung ito nga daya ng mga disaster, o daya mga kalamidad, daya ng mga incidente, nga ratong nga nga mga barangay tano, o ano man utang ang empleyado na sa kapit, atong nga barangay council, ay matrinin natin at sa mga karong nag-buhulag, halos tanan nung kaparanggay niya sa may panuwat kalibo ay may undown nga response teams katulong ayol dahil sa pilong kita karanong naging trino pagka sinanong nga kasabilidad, bahaman, bagyo, o nga nalupos, dinatakot, o aims, ato nga medical services, o paano mag-respond, at pag-aaksidente, ay nasairan yung katong yun, itato nga kabaragay. Ngani, kahapon, mabuhay-buhay sa tarya sa atong pusina, no? Ang diresis na sa Boracay, no? Tagasagay City, MDRRA mo, katong nga dito, Negros Occidental, no? Ngani, kasi nung taasan, dami, ay kung nga rin nga, sina, hakita na narunga sa atong pusina, naka-dispare at kung dito tanan-tanan naman award na batong kita itong taga hindi RRE mo kita ba at kalibo. Ang happy-happy listening no? Kay Paring Arglin, agay kay Maring Gini, Arglin Mirgar, agay Gini, Bautista, yung mga kahit Nurini, Nurini Delgado, no? kahit barangay Tinigaw, Happy Rins Tigid, at kahit maring junior ang pinagrapi ng taras barangay Tigayon. Kaya Kuya Rick Sisda, diba, sinasabi lang barangay nila po ang sir, no? Kaya parang Roger Losiro na galis, nakachat naman yung mga kapon Happy Rins Tigid, no? Kaya sa Harley's Carderia, kay parang Harley, no? Dito mas, inasamay El Barrio Subos, no? Agyabi-abi kayo sa Coronel Jang Shop, no? Ina, makita ninyo yung Coronel Jang Shop, no? Sa may Diversion Road, barangay Tigayon, unang managed by Toto Freddy Coronel. Agi mo sa ipan ino, glass at aluminum supply at installation. Dinapita ko sa may barangay Tigayon, no? Sa akong gumantun. Kay Toto Freddy, agi nini amor, Sampiano. Hindi lang, no? Kani ay nakaready sa na, nag-tune-in sa nakakuntunan ng tanong, lupin ang no? Ag, dahil nga balita, ginatujikin kita, 4 power to pay. Agi mo man, Rosanton. Direct kami tingin nag-report, halilya sa atun na may area of responsibility, no? Maganda sa may doktor, kaya istumbukon, Memorial Hospital, paansur yan sa atun na, masakit ako na ito niya, temporaryo na tayo may kalibo, public market. Yapon, para sa Tudo Birada, ako man si Katulo na yun, kabisigyan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abugid niya salamat ha kay Katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility. Halin dito ha sa punuan naton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital agpaagturiya sa masako-sako kuno ha nga tindahan naton makaroon nga adlaw kara ita Sabado.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Turagon ka mo, it mas timprano. Ah, sa aton nga temporary public market ag magpanindahan ay abong pilian it isda. Ay kung sa karne, uwa tana ita problema.
2: Todo, berada, berada.
0: Ro, mga biktima nga tokono ita vehicular accident, puro tanan mga minor di edad. Ayan. Dayaro target no it aton nya mga kapulisan ay matsa may kasugtanan yon do Police Regional Office 6 agro aton nga LTO Regional Office 6 no si Attorney Gidospan agro aton nga Regional Director ay ana kunong inisyatibo ra ita PNP durayang sagip bata arayang mga nagamaniho nga uwa it mga lisensya. Ayan ah, tatlo ka mga insidente, puro mga minor di edad. Ang nagakabagaka nga ni si Katodong John Kainay, taumana kon, nakasayod ro andang ginikanan ka na, ha-inform mo na andang ginikanan, nga ro andang mga inunga nga ra na aksidente, ha? Ag una makaroon nakakonfine sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Good morning, Anay, ha? Kay Mami Jo, Jo White, kay Jo Malapad. Happy Sunday. Ambang nana, happy Sunday man doon, no? Una sa barangay Puok, no? Kay Michael Villanueva Solina, matawhay nga agahon idol. Good morning, ha? Kay Michael Villanueva Solina. Kay Manong Johnny Boy Saminyo. Ba, halipatan gina ko ba? Natapos lang ang tanan. Why gin madumdumi? Oh. Aga, good morning man. Wow, aharayot arang ginaosoy. Kasi, rekomendado. Ha? Wa man kita nagkakalipat to recommend kung Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ina sa Puok. Ha? Magapit doon sa Puok Elementary School at Tubang Ron it Bayas Party Mate. Ayan. Good morning ha kay Ampod Rosilo Relator Ambrosio. Agto kay Ampod iya ho. Ampod Rosilo, agto kay dikara sa may kanto nga raho. Kat dikara sa may Bulkitan. Pasugod it Kapitol. No ha raho? Sa may kantot kalatutsi. No? Ito yung kanto. Ay, ako ni kaon kung hikita nanda. Kapabaylot gulong, kapaayos it kadena. No? May ginapacheck up sa akong bisikleta. Ay magayo pagang ay haragon man na si idol do endorser it lapida sa patay ag lapida sa buhi. Oh. Ay ro barangay Tinigaw hay ina ko ging recommend agro iba pagid nga gustong magpa-sticker magpaobrat lapida perminaton nga gina-recommend. Yeah. Ay tao kon hinono man ni Ampod Nonoy no i-recommend nga si akon nga rang bisiklitang si Inday kung hinuno pa na nagambungan dahil ito man ay uges yung tag-anang gingbutang agambong ho eh. Ha? Ang podnonoy! Inuno mo schedule si Inday. Aro akon nga rang bisiklitang agambungan mo tuman. Ha? Ay uwagin ako nagakalipat ko pag-indorso. Akon may unang nagapangutan na ina kung insanda ginapadiritso. Sa naga-obra it lapida sa buhi, lapida sa patay, ag tricycle sticker or bisan sa mga sagakyan, mga katodo, rekomendado ko.
2: Radyo to!
0: Na ano man doon?
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, anay, kay Edhel Iraba, ha, nga nag-monitor ag happy-happy birthday ko, no, kay Jobel Pama, ha? Ag may nag-birthday, pangarakainaw, ha? Taliwanan ko, ta. Ha? Nag-birthday nga rang taga... Backhouser, no? Dali iyang. Ay, ako na na yung agtunan. Ay, basi hilipatan, agi mugay kita, no? Ara. Okay, dali iyang, ha? Good morning kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, ha? Ina sa Juliana's Mall and Market. O naman kay Mamang Ambit Padiris Umbaw. Ha? Kung kamong gusto magpa-beauty, agto kamo rin na sa sugod it Juliana's Market. Ayan. Sin yun to kay Inaman? O good morning kay Emeline Gonzales una sa Arcangel Sor Balite, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Ay, naduga, guta. Tag-ako niya itong taga-myawon kay ina nga taga-barangay Bakhausor, no? Dali iyang. Ay, iskan ko anay ituman, ha? Antes ro aton niya mga nagabaga nga mga balita. Dali iyang, standby ka mo. Ay, gusto kong tawa ni Tugada ro mga nagapa-shoutout nga ay kanugon man doon nga pagbantay, no? Pag-monitor sa aton niya programa kung hindi naton sa nahi-shoutout, hindi naton sa nahi-tamyaw, no? Okay, paiway ang anay, dali yan. Kay Toto Aljon Francisco sa Sitio Mapuay, sa Barangay Pangpango, sa may Banway Talibacaw. Good morning, anay, ag happy-happy birthday kay Ricky Bulos!
4: Happy birthday!
0: Itbakaw Norte, nga naga-birthday makaroon ang rupag-tamyaw, halin kay Arsing Bulos.
4: Happy birthday!
0: Mag-ano baga si Arsing raag si Ricky ay? Ha? Basta parehas nga bulos, ah, no? Mga katudo. Okay. Kay Toto Lerwin Taiko, no? Ina sa Mabilo Kalibo nga nagapamati man katon adlaw-adlaw, no? Ginaobra mang bisyo ro pagpamati sa programang Todo Berada.
2: Todo Berada. Berada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita?
2: Todo Berada. Berada.
0: Si Engineer Jonathan Salvador. It Metallica Shipyard Shipbuilding and Consultant Consultancy, no? Ay hadumduman mat, ah. Itasanggo ni ang bayan, especially ko Committee of the Whole, ah. Agko Committee on Environment and Natural Resources, no? And Aquatic Resources, no? Ah. Ay uman nyo man imo nga pag-aimbitahan sa Martes yata, no? October 6 sa pag-arangkada ita hearing or committee. Kasi may mga recommendation ko, no, nga ibalik anay sa committee to determine ay bangod nga naguot, naguot no committee sa issue kung si Inhasta rosakop it total conservation area, kurayang ginadoso nga Lagatik River Conservation and Protection Ordinance.
2: Todo Berada. Berada.
0: Wapananda makita eh. Ha? Kunsiin. Kasi, hasta't dumagit to tambak. Oh. Hay exempted kunuro yung dipo. Exempted mandumiran. Hay siin yan ibanda. Ha? Ah, mga katudo. Ay, may mga rekomendasyon. Nga ibalik anay sa committee. Ha? Hindi anay pagpadayunon do public hearing. Ha? Ay bangod uwa pa ma-determine kung si Inhastaro pwedeng sa kupon. Ha? Kung si Inhastaro total conservation area. Ay kasi oh, may mga more or less 1,000 plus hektaryas.
2: Todo Berada. Berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, ano gid dumotibo agrason? Ha? Nga ginaduso makaron itsanggo ni ang bayan. Especially ko aton nga local government unit itabanwang Kalibo. Ay si Mayor kuno nagpadaga it request nga istudyuhan ro posibilidad kung in kaso nga pasudlan it-itry ag itricycle rong banwa itakalibo. Oh. Kahapon, ito ako nagsugo survey sa may Capitol area kasi may mga nagapugo parking ito eh. No?

0: mahina mana ko pangita, mahina ro pasahero haman. Hayaban yun, nagbagagakay it motor, nagbagagakay it itra, it na yung e-bike, ha? Mga katuto, no? Ha? Ay, ro mga estudyante man na makaroon, may motor, may e-bike, may service, o. Oh. Ngani, pila-pila lang mana ro ginagagawa namon yung mga pasahero, ha? So kahina kita man nakakuli kita man na it pamasada makaroon. Ha? Bisan may klase, bisan may opisina ang mga katudo, no. Ay haron pa man ro among kakompetensya nga kulurom. Oh, gaguwoto kun man kami iya sa kalibo. Dugangan pa man at e-trike ag e-tricycle. Ha? Mga katudo, no. Ara man ro problema namon sa gasolina. Kataas. Oh. Tapos doamon man nga boundary. May una tagali nga boundary nga 250, no? Diba?
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ay, ipa-explain natin dahil doon na. Ano ba ro gusto? Walat na ninyo ginaprangkaha. Kung gusto nyong i-phase out ag bayluhan. Kasi ginahambang ninyo nga environmental friendly. Aman doon mga tricycle ngayon, bukot environmental friendly rin kung alaga. Ah, white aso. Oh. Ah, abe. Ako mangutana kinyo, no? Ro, gasolina kahapon, nakapatayon ako yan sa shopping. 89 plus.
1: Todo berrada.
0: Sintimo lang, ha? 5 sintimos ag magnubinta. Yan sa shopping, ha? Siel ba yan? Dito sa shopping, no? Tabi ko katangday, basta... Pagtanaw ko sa akon nga fuel guide, makon ba si magtikod ako sa unahan kara, di kara lang ako eh, no? Ambang ni kagawad, iya kapating mana nga, nag-agi yun kita ito sa barato eh, makon matrapik, iyat amakon ako nakadumdum, iya kagiting mana sa kamahal. O, eh, makon kisa magtikod ako, o, di ba? Kayo na ron, nakapatayon kita at daywang gatos, wag kita nga ni makapahugang. O, wag kita nga ni makapahugang sa anang fuel guide.
2: Kyo!
0: Inaan man lang man gihapon ni mas kulay puga, dewang gatos. Dati taron, ma-enjoy mo taro dewang gatos na ron. Mga limang adlaw at animong pagto pakari kung wakat ibang ginaagtunan. Ah, mga katudo, no? So ano ro ginaistudyuhan? Ginaistudyuhan ba ya kung pwede? Ay pwede gila taron, ay may karsada. The point is, maapektuhan ko no, ro pangitanan it aton niya mga tricycle driver. Ayan. Hambang nga nit iba, walang mana nandagi na prangka ha. Nga kung i-phase out, duaon nyo mga tricycle. Bailuhan yun, it makamoderno, makaroon nga ron yung mga e-trike at e-tricycle.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay luraya nga ng kumpanya, no? Naging agtunan, or ging bisitahan, ha? Ang mga katudo, ay imaw kunuraro supplier man sa Islat Boracay, ha? Raya High Pullers Corporation, ha? Pullers Corporation, tawagan takarahin doon na si SB Marte, si SB Guzman, ro chairman, ag member ita Committee on Transportation. Anong klaseng study? Ha? Anong klaseng study? Ha? Nga kung pinasugod nyo ron, ag ipahalo riya, ha? Sa tricycle, matuod tang maapektuhan. Ro pangangitanan itaton niya mga tricycle driver, bisan hambagon pa ninyo nga may aruta sandaron. O. Oh. Huwag ni ro color coding nga to.
1: Todo berwada.
0: Huwag ni ro ruta nga to na susunod hasta magkaroon. O. Oh. Bulang lang man gihapon, aruruta. Ha, ah, mga katudo. Bisan gani ang mga one way, ginasudla na eh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Bisan rent to own pa ron, ha? Ay ro nakasanayan dayang tradisyonal nagbinugtawan aton nga tricycle.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So aton dahil doon nga pagkatawat hugada sa kabilugan ni aton kara nga pagpakalagad. Oras sa Pilipinas, alas 6:39 na po ng umaga. Agroray nga oras ginahatod ka ni Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product. Para sa chance na manalo, drink responsibly. Rudugang pagidaton niya mga isyo, ang pagpresentar, balikan ta, pagkatapos siya magana.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Pacemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilan Ming Promo. Magkatsyasa nga magdaog sa GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banua sa aton karang pag ililimaw aga sa mga late tuners naton, sa mga kabubugtaw pa lang kababangon, ang nagpilit bangon ay magagarong gawas ay may hangover. Good morning, good morning, good morning, good morning lang kinyo.
1: Todo, berrada, berrada.
12: May ging pasa katon iya nga panawagan ho si Daddy Harley Di Tomas, no? Anagid nga ginapangabay katon nga kung pwede ko, no? kung sino ro nakapugot, nakakita it cellphone it anang helper sa Harley's Karinderia, no? Ay ro anang helper ko no naghalin imaura sa nagagto gali no halin sa Harley's Karinderia paagto imaw kabii sa likod it andok sa Ruhas Avenue, no? Ay namising taruan ng cellphone, no? Konsin siguro na tungtong or nawigit, no? Ro cellphone ay Vivo Y2 1D, no? May civil ID card nga nakabutang sa likod it cellphone ang nakapangagan kay Hilda Francisco Nimes, no? Konsin uman do nakakita ha ay pobreng alindahaw man do tag-ana. Ang importante ka na ro cellphone nga ra pakibalik lang iya sa istasyonan it radio or kung kita nyo ro Harley's Karinderia, ha? Kung uwa nyo ra ginainteresi ay konsensyahon man kamo ay ibalik ina sa tag-ana kay Hilda Francisco Nimes or kay Daddy Harley Di Tomas or kay Ihado Harold, no? Ina sa Harley's Karinderia sa ubos, ha? Ha? Sa ubos, no? Una ron sa atubang it Gonzaga Ponsiap.
1: Komentaristang walang sinasanto.
12: Si Katodong Reynald Banjola may detalye sa rayang ging serbihan ita search warrant, no? Nga sangka panimagay, no? Ag may nabuo ko no eh. Nga mga droga ang mga katodo. So i-check natin dun ha. Ang si Katodong Rolly Boy Herrera may detalye man sa natabo nga sangka vehicular accident. So standby ka mo, no? Garo ato niya pakikipag-angot ha kay SB Marti at kay SB Guzman manganangan. Ag pati man kay Nabitas Punong Barangay Prani Reyes. Ay bukon itbatyag kuno ni Kapitana Rosimbolo or nagasimbolize especially sa wear assist number 3, no? Kung nano ro nagakinatabo makaron ay matsataliwas sa rayang magiging slogan nga arriba numan siya.
1: Komentaristang walang sinasanto.
12: Agro rayang tag-ana it resto ag sangka gift shop sa Kalibo International Airport ging pailan it reklamo ha sa opisina it National Labor Relations Commission, no, o kon NLRC dahil sa isyot benepisyo sweldo ag bukon it mayad nga pagpamalakad it anda karang establishmento.
1: Todo berada.
12: Tanday ka mo ha, ay aton hindi na ron nga pag istoryahan pagatalakayon. Okay, hamba ni Toto Ricky. Okay. Dali ang basahon tara, no? Okay, parte na sa kwan eh. 300 million doyon man lang it bahol. Si Enro ibang kwarta nag-agto pinaumang ahay taot ahay kita mo gilang ron, no? Parte siguro ra sa ginatalakay naton nga i-trike ag i-tricycle nga pasudlon pa iya sa banwa itakalibo, no? Agara, abukad karan yung man eh. Ay, sure, tabi eh. Kita mo, ta doyon do 300 million. Samantala ro ito sa Libertad, 100 million daw luxury nga hotel. Ha? Ro iya man sa may ano ra, Ahoy, Iloilo, no? Kanamiton man. Ang mga katudo, no? Ha? Kanami ro anda kara nga public market.
1: Todo berada. Berada.
12: Okay. Si Katodong Juan Reynald, ara na dong. I-check na ton. O, sige, balikan natin si Katodong Reynald.
1: Radyo Todo, live report, report.
12: O, naka-standby ngon, direkta sa Kalibo PNP. Patrol, please come in.
4: Katodong Judel, sa atong karaga police report, no, magaling sa atong karaga area, no, sa first district, ita atong karaga probinsya Katakan, may kantanan kahapon sa Ginserbian, itaray karaga search warrant, no, ita atong karaga Batan PNP, rung sangka panimagay, no, una karon sa may barangay Sungkunan, sa Banwa Karait Batan, Katodong Judel, no, particular, dutay karaga suspect nga sangka 30 anyos, no, nga residente, ita barangay Sungkunan, sa Banwa ita Batan, based sa confirmation, ita atong karaga Batan PNP, nga nakatagan na ngimura, no, nga iga-inquest, nagkarang adlaw, no, matapos kani nga during sa paghalubog itaton karga mga otoridad, no, sa rekarga panimagay ay naka-recover, no, aton niya magkapulisan ita up at tanan, no, kamaga plastic sachet kita ginadadahan karang nga Shabu Katodong Jodel, no? Kung sin, may una pa nga na-recover, no? Nga lighter aluminum foil nga nakasuod sa karang kahan, no? Ita sigarilyo during sa pagalugog ita aton kagabaga otoridad, no? Katodong Jodel, sanding sa pagpabutsyag, kita aton karang nga mga kapuli kay Hawus sa mabuhay naman, no? Ginamonitor, ita aton karang nga bat iruray karang nga suspect, apisar, nga imaura katong dahil nagapamalibad no kay Sulokana wa man imaw nagaguwa hagus kid no sanda kraga panimagay pero ruray kraga pagka recover ita illegal kraga droga no sa paghalugog no ita to kaga autoridad sa suod no kuno sambi kraga panimagay nga up at tanan no kaga plastic sachet at katodong gadjadel so inaga kraga gahon iga inquest sa tonya provincial prosecutor's office no nga pagapasaka alita kaso gapagapas sa Republic Act 9165 particular no rong Section 11 no kung Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong jodel matapos ang mga hupot no itry kraga illegal ga droga una sa suod no kuray kraga panimagay kung 30 anyos nga yagaki so makaroon una pay mura sa kustodiya ita aton karon nga batan PNP no runa sambit kraga persona no aga hinaga ni kraga adlaw no nakataga na nga iga inquest aya sa aton kraga provincial prosecutor's office basiman no sa confirmation katon ita aton nga batan PNP
12: katodong Rinald aton, may previous record yun daw o baguhan yang
4: negative katodong Gajodel no oo kumagay dayay bukod at ano na bukod at mga bypass kundi search warrant para katodong Jodel din apply yan tanan no ita search warrant ita aton kraga baga otoridad
12: na kraga panimagay pero rupang utana kung duraya nga nga subject ay may mga previous record sa drugs
4: negative negative katodong general no pero namumonitor itaton kag magkapulisan no that's why nga anda kag gipakamayad no nga gin-applyan itry kag search warrant no ita ato kag batan PNP nga nagkaresulta ni kahapon nga ma-recover no ruray kag apatanan kag plastic sachet ita ginadadahan nga illegal nga droga katodong general samtang sa piya kamahin iya sa aton kag Kalibo Municipal Police Station runday kag aksidente no nga natabo di kara sa may kahabaon itay Mikadelsin Avenue no barangay Kaano sa Banwag at Kalibo no kabii mga takna alas 8:46 ita gabii nakabato no ita tawag ro aton nga Kalibo PNP umalin sa sangka concerned citizen nga nag-informar no nga una kag aksidente nga naguntad katodong hotel that's why nga insigida nga nagresponde no ro aton nga Kalibo PNP no particular di karon sa prente itare kang haunted house no katodong hotel so based sa pagpagusisa it aton karon nga mga kapulisan no sa nasambit para nga area matapos no nga nagpatigayon para ita investigation do dai karang nga sangka Rusi motorcycle no katodong hotel nga ginamaniho ita sangka 20 Inoy Bianyos no nga driver nga tubong Ortiga Libacau pero presente na no naga star di kara sa may barangay Patima no sa Banwag Raita New Washington at Katodong Jodel
12: sa pabahay
4: sa pabahay so wa man itaging presentar nga driver's license no ruray kara nga driver kara ita motorsiklo kung sin based sa pagpagusisa ita aton ni magkapulisan while nga nagadagaga no rek naga motorsiklo katodong Jodel paadto it direction ita Banwag kara ita New Washington pag-abot ni karon sa area high aksidente no nga nakay sinunggaban ro rek nga sangka roads construction traffic signage no bangod dani nga may una kara nga obra katodong Jodel hashtag nga ana pagkarang haabot no ro rek nga
12: signage ni Engineer Titoy
4: doon yung signage eh, nakabutang katodong gadodel haabot no, haigo ruray ka nga sangka 63 anyos no, nga barangay Tanod ita barangay nasabit ni barangay no, nga nagaman ita ray ka nga trapiko
12: kaano?
4: Oo, imaw ka raw nagakuan, nagaalalay no, imo siguro nga kwanda, imo siguro nga mga igbata ra katodong gadodel no, kay Rentilio rong middle name no, taga barangay Mabilo
12: Kalipo, no? Si Enriquito?
4: Si Enriquito.
12: Aba, si Ampod?
4: Oo, imaw na gamang.
12: Igo, imaw it. Motor o hay igot sa inidges?
4: Sa pagkakon, pagkaigo, abi ko, pagkatama, hay itry ka construction na traffic signage sa Katodong Jodel, hay tumama sa ray ka nga nagaman, no? Itatrapiko. Una karon sa sambi karang
12: nasig na katayagan ko motor ay wa temo ga slow down nga haron. Pero ginaobra abi nga ron ni Magno. Ay imaw ron doon naga stop and go, no? Naga slow down it mga bihikulo, no?
4: Ikaw, sa pag-abi. Asong gaban ni Murtanod?
12: Ha?
4: Asong gaban Murtanod? Wa mata, umot o struck. Abukot ikaw.
12: Kadasig ta siguro katayagan.
4: Oo.
12: Eh dapat kasi slow down ni Mao ay may una yun nga naga
4: oh, gaban gaban eh.
12: Pa stop and go.
4: Oy, nakarakaw ka na yay, nakuan na abot gid no, iguan o kan gin ko tanan mo kun aabot ta gidro tanod hay nagapamalibad ta todong gadto dal no. Iya pa mismo sa aton kag Kalibo Municipal Police Station
12: no, so, pero yung driver it motor nga kompleto.
4: Oo, oh, oh, mati mo gawin, mati mo lastro eh.
12: Ay, yun na lastrohan ta ratong tanod nga nagaman ita traffic.
4: Oo, rung nagaman ita traffic ay naga nagapabot na nagareklamo nga nagapanagakit no ro anakron nga likod kada nga part it gawas no nga insigida nga gindaga itatong nga nagresponde nga mga kapulisan no sa Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital agraw raya kada nga motorsiklo hay ira makaron no sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station katodong nga Jodel no kay recorded man ya sa aton kada Kalibo PNP rong natabo no nga aksidente kabi-i una karon sa may area ita barangay Kaano sa Banwa it Kalibo. So par no sa iba naton yung mga municipal police station no wa gamagat ma reported gid do gamaga untoward incident may aksidente pagkabi isa sa Jubuswang pero naka-park ka bata karang motor
12: no. Pero may aksidente man kahapon it hapon eh bago magsalikayom di karon sa may intersection wa rin na maka
4: negative dayarong dayarong gin provide dato no nga police doctor no ita atong nga duty supervisor no karon dahil kay police sergeant Andrade kay dayaro na kag gin print out dato no nga gin tao nga mga recorded the incident ayas aton sa Banwa kara ita Kalibo katodong nga Jodel no nga anda ko nga gin respondian no ita aton karon nga mga kapulisan no iyas aton sa Banwa kara ita Kalibo kay magwas kara no bisan sa pila ka mga bar establishment wa kat maresponde no raton karon nga mga kapulisan no sa ay kada mga nagpatigay na bita bar hopping no sa Friday night no ka to Jodel ay naging matawhay ro aton nga Banwa ita Kalibo mga initial kada report direkta sa aton nga Kalibo Municipal Police Station sa gapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan
13: Radyo Todo live report
12: abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Banjola direkta nga naga-report no sa anak karang area of responsibility sa may primero distrito ko aton karang probinsya Taklan no sang kadrag suspek ko man no nasa kote ag mga illegal nga droga ro na buol sa pagserbi ita search warrant sa panimagay una sa sang kapanimagay sa Batan nga kun sa siin naging madinagon man nga nasikop ro rayang target.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Eh, nagbusina pa ako kahapon kay nung nono nga ron. Tapos, padasig na siguro radagagan. Ay, ging arado na taro mga construction signages nga ron harong visible at kayagko man ko. Mga signages nga ron ni Engineer Titoy, anat ang sinunggaban. Agasta nga, hadagahig na rotanod nga nagaman ita stop and go. Ay, naano ta. Daya ko namat abiro mga pasikat nga roy.
13: May punto ang bawat komentaryo.
12: Oh, si Katodong Rolly Boy, no, may detalye man sa natabo nga sangka aksidente. Daya siguro mga minor de edad nga report ni Katodong John.
13: Radyo Todo live report.
12: Oh, check naton sa kompleto nga mga detalye. Patrol, please come in.
14: Yes, Katodong Jodel, sa aton nga police report, no, sangka vehicular accident o kon matawag naton nga self-accident. Rong gindispondihan kung aton nga naman siya Municipal Police Station alas 2:10 ng oras kay inat aga-aga no sa may Lagig Banwa West sa Banwa it, naman siya particular sa may si National Highway nga kusin involbada ka sa kahonda nga road sport nga motorsiklo agriya ginamaniho ang mga tawag nga biktima riyang ikila kay Gilbert Jose Carmen Yangke Domingo 28 anyos at asawa may professional driver's license ag residente at Santa Maria Street kung barangay probasyon sa Banwat Malinaw sa initial investigation kung aton nga naman siya police nga konsiyen rin nasambit nga biktima na gamanin ko anak ka ng motorsiklo alin sa Banwat Kalibo pa uli yung punta sa Banwat naman, Malinaw pero pag abot na nalikaroon malapit sa may ano man siya water district Hay, kumbo nga naka-inom, rong nasambit nga driver ang biktima, hay siguro na lipat sa na karang pag na lose control ta imaw, ang imaw hay bumalis ka din sa nasambit nga area dahil lang nga nakaagom riya at mga gas-gas sa na karang uyahon, sa na karang tuhod, ang sa na karang dapa-dapa o siki. Nga konsyent timing nga nag-agi man rong NDRIMO it banwa it makato. No, sige da nga gindispundihan man NDRIMO makato. Kung nasambit nga biktima agin dayon lang sa Dr. Rafael Estampucon Memorial Hospital para mabuhong kung ana karang nga mga lasto nga nayang kung matapos kung nasambit nga aksidente. Samtang kung ana karang nga ginaman yung motorsiklo ay binitbit mata kung aton nga patrol o kung aton nga naman siya pulis karga sa patrol agin daya iya sa aton nga naman siya pulis for proper disposition. Sa pila ka mga municipal precision o ang mga reported untoward incident katodong Judel, agad itong report ni katodong June na mga involved ay mga minor dead nga taga Kamansi, wa iya it report sa aton nga naman siya pulis at even sa aton karanga taga MDRMO. Pero aton na buong nga mga information at follow up iya sa aton nga naman siya pulis. Samtang may bagong kita magkaroon nga force commander at second Aklan Provincial Mobile Force yes segundo distrito no gagid buslana na nung dati nga force commander at aton nga second mobile na si Lieutenant Dennis Lawrence Bautista ro nagbuos amo si Police Major Jerome Manahan amo rerong bag-o makaron nga the second Aklan Mobile Force company at aton nga Aklan Mobile Force sa segundo distrito. Rung pila pa ka mga aktibidad nga ginapahauman makaron ko aton nga man siya pulis. Kaya naghilapit nga kapiestan at Barangay Badyo katodong Judel, no? Por dahil
12: sa October 4. Ano piyesta sa Badyo?
14: Ay, October 7, no? Ay, may pastoral night, October 4, Easter night, October 5, sunod-sunod yun, Grand Binaile, October 6, no? Rerong andang nga mga aktibidad nga ginapahauman no nga ginapangamuyo man nanda kabay nga unta arong pisan order ay mamintin aga wa mat may mga madugoon mga aksidente o insidente sa oras it anda karanga kuya buton nga kapiestahan
12: to dahil sa Rolly Boy nakasayod ka baga
14: papa
12: nga ina sa ari banuman siya may isang kakapitan nga ginareklamo ay uwa patanana hasta makaron. Iniro pa ha. Iniro paro pa kontes hasta makaron wa na mataoro 20 mil nga papremyo.
14: Adios.
12: Agro rato nga 20 mil ay halin tato sa balikbayan. Sponsor.
14: Oo.
12: Ay rosabat ako no ni Kapitan hay. Ideyahan talang mana ka mo. Ibutang talang mana ka mo sa AX.
15: Kiyo!
12: Pwede ba yon? Pinaghirapan mo't sumali ka sa patimpalak ng barangay tapos nanalo ka yung papremyong 20 mil na wala. Ilagay ka sa AX ng probinsya basi ipakdupe mo ni Gobernur.
14: Ah? Diyos!
12: Tawan mo pa problema si Gobernur? Enero 26 paro patimpalak hasta makaron uwa. Haging tawan panandat hugada kahapon ay kung hindi sa Lunes mabatiando sang kagrupot ang gagareklamo. Ha? Tanan-anan, ibutang mo ta kami sa AX. Pero AX, takaon, imbis mo man nagkapanipugos, tama na karoon doon imong constituent ina sa Numan. Say, taon mo tama na kamon. Oh.
14: Ay, hindi man nami.
12: Agbukong tama na kami taga-Numan siya. Kiyo! Hindi taon mo tato sa AX ni Gobernur? Tos.
14: Ay, ganit. Ay. Hindi yan yung problema, no? Ay, base binursata ni Kapitan. Aga,
12: wakot hinambag, ha? Wakot hinambag. Ikaw taro naghambag ka ron.
14: Mga burso, mga doon.
12: Pero kung may mino kahindo na, ay ihuti ko kimo.
14: Kiyo! Uro problem. Oh, today is Saturday. Basi may manami nga luto si Konsyal Rung Barangay Poblasyon ba? Si Konsyal
12: Manabis?
14: Minabis, oh.
12: Pilang adlaw na eh. Ginausoy-usoy, pilang adlaw kang kunong absent yang waka nagapakita eh.
14: Ah, wa. Hindi pa ba untaron, what budget?
12: Yun.
14: Ha? Sa pras ka ron, what budget?
12: Oh.
14: Pero kung sa'yo mo, kung may budget, bisan wa tambah-hambah ron, bibit-bit yan.
12: Pero sa manggali sa nangutang ka, budget, no? Katodong rolling, ugali para sa manggali sa nangutang ka, kapangayo ka sa kapanukot. Ay iya, paanad mo. Kaya ka pangayo ka man sa nagapanukot.
14: Ayo.
12: Sige ah. Ihote ko kibo ito na kanamiin kang reklamo eh.
14: May ang bago ba nga share your blessing. Kung may blessing, i-share mo.
12: Ariba!
14: Ariba, sabihin.
12: Ariba.
14: Huwag pa mapurbahe.
12: Ariba, ariba
14: nga. So, dahil lang inisiri.
12: Dali nga kay may nagpanayakatot mensahe si Kagawad Michael, oh. October piyesta sa Numancia after Itbadyo, October 7 do next nga piyesta ito kay Cap Rani sa Nabitas, October 25, Patron Saint San Rafael.
14: Mayroon
12: sa piyesta man si Kagawad niya, waman ka pangangay.
14: Malistahan at sa ibang piyesta sa
12: mga... Huwag mo ka pangangay sa anong piyesta.
14: Huwag mo ka pangangay.
12: May adron ay sayran taro piyesta ito kay Kapitan Prani abot itong mga yellow pin tuna ay bisan inihaw lahat ng yellow pin tuna to kun
14: nga si Paul Kato laban-laban
12: hindi ta pwede Kagawad da Michael bumbumba naman siya ay rubumba nga ron bumba malay ka ron bakit si Mio Promic in your ay agawad ang your bumba malay
14: Nagatotot na ako niya signal.
12: Sige.
14: So, diyan na rin siguro ito ang inisyal na matot ng mga informasyon na ag-report. No, rasa ng mga balita ya sa segundo disito. Ginapit ka ito ni More Power Pro Biotic RN1 Coffee Mix. Para sa Tudo Mirada, ako naman si Katunog Rolly Boy Herrera, Radyo Tudo, kaibigan.
15: Radyo Tudo Live Report.
12: Abog din niya salamat kay Katunog Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility. Good morning ha kay Alvin Alparo Fernando ina sa Oxford, UK, no? Kay Hamilin Kunanan, kay Bingay Almanon, kay classmate Melvin at comparing Melvin Olios, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
15: Todo Berrada! Berrada!
12: Dugang pagid naton nga mga balita. Kasi gina... usuyan tat pamaagi kung paano ta ma-contact agbuan tat explanation, no? Raya ay makonsider na naton nga human right. Tao kon may memorandum or may Republic Act or may direktiba ro kalibo International Airport or kaap. Nga kon may kaso ka, hindi ka kasugod sa bisinidad. Aman sayo nandarutan ng tao nga nagasugod una ay kon uwa it mga ginatawag nga record at tanan-tanan nga nagasugod no nagagamit it paguparan o naga agtuuna sa bisinidad ita Kalibo International Airport. No? Kasi palisi kunot kaap, ray, may nabuha kong information kahapon nga palisit kaap. I show your policy. Agad makita ta kung paano na na i-explain ba sa palisiya ag kung may mga exemption to the rule. No? Mapagat ang nakasayon. Nga kung may kaso ka, hindi ka uting kasugod ina sa bisinidad at Kalibo International Airport.
15: Todo Berrada!
12: Kaso pala taron eh. Hindi ka pa ba naman proven guilty beyond reasonable doubt? Bisan pa nga ni. Ay, imo taron eh. Watatyabot ka rin do airport. Halimbawa, kasakay ka ti eroplano. Hindi ka timo ka pagpasunlon. Ay, may kaso ka. Gingban ka it Kalibo International Airport. Nga samantala, ding problema ito ta sa ibang tao. Ito ta sa pribado. Ha? Kaya nga ni ginausuyan ta ita medyos posible ro manager to ita Kalibo International Airport or kaap no nga si Monico Basakote si Monico Basakote no wa pa kut kontak ka na eh kun makakita kut kontak ka na tawagan ta imo wag magpa schedule kita nga magpamasyar sa nang opisina para interviewon ni mao
15: todo Berrada
12: Berrada kana nakabati eh no. Pero ginapangutan ako, nanuro basihan it pagban? Ha? This is tantamount to human right? Ha? Kwanta ron, na yung pagbulit, asing pagkatawo, no? Hindi ka pagpasudlon. Ah, mga katudo?
15: Todo berrada.
12: Ano ka terorista eh? Ano ka suicide bomber ay?
15: Komentaristang walang sinasanto.
12: Ay, Maria, kagisip kantisima sa langit. Oo, maluoy ka kuras.
15: Komentaristang walang sinasanto.
12: Alas 7:16 sa Gruray ang oras ginatod gaton ni Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan tara ha, araw ato niya pagkikipag-angot kay Kapitan Franny Reyes. Balikan ta pagkatapos si Jamagara.
15: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
16: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
18: para sa chance manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
16: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: More power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience
3: experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-offer ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laseras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
12: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
13: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang sige dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Every morning. At sa kami sampung gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, so, tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
18: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. At sa gihapon pa na yun ka mga nagpamati ha sa programang Todo Berrada. extended kita makaron ha ay si Katodong Judjet mga ingidro anang pamatyag kaya anang hambay kakot kahapon diretsuha lang anay man na partner no agad makapahuway-huway man ay matsa inigo man imaw to trangkaso ay may paaman pang ubo ag may paaman pang gaos no mauron man do ako no kung mga previous week hasta nga di makaron eh naga static paro atong karburador ba karburador ay nauusot abira makaron bisan si in kayang ha ubo no sipon ag trangkaso no? So dapat kara mabas kugunta paro aton kara nga immune system no magtaon nag maginom kita it mga sagana sa vitamin C no ag mag-inom kita't more power ah no more power coffee no ay rayang more power ay makapiyan-piyan gid sa aton nga ikaayong gawas ang mga katudo adoy do akon gina-recommend kinyo ha more power ag magkaon-kaon man kita't mga prutas-prutas nga ag tinuga
15: komentaristang walang sinasalbo
20: balikan ta nero banwat numan siya no ay ginabuan ko ita reaction si Nabitas Barangay Captain Prani Reyes. At tawagan mo gondong si Kapitan Prani. Kasi si Kapitan Prani ay sambilog man sa mga nag-observe. Ang siguro nakita na rito ro uwa pag pasudlaro Presidente at Federation Rural Improvement Club numan sa chapter sangka civil society organization no kakinahangan takunta sa mga makarang mga klase ita public hearing kasi ro gina public hearing a matter of consultation raya ba yung slogan nga harun una gon eh human yun eh kita gon ninyo ro ariba numan siya no ana ron niya proyekto it dating administrasyon mga katudo no abo nga nagkagatuga. Ginahidlaw at ang ani si Dr. Jose Rizal ay gingbugag timo sa anang nanay yun. Ha? Ha? Ha? Mga katudo. No? Ay, matsa hindi siya kumpormi sa nagkakatabo. Ah, makaroon mga katudo. Ay, harabi ho. Basahon ta, haro. Wear assist number 3. No? Nga bisan ako natagbo ay. Raya ro, kwan ha, raya ro ordinance officially adapting the phrase Arriba Numancia as the official slogan of the municipality of Numancia Aklan and providing guidelines for its use. Nakabutang abiya sa whereas is number 3, the slogan Arriba Numancia symbolize the municipality's continuing progress and mirror the community aspiration for sustained growth, innovation, and improved quality of life in the coming years. Kung imong analisahon, kasi hindi man siguro ipokrito ang mga numansyahanon, daw kagayo sa nagakatabo. No? Ay umpisa nga nagpungko si Mayor Ogie Inero, matsa naging sintrugot ako akong kanyon, rumanwat numansya, no? Ay bangod nga ni ko, uwa nga kagasugot, mayad kong magkililita ang magistorya. During the ano na take out yata no tama ba yung take out o basta programa no pagkatapos ng eleksyon no ay may mga naghahambal nga una kami una kita sa pagbulig para sa progreso it aton nya banwa no? Ay siin dumulig progreso bulig dumok maton. Okay, dali ang ay si Punong Barangay Prani Reyes. Iya sa pihak naton nga linya, no? Nagapasalamat kita ay kahapon, busy imaw, may scouting imaw eh, no? Whole day gidro anang aktibidad. Congratulations gali ha, kay Kapitan Prani, no? May anang habaton nga award eh. Kahapon, ang mga katutudaliyang ha, ako na nga bukaron doon, ako nga magamaan, no? Gusto ko anang i-congratulate si Kapitana nga ra, ay may anang ha, award nga habaton kahapon, no? Bronze Medal of Merits. Ayan, no? Kay Kapitan Prani P. Reyes. Iya sa piyak natin nga linya, ha? Romaugod nga barangay kapitan at barangay Nabitas. Kap, good morning!
0: Good morning, Alcatodong Jibel.
20: Yes po, good morning.
0: Midayad nga, agahon sa kanan niya, nagapagamati sa bilog nga akran.
20: Okay. Kap, mangutana ako, during saging patawag nga public hearing, kung nagtaliwan nga Martes, no, kung hindi ako magsaga, Martes ba yon? Or Miyerkules, no?
0: September 30.
20: Oo, September 30, Miyerkules, no? Sambilog ikaw sa mga naka-attend, agapadaghan ita imbitasyon?
0: Aho, tama ka rin na Katodong Jibel, itala po, saging padaghan man ita letter of invitation.
20: Oo. So, paano ka nag-observe ito sa sugod?
0: Actually, hi, kami ito sa sugo, dahil nag-alabutan man yan, guratan.

0: nga ra ay yung pangayuan man ulit, amon man doon nga.
1: Opinion.
0: Opinion regarding ho.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Now, so ako niya ana, naging, ginaanuhan it, kabubuton, raya nga lang nga word as number three. Kasi, sa akon matanang sarili nga opinion, kung ga-slogan yung kita it ariba, dati pa man ay hagamit yung nandaro ariba sa andang administrasyon, although walang nanda abimana ha, butang man ang adapt ni Dio or kwanat ordinance. Pero may, hagamit kita man nandara.
1: Kumbaga may isang batas.
0: Kumbaga done. Na. Now, raya nga nga ariba, abi nga ra, sa ako niya, nga sarili nga opinion ang sa akong sarili nga ano yung interpretasyon suma nagkabutang abi di karay nagka-symbolize nga ni it continuing progress. Now kung nagka-continuing progress kung sa kakunyat as a public official ay itao man natin do sakto nga buko niyang it, sambatong kabarangay o sambatong ako no, naga-singhan niya, naga-ariba o naga-progress. Kasi, dapat sanda una as a public servant man, kagaya namo niya sa grassroots, mapil mananda nga, kami niya sa grassroots ay anayang naga-singuha man niya ni nga, mapamayad o mapaano rato niya, makilaga sa ikamayad o ato niya, banwang naman siya. Ugaling nga niya sa raya nga ang nakabutang pag-inyani nga nga mirror sa community at privacy. Paano mo ma-feel
1: nga ka sumasalamin?
0: Judel, nga, paano mo masami nga ikaw, raya nga nga slogan ay ma-feel ang maano ika, mabatsagan, ikabilugan nga nag-progress ang nag ariba gid amana kita ay pero upward dali pabulusok eh kumbaga progress eh pabulusok eh. Imagine mo una pa lang lagi sa ibabaw wasan dagi hiliusang pero aton nga mga services naton social services mga ano naton ay na deprived dahil pero aton nga una paano kahugad do LGU pero budget yagi. Uwa sa nagahiliusa.
1: Uwa maprubahe.
0: Uwa maprubahe. Pero proyekto, pero grasya nga halin sa nasyonal, grasya hun.
1: Ginabagabagan.
0: Para kung tanan nakahilisabit, binagabagan. Paano masingani mo karon katudong judel the progress? Meron sa community? Abi, so ako niya't anang sa kamatuuran niyang ako tanan kung sino man nagalingkod o nagauna mientras tantong ako nga sa public service gabulig ako kung ano ro andang kinahanglanon sa LGU.
1: Okay.
0: Kung ano mga dokumento kung ano ro ikamayad gabulig kami sa karabaranggayan. Tapos makarundo yun kung tama na maluwi man sanda magservisyo man sanda gusto para sa tao. Itao manandaro mga dapat nga itao sa mga tao. Kalisurot pa nga buhi natin makaroon ha. Doon yung itarakon.
1: Okay.
0: Para nung tanan hay, ma-feel do improve it quality it life niya lang ginahambal na na for the future. Pag at least, ina pa lang ayuso niya ginanda roan ang meaning it ariba nga ra sa andang pagipusoon niya gi. Doon ra akong.
1: Ngani, para kimo, Kapitan Prani, matsakabalis karan, ano, ro nagakatabo sa ginahambay di kara sa pag-endorso nga rin slogan nga ariba numan siya, no? Tama ka, kasi, ro exactly. Progress, kung nga progreso kita, mayad nga pamatian. Ang kung sumasalaming, ha, sa mga numan siya hanon, ay mayad hay nano ay tama katik ano ro sumasalaming ay sanda mismo nga ni sa legislative department pag may hinyo ro alkalde kapres ang kutupad nga tong pondo binalik wa nanda pag aksyon eh do tatong 5 million nga inog bakit bugas ging usuyan pa nanda problema wa nanda pag aprobahe do 5 million pag-

0: Kit nga para sa proyekto, uwa pagid ang mga several requests si tatong alkalde ay uwa kita pagtawit hugada, no, nga maka ariba kunta nga ginatawag agod. Ha, tama ka nga kamo sa grassroots ay makabenepisyo man, dagahig kamo kung ano sumasalamin halin sa ibabaw paagto sa itagom. Kaya doyon doon mong nakikita, no, nga matsa ikaw ay matsabukot kumpormi, no, sa ginahambay nga ariba naman siya nga ginaduso makaroon, ginapriority gin.
1: Yes, exactly. Okay. And isa nga pa, ay, ako niyang kuntahay, since mabuhay yung sanda o una, nagapanerbisyo sa atong local government, magbuhuligan yung bawat isa nga, bawat sa department, at bago, bawat, tuma, baguhan yung ato niya, mayor. Uwa mata ko gahambay nga ginaapinan ko ganala. Ako niya't ana nga gina-emphasize, ako niya't ang nga ginapasagaming kanda, ruka matuuran nga servisyo publiko diretso sa tao nga ma-feel gini tao ruraya nga rang tanan nga rang award it ariba, hay tanan gid hay makasamit tanan kumagratya.
0: Kung baga nag-arrime man kunta sa presenting sitwasyon, no nga, tama ka. Si Ogi ay baguhan nga nag-mayor pero nag-agi it vice mayor at sangguni ang bayan, no? Kung may saga, kurikun. Eh siguro si mayor nga nag-abaton man da it, ginatawag nga ano rara yung pagkureher, no? Pagturo, no? Kana kung ano rin dapat ubrahon. Ay naano, iwa ta. Kung saga, kung yan ay patyon pa.
1: Hay pati ka na rayon do aton nga mga social services ganay ang kuan hay na dadagahig aron abo ta nga makabenepisyo kun ta hay ano ay nadadagahig abiro ako nya tagin hay magpabulig yan yung abi kita tanan
0: tama do yun taro dapat wala tapos kita tapos lang tapos lang politika eh oh?
1: Yes.
0: Sa sunod lang galing kun may eleksyon hay idikato lang bahala taro tawo pagkatapos batunon kun sino madaog ang sino maperdi.
1: Correct.
0: Okay? So ikaw, pabor ka nga tawan git prioridad? Pabor ka nga aprobahan or ipasargit do slogan itno man siya nun nga ariba?
1: O ako, hindi ako pabor ka nun dahil bukong kot feel para sa kabilugan niya servisyo sa bilugan naman siya.
0: Okay. Para kimo, no? Kap, no? Para kimo bilang punong barangay or pumugoyo itno man siya ay buwa kating nagapabor, no? Di karang aras na ginaduso ka rin ba naman siya?
1: Doon yung tara ako niya opinion sang kaugalingon. Trabaho lang kita, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magali. Tara ato niya, pagkatao iya sa ibabaw sa libutan, hay lumagabuguligan, mayad-aya pamatasan, mayad-aya niya pakikitungo sa isig ka tao gamang. Wa taong gabato sa kalibutan, tandaan git anandaron.
0: Nagapati ka nga ro ariba ay kumbaga parang pangibabaw, no? Longlib o paubos, no? Ag do you believe nga makaroon do numan sa ginaputos nat grabing pamulitika?
1: Katapo na huo. Ginaputos sa imaw it pamulitika ang masa may iba may ako niya ni habasahan niya to isa yang kagawad niya nag-comment imaw sa ariba naman siya ngaron niya naka-post sa FB nga suno ka na hay baus man ang kuno sag si mayor kuno pagdating ko ng mayor nga nagaserbisyo kay baus man ang kuno ron makaron masakit aba? Man kuno batyagon no
0: mauron tagali ay sino matunog
1: kagawad ako niya kagawad, ako niya takimong maano, hay public servant takita. Kulusam taratong ginaservisyuhan, buko niya ta ita party-partido o politika. Once niya ha-elect takita, hay bisan sino, tagagapit ka to, nagkanay buligan, tanatun.
0: Yun, tama. Watakita't may ginahambay nga division or color, di ba? Kung baga daw okay. Ginapagawa nga nagabayos, malang. Kung ano man doon natabo ko kato, hay imaw man doon obrahon makaroon, hay sinuro alkansi ay sanda tarahin nagabatot swildo ay kamot ang mga ordinaryong pumuguyo tanro kaguguo ron nga imbes hatugon yung taninyo hapandiyo o tarubugas nga tokon haaprubahan tokon ta di ba kap?
1: Ayaw yun, manyani ra ako na katodong ay, Jibel. Ay, sayon mo gid-aabi nga ra nga, ako tanahay na tao ta sa kapubrihan, abugtaw ta ako nga, managahugod baga nga ni ay, ginapa, dumdum ko baga kunta nga, once kita as a public servant, ay, atong gindumdumundo, sa idagom nga, sa grassroots, sa laylayan natin nga, nagakinahanggan it, bulig man, grasya ko na, abir, mga grasya, abir nga ron, ay, unexpected aron what aron ni mo ginano nga expect nga maabot ang nag-abot yut ah nga ni kunta ay kabuliganan lang man kunta nanda agud tanan tanan ay gasingan nga ron nga aga ariba
0: kung ga ariba ro sa piyak tapat tanan kamo ariba di ba para manami pamatian ariba grasya ariba no, progreso di ba ah sige
1: ayo gid lat aron idol
0: okay. Sige, ano rin mong mensahe, no? Para sa mga numansyahano, no? Kapitan.
1: Aro ako yun ang mensahe sa pamuhuyong numansyahano na. Maging, ano kita sa ating palibot, maging, tawag na rin ng... maging well observant kita. Maging, kung may nakita kita nga medyo upunit at manami sa aton nga pag-servisyo sa aton nga isig katawo, hay, aton man nga, i-wake up call sanda, basi raya nga ray, wake up call kanda nga.
0: Nalipat yang.
1: Mabugtaw randa nga, tagipusoon nga, maguoy nga. Sana nga mga grasya kunta nga halin sa ibabaw, hay, ipanaog sa grassroots, agudong tanan, hay, magsagasami. Okay. Sa mga numansyano, bugtaw kitang maya dapat sa mga kamatuuran. Hindi kita mag-patugtog lang, papitik-pitik lang, paisi-isi lang. Dapat ay ruatun niya concern sa atong isig katawo sa kalisurot, pangabuhi, makuanay. Ba't pamatsyagi man ninyo? Buligan man ninyo kada isa lang, bawat isa lang ay hindi yun ma-depress nga kanan itim ni Landaro mga grasya ang mga kanyaro niya watakanda ha abot ay dapat ay maging ano man kita gid magbuligan lang gid man kita.
0: Okay. Sige Kap, thank you gid no sa pagtao man itim mo matang reaction no ag pananawa no sa rayang issues nga gina nagaanog makaroon sa banwa itanuman siya. Thank you gid.
1: Thank you. Sa uman ay pasensya gid ka mo kung ging open ko ra akon nga matutud nga baga tiyagon sa raya nga ra nga radyo bangod nga ni nga sa kamatuduran niya nga tao man lang kita nga bukon kita perfect nga hindi kita makabaton it kasalanan makabaton it mga comments ka, sa kada isa nga. So sa uman mayadayad nga agahon katodong Judel sa imong pagkaukaton ithayga nga may ipasago sa kahanginan do ako nga kabubuton. Salamat and God bless you all.
0: Okay, salamat gin. Punong barangay Prani Reyes it barangay Nabitas Lumansya.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Respetuho nato naro komento reaksyon ag pananawan ni Kapitan Prani, anat aron eh. Hindi ninyo pag-isalungat, hindi ninyo pag-kontrahon, anat aron eh. Kung gusto ninyo, hay, tawag man kamo iya sa istasyon at maghambal, nga maura man doamon. Pero, iyagot ang ani kakon, noro pangagan itdaya nga rang nagkomento nga sang kabarangay kagawad. Siguro, ginghambagan imaura, nga mana gabagos yang kita. Bagos malang man mana ron sa andang aging obrahay. Bulok na ron. Kung ano ang kamalian noon, dapat ayusin nyo ngayon. Ay una, kamu malang eh. Huwamat ibang makabinipisyo kung nanuro kamagayran. Pasikat galing kamu pag-abot it eleksyon, nga hara. Hararang haobra. O. Hararo among habuligan. Hararo among mga proyekto. araro among ging taong bulig sa mayor, kaya nagmakararo naman siya. Kasi, kung magprogreso, Robanwa ita naman siya. Kasi, makonsider na itong one of the municipality nga magiging salamin. Kasi, along the national highway, makikita ro naman siya town hall. Makikita ro covered court, makikita ro plaza. Pero man ba't makato sumasalamin? Anat nabas. Pwede man natin mahambag. Ay una gid, maagyan mo ro town hall, maagyan mo ro plaza. Ro ana abi ita tangalan sa sugod-sugod. Ro anat kalibo, maagyan mo man iya sa pinakasentro. Ro balete. Altabas. Banga. Mga katudo. Yan po yung mga bayan na sumasalamin kung ano may una nga pag-improve. Ay kung mauron taro nagkakatabo, nga kung ano ro inubra ka to it dati, ay ugaling ay si Templo Nuevo man katudo mayor eh. Makaroon abi man na si Ogi. Ay nano ro pagbagos. Ay si Ogi kung na time ay vice mayor, di ba?
2: May punto ang pero, bawat komentaryo.
0: Kung pairalon taro pamulitikay, porke kontrapartido, may habatian ako kato nga ro, kotob sa kontra, perwisyuhon. Ang hindi pagpasamiton o itimaya. Kapalas makaw sa nagkakatabo. Kung kontrapartido kang mayor, hindi kapag awahagon, ay ito tayo agto sa among kaapin. Maroon ta nagkakatabo makaroon. Ito tayo ginaagto. Yun bang dapat yung leader sa itaas yung mag-ayos? I-harmonize niya lahat, kontraman or bukon, ay base sa bandang huli, maapin man doon kinyo.
2: May punto ang bawat komentaryo. Kasi, at
0: interpretasyon, mayad ang klase tao si Kuan nga na. Diba? Ang bayang ani ni Rowi Limyaba Somel Indadanyo, amon ang slogan iya sa Libakaw, Ron Boss, Arriba Libakaw. Anagon galit Libakaw ron? Binuupat naman siya. Doro yun, daron, Miss Kwan, Ruwilim, no? Indadanyo, no? May ordinansa na sa layero Arriba Libakaw? Or ba si Hagambagunon niyang? Pero anat, abingarat naman siya, ay may una utang ordinansa nga ginasulong. Tapos yung tara sa committee, nag-public hearing na, no? Ay do result at public hearing, i-consolidate ron, mahimo sa that committee report and recommendation, i-submitter sa sanggo ni ang bayan, i-adapt. Kung may una pa nga dapat i-pension, debatihan pa ron sa plenaryo kung mga sanggo ni ang bayan, this piece nga i-recommend for approval. So kung ma-approvehan doon, official. Anat naman siya. Kung duin nyo sa Libakaw, ag may layigon, may ordinansa, ay hindi ta pwede rin niya kopyahon. Nga mag-Arriba Libakaw, Arriba naman siya.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ito na pagali nga sugidra, kinopya, no? Di ko masahiran abi si Indadanyo nga ra, no? Konyaki Ubaye, no? Kasi sa anang profile pic, dalawa sila, lalaki't babae, no? Sumel, Indadanyo, no? May ordinansa ba ang Arriba ng Libakaw?
2: Komentarista walang sinasanto.
0: Arriba naman siya, no? Mga katuto. Agro yun malang, no? For the public opinion ginabuol. Kaya manwa pagpasudya si Mrs. Bautista nga to. Hamanwa to pagpasudla. Nga bisan sino kunta dapat pwedeng makasugod. Okay lang manwa takot question kung unay mo sa sanggo ni ang bayan gingiwat do public hearing. Kunta, konsidero masugod ang mag-observe. Basta hindi kang makagulo sa proceeding ninyo, no? Nga hindi nyo i-call to attention, kasangag, nagaminalit, ay doon-doon hindi nyo pasudlon. Heratuhay, CSO pa.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: CSO pa ang ging hambagan nga hindi pwede kasi wala ka sa imbitasyon.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Mga katudo. Doon man katuro na tabo iya sa Banwat Kaliboy. Kaya nga may mga berdugo kato aging bansagan nga mga bagabag eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay
2: magkabalo
0: sa ilumagno man doon nagkatabo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kaya nga Ang awa ko, una, nakatuon dong kanyon ko sa Numansay. Por dahil ko mga issues nga rin nagakinatabo. Nga for the good, it Numansay hanon. Ha? Ro mga requests kun aton nga tipunon, ay mahinyo kita sa sangguni ang bayan. Kay Vice Mayor. Vice, provide abi ako tanan niya mga request it alkalde para sa kamagayran. Nga hasta makaroon, uwa makarangkada, pati ang budget, uwa makarangkada.
2: Berrada.
0: Si Ninita Milloroso nagapasagamat gid sa opinion kuno ni Kapitan Franny Reyes. God bless everyone.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Hey, ako taga Kalibot ang eh. Although may mga problema man kami iya sa Kalibo, like ko public market nga ra. Agraya nga rang ginadoso nga e-trike, ag e-tricycle. Hey. Amon man nang ipa-explain kanda kung paman. Kasi kabuabo yung tricycle, gaguoto kon, grabe yung do traffic. Ginakuha nga do aton nga auxiliary police.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay tugangan pa, ano nga classic study, doon man ang ipangutana iya sa Dagakalibo. Kamu nga naman siya nun, pangutanan nyo rin yung mga public official, ano rin yung ginainubra, haman ginabinagabagan do request. Ha? Ro, kamagairan, do bugas, ano rin siya sa bugas, ay tugugunon dun. Mabagabi ka mo, itaw malamana sa mga kaapin dun. Oh. Ha? Hindi man man kita makasamit ka kontra.
2: May punto ang bawat
0: ay sugiran nyo kakon kung hindi ka mo pagtawan nga kontra. Oh. Ha? Sugiran nyo kakon kung ano problema para ipresentar man nato sa kahanginan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.56 ha? Talikdan, tanay royon nga ron ay may pag-arangkada pat uman. Tao kung datugod do first and the last nga public hearing, ha? Ang mga katodo, kasi may mga sugat pangara si Bautista eh. Masugat pa imaw sa head it sangguni ang bayan, kay Vice Mayor Cielo, no? Ha? Masugat pa si Bautista ka na eh. Tao, mangayo nga ni kita, ma-update kita ka na, mangayo kita ka na at kopya ita na nga sugat ko na ano roan ang igapunto sa sangguni ang bayan head.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, sa ato niya pagbalik ha, iliso tang kanyon sa Kalibo. I-try ta ka maabot si SB Marte at si SB Guzman, do Committee Chairman on Transportation, no? Ay raya ko nung ginahimo nanda sa Legislative Body, Legislative Department, sa plenary, dayaro aksyon sa sugat ni Mayor Joris Bautista Socro.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ang studyhan, kung pwede nga isugod o hindi, ha? Do i-trike at i-tricycle, iya sa Banwa Itag Kalibo. Good morning kay Arnel Remanises. Salamat, Kap. At least, sayra tao, doga katabo, iya sa Numansia. Tama.
2: Todo berrada. Berrada.
0: So balikan tara ha, balikan taro duga nga mga isyos tayo pang doon. Oras sa Pilipinas, alas 7.58 agro. Oras nga rin ginahatod kato ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan ta, pagkatapos si Jama ka na.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: More power.